0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki a dede duro. Bi a ti wa loni, eje ki a fi edun okan wa han fun Olorun. Nipa gbagbadura lati so fun idi ti a fi wa loni. O da wa loju pe ileri Olorun ki kuna. Bi a ba ki pe Olorun o se ileri fun awe ko yin o gbo. Ni oruko Jesu Kristi Olorun wa. Olorun Baba, omo ati emi mimo. Adupe fun awon ileri yin ti o di mimo se ni igbese aye wa. Adupe fun awon eri won yi ti a ngbo nipa awon ti a ti gba kan won la. Nipa awon ti a ti mu isoro igbese aye won koro. Nipa awon ti agbara esi ti dopin ni igbese aye won. Adupe fun awon ileri yin ti o wa ninu oro Olorun. We pe bi abake pe yin o daju pe yin yo gbo ya nbebe loni we pe bi ati wa so waju yin bi enikeni ba ni ibanoje tabi bi o ba ni arokan ni okan re a nbe yin we pe a o lo sile pelu ayo Olorun ni bi ti aisan wa e wa mu aisan na koro e je ki awon ileri yin te se fun wa ninu oro Olorun ki o je ajemonu fun wa ni oruko Jesu abe yin we pe awon ti o se wa ninu ese sibe sibe ti o dabi eni we pe won ko mo ona abayo we pe loni bi won o se kepe yin igbala Olorun ati ore ofe atoke wa yo je ti won ni oruko Jesu awon ti won woju yin fun isodi mimo ki okan ki o le funfun ki a le mu eda Adamo kuro ninu okan won a nbe yin we pe e se fun won ni oruko Jesu awon ti o n fi agbara emi mimo abe yin we pe bi won tin kepe yin ti won gbadura we pe agbara emi mimo yi yo je ti olukuluku won ni oruko Jesu abe yin we pe e o gbadura ni kaluko wa e sanu fun awon niyan yin loni e je ki ibi ti nira wa ki itura ki o de ibi ti wahala wa e je ki iwosan pe pe ki o de ni oruko Jesu a dupe o pe ti gbo ti wa ni oruko Jesu Kristi Olorun wa. Ninu iwe Isaiah ori kerin le ni ogota lati ese ikefa si ese ikejo iwe Isaiah ori kerin le logota lati ese kefa si ikejo gbogbo wa si dabi ohun aimo gbogbo ododo wa dabi akisa elegbin gbogbo wa si re bi ewe aisedede wa si mu wa kuro bi afefe ko se eni ti n pe oruko re ti o n ru ara re soke lati di o mu nitori iwo ti pa oju re mo kuro lara wa iwo si ti run wa nitori aisedede wa sugbon nisisiyi Olorun iwo ni baba wa awa ni amo iwo si ni omo gbogbo wa si ni gbogbo asi ni ise owo re loni oro iyanjo wa yo duro lori ru ara re soke ru ara re soke bi abawo ese ikeje o wi pe ko si eni ti o n pe oruko re ti o n ru ara re soke lati di o mu nitori ti iwo pa oju re mo kuro lara wa iwo si ti run wa nitori aisedede wa esun ti a fi kan awon omo Israeli ni wipe won ko kepe oruko Olorun won ko gbadura beeni won ko ru ara won soke lati di ileri Olorun mu awon to je jamba tabi ese ohun ti o wo won lewo ni wipe won ko mo bi a ti gbadura won ko mo bi a ti di ileri Olorun mu won ko mo bi a ti ru ara won soke ati lati wa siwaju ite anu Olorun aile gbadura yi ni o fa idena popo ni waju won eyi ni o si fa ki won ki o ma ni itesiwaju ki si ni ohun ti woli asan so fun a wipe o fun won ni irewesi okan ailagbara aile gbadura aile di ileri Olorun mu o so fun ani ese ikefa pe gbogbo wa lioda bi ohun aimo gbogbo ododo wa si dabi akisa ilegbin o so wi pe gbogbo wa si re bi ewe aise dede wa si mo wa kuro bi afefe eyi ni an so fun amo israeli we pe nitori ese ti o joba ninu okan won ati nitori awon aise dede ti o wa ni igbese aye won wi pe o soro fun won lati gbadura si olorun ati wi pe aisan aile gbadura yi ni o mu ki awon nkan popo ti o ndoju ti ni ki o wa ni igbese aye won sugbon a pe won nija a si so fun won wi pe o ye ki won ki o le ru ara won soke o ye ki won ki o le pe roko olowa o ye ki won ki o le gbadura eyi ni amu asodo wa loni wi pe awa paapa ani lati je eni ti gbadura sugbon bi ese ba wa ni igbese aye wa ese won yi ki o fun ani anfani tabi aye tabi igboya okan lati le gbadura si olorun awon ese won yi ki o fun wa laye lati ru ara wa soke lati le kepe roko olowa ki olowa ki o ba le gbo adura wa nitori be ohun akoko ni igbese aye wa ni wipe ki a je wa awon ese won yi ki a kan won sile ki a ba le ni igboya lati wa si ite anu olorun ninu ori dafidi ninu ori dafidi ori kerin le ni adota ori kerin le ni adorin ese ikeji dilogun oni bi emi ba gba ese le aya mi olowa ki yo gbohun mi bi emi ba gba ese le aya mi olowa ki yo gbohun mi opolopo idanwo ni o ma nba awa omo eniyan awon idanwo won yi ni o si ma nje ki opolopo ki o lo sinu ese nigbati a ba lo sinu ese o ma mu eri okan ti o ni idalebi wa si okan wa bi idalebi won yi ba si ti wa si okan wa yo soro fun ajojo lati gbadura si olowa nitori wi pe okan ti o ni idalebi okan ti o nberu ni waju olorun okan ti o mo ebi re we pe o nje elese eleri alaiso to ni waju olorun ko le ni igboya lati gbadura si olorun ni akoko kan na eyi ni olorin dafidi fi so fun awe pe bi awa ba gba ese le aya wa bi awa ba mo we pe ani aise dede asi ma awon nkan won yi yo je idena tabi idabo laarin awa ati olorun eyi ni o fi je wi pe ohun akoko ti ani lati se ni ki a ko ese sile nitori bi a ko ba ko awon ese won yi sile won yo je idena ati ohun iyapa laarin awa ati olorun wo iwe wolia isaiah ti an ka tele tele lati ori ikokandinlogota iwe wolia isaiah ori ikokandinlogota lati ese ikini ki yesi owo olowa kokuru lati gbani be ni eti re ko wuwo ti ki yo fi gbo sugbon aise dede yin le o yan yin kuro lodo olorun yin ati ese yin le o pa oju re mo kuro lodo yin ti ohun ki yo fi gbo awon ti won ma n lo si ilesin ti won ko mo ese si ohun ti ko dara won ko mo ese si ohun ti yo dena adura o ma n je ise won lati ma wa si ilesin ki won ki o si ma tesiwaju lati ma dese sugbon awon nkan won yi ni o ma n fa idena ti ki je ki ore ofe olorun ati ire ki o wa si igbesi aye wa bi a ba n daruko ese bibeli je ki o ye wa yekeyeke ohun ti a n pe ni ese o n so nipa aisododo gbogbo bi a ba je alaisooto alaisododo a je alaisooto pelu oko tabi alaisooto pelu aya tabi alaisooto pelu awon aladugbo wa alaisooto pelu awon ti a gba sise tabi alaisooto pelu awon ti o gba wa si ise o je wi pe a je elese sibe sibe bi awon ese won yi ba si wa ninu aye wa won yo dena adura wa eyi ni o ma n fi irewesi ati ilowowo si okan wa ti ki je ki a le gbadura yanju ti ki je ki a le di ileri olorun mu a n so nipa agbere bi o ba je eni ti o n teti leko ti o n gbo awon iroyin ni ayika wa lati inu ero redio a ma n so wipe ese agbere yi o ti fa aisan ko gbogun wa si ilu wa ati wa si orile ede wa yi eyi ni awon onisegun yibo ti won pin ke tantan si awon eniyan ni akoko yi wo pe ese agbere o ti di nkan ti o fa aisan ko gbogun sinu igbesi aye opolopo bi o ba se je eni to ntesiwaju ninu aisan be mo we pe awon jamba awon ise popo ni o rogba yi oka aisan ko gbogun ko si jina si o nso nipa iwa ika bi abani iwa ika e je wi pe ese wa ni igbesi aye wa yala an se ka si omo ti o ba wa gbenu ile abi aya ti o ba wa gbenu ile abi oko ti o gba wa sodo abi awon aladugbo wa le an se ka si o je ese o se se ki o je oju kokoro wi pe onkon ti ani ko te wa lorun awon won yi je ese pelu tabi aran kan tabi ilara tabi ipaniyan bi awon tin seyun tabi bi awon ti o nlo ogo loro lati pa awon eniyan tabi ija tabi itanje tabi iwa buburu tabi a fi oro kele banije asore ni leyin tabi eni ti o korira olorun tabi alafojudi tabi agberaga tabi ahale alaroshe on buburu asa egboran si obi asa egboran si oro olorun pelu alainiye ninu odale alaini fe agidi alailanu awon kan won ni o ma nfa ki adura wa ki o ma je itewogba o ni asa fi nso fun wa ni ori kokan din ni ogota ti atika lati ese ikini wo pe o ye ki o da wa loju wo pe agbara olorun ki baati o ye ki o da wa loju wo pe owo oluwa ko kuru lati gbani o ye ki o da wa loju wo pe agbara re ko dekun lati ma wo nisan tabi lati ma se idande fun enikeni ti o ba ke pe ati we pe eti re ko wowo ti ohun ki yo fi gbo ati pe awon ilere re ki kuna bi ikuna ba wa bi o ba se we pe a ko da awon adura wa ohun ti o sele ni we pe aise dede wa awon ese wa aini gbala wa oni o nfa awon idina won yi wa si igbesi aye wa sugbon aise dede yin li o ya yin kuro lodo olorun ati ese yin li o pa oju re mo kuro lodo yin ti ohun ki yo fi gbo eyi ni a nso fun amo israeli wi pe won ko ni igbona okan lati pe oroko olowa nitori wi pe won je ohun aimo awon ododo ti won gbekele bi ki a ma fi owo fun alagbe bi ki a ma lo si ilesin bi ki a ma robo si olorun bi ki a ma suturari bi ki a ma se ohun kan tabi omiran a nso fun wi pe awon kan yin dabi akisa elegbin awon kan won yin ni o je nkan ti awon elese ma nsogo ninu re o ma nso fun awe pe awon je ni mimo awon je ni tito ni waju olowa ati wi pe awon mo bi won se ma fun awon alagbe lowo awon si mo bi won se ma nse sesin a nso fun aye pe gbogbo awon kan won yi ti agbekele won je akisa elegbin ni waju olorun ati wi pe o mu ki a redanu bi ewe aise dede wa di o mu wa kuro ni o fe wa kuro ni waju olorun gege bi afefe oni ni ese ikeje ori kerinle ni ogota ko si eni ti o npe oruko olowa ko si eni ti o npe oruko olowa amo israeli ti an soro nipa re ti woli aisa ti o ko iwe isila koko won je awon ti o pa ilana ise esin olorun won pa ada won je awon ti a ti fi ilana olorun le lowo ti o ye ki won ki o ma ke pe oruko olowa nitori wi pe ati fi oruko olowa fun won ati fi ileri olorun fun won won si ti mo olorun abrahamu ti isaki ati ti jakobo sugbon nigba to ya won be si ni ke pe oruko angeli ninu adura won won ko ke pe oruko olowa mo won be si ni ke pe oruko awon eniyan eda owo olorun ninu adura won won ko pe ke pe oruko olowa mo won si be si ni ke pe awon orisa orilede ti o yi won ka eyi ni Isaiah so fun wi pe nitori ko si eni tin ke pe oruko re awa na papa bi abati sha olorun ti bi abati yi ilana olorun pada ti o je wi pe a ko ke pe oruko olowa mo boya oruko angeli le awa n ke pe nisinsin yi lati gbo adura wa tabi oruko eniyan eda owo olorun tabi oruko orisa o ye ki o da wa loju wi pe eyi ki se adura ti o se itewogba ni waju olowa o ni nitori ko si eni tin ke pe oruko re bi abaje onigbagbo bi abani wahala o ye ki a ke pe oruko olowa bi o ba wo bibeli ori opopolopo awon eniyan ti won ni wahala o ti won se ni wipe won ke pe oroko Oluwa se o ti ka nipa Joseph inu ni bini ati wahala popo ni o wa ni igbese aye re kini o da okunrin na sele kini o gbe goke ni igba to ya o ti o gbe goke ni wo pe o ke pe oroko Oluwa bi abaka nipa eniyan bi Danieli tabi nipa bi Dafidi ohun ti o nse won ni we pe won ke pe oroko Oluwa bi o ba lo sinu majemu titun bi o ba wo awon ti o ti ni ijatile tele tele sugbon ti o da bi eni we pe won ke sejari ni ti igbagbo won ke sejari nipa ti ebi won won ke sejari nipa awon ohun idawole won ohun ti o se won ni we pe won ke pe oroko Oluwa sugbon Isaiah n so fun wa esun ti o fi kan omo Israeli ni we pe ko si eni ti o ke pe oruko re ti oru ara re soke lati di omo ti oru ara re soke lati di omo e je wi pe ilowo owo ti wo igbese aye won irewesi ti wo igbese aye won ko gbona ko tutu ti wo igbese aye won bi abawo igbese aye opopolopo loni aile igbadura ni o joba ni igbese aye won o sese ki o je nitori wahala ti won ni ninu ebi o sese ki o je nipa inu ni bini ti won dojuko laarin awon ore ati ogba o si sese ki o je nipa aini ni igbese aye won o sese ki o je nipa awon wahala ti o n dojuko won nipa awon molebi ati awon ana ni o je ki won ki o ma le gbadura sugbon je ki o da loju wi pe bi o ko ba ru ara re soke bi o ko ba ke pe oruko Oluwa bi o ko ba di iliri Olorun mo bawo ni o se se se fun o lati kuro ninu ipo egan ti o wa nisisin yi lati wa si ibi ore ofe ati lati ri anugba lowo Olorun ninu ifihan ori keta ifihan ori keta ese ikedogun ati ikerindinlogun ni Jesu Kristi omo Olorun ti o je oko ati olori ijo ni o so fun ijo ni Laodikea wi pe o mo ise won ati wipe esun ti o n fi kan won ariwisi ti a ni riwisi won ni wipe won ko gbona won ko tutu wo bi ati ka ni ifihan ori keta lati ese ikedogun emi mo ise re pe iwo ko gbona be ni iwo ko tutu emi iba fe pe ki iwo ki o koko tutu tabi ki iwo ki o koko gbona a ma n ri awon elomiran ti won pe ara won ni onigbagbo ti o je wipe won ko ni itara won ko ni igbona okan won je eni ti ko tutu ti ko si gbona won wa ni ilowo owo Jesu tin so fun awon ijo ye wipe ariwisi ti a ni wisi won ni wipe won ko gbona be ni won ko tutu ni ese ikerindinlogun nje nitori ti iwo se ilowo owo ti iwo ko si gbona be ni o ko tutu emi o po jade kuro li enu mi emi o po jade kuro li enu mi e je wipe a o mo abo ti o wa lori won a o si kuro e je wipe a o ya won nipa si Olorun e je wipe a o ta won nu e je wipe bi a ti gba won gege bi eni Olorun tele tele wipe nisinsin bi a ba ta won nu bi a ba po won jade kuro li enu Oluwa kuro lenu ologbala wepe won ki se ti Olorun mo o je mo wepe bi ilowo owo ba joba ni igbese aye re tabi irewesi ni o joba ni igbese aye re tabi aile igbadura ni o joba ni igbese aye re eyi o mo ki Olorun ki o ta onu ki o so fun wepe o ki se ti ohun nitori wepe o ni bi o ba wa ni ilowo owo sibe wepe a o ta onu a o po jade kuro lenu ologbala ninu Jakobo ori kerin Jakobo ori kerin ese ikeji eyin fe e ko si ni bi a ba wo igbese aye opopolopo awon kristeni a le so yi nipa won wi pe eyin fe eyin ko si ni bi a ba ri eni ti o ni iwo tutu bi a ba ri eni ti o ma n se ni iwontunwonsi bi a ba ri eni ti o ni iwa bi Olorun ni igbese aye re o se se ke yi ki o ma wo ranti won pe ko le se se fun o lati ni iwa tutu tabi iwontunwonsi tabi iwa ododo tabi iwa looto lai je wipe o ni igbala ninu okan re lai je wipe o ti ba Jesu gege bi Oluwa ati Olugbala re lai je wo pe o ti fi ododo ja ese re sona lai je wo pe o ti ko ese re sile asi ti fi eje Jesu Christi we o o sese ki a ri eni ti o ni iwa rere eni ti o ni iwa tutu eni ti o ti di atunbi eni ti a si ri pe nipa atunbi yi ohun rere gbogbo ni o n wa si igbesi aye re ki o si ma fe ki iru nkan won yi ki o sele si o Jacob n we pe eyin fe e ko si ni o sese ki o ri eni ti o je wi pe ore olorun ati ibukun latoke wa o nshan yanturu ni igbesi aye re o sese ki ori eni ti o je wi pe boya o ti se igbeyawo o nbimo le omo tabi o sese ki o wa le enu ise o ni igbega kun igbega tabi o sese ki o je wi pe gbogbo awon ota patapata ni won ti wa teriba fun o sese ki o je wi pe ibi ti o ti ni isoro tele tele tabi aisan tele tele awon nkan won yi ti pora ni igbesi aye re iwo si nfe ru nkan be o wi pe eyin nfe e ko si ni e ko ni nitori wi pe e ko se nkan ti awon won yi se nipa wi pe won je wo ise won won ko sile won pe oruko Oluwa won fe ki Oluwa ki o dariji won bayi ni ibokun ati ore ati anu Olorun se de igbesi aye won eyin nfe e ko si ni o se se boya o ti ni igbala sugbon bi a ba nso nipa isodi mimo bi e ba nso nipa pe ki a fa gbongbo ese ti o wa ni igbesi aye eda ki a fa tu kuro ni okan re awon nkan won yi je ajeji si o bi e ba nso nipa iwa bi ti olorun bi e ba nso nipa iwa ifarajo Jesu Christi ninu ero ninu okan ninu irin ninu gbogbo ti a nse ki awon nkan won yi je ajeji si o bi o ba si ri awon elomiran ti won ti ni isodi mimo bi o ba ri ore ofe olorun ni igbesi aye won bi o ba ri iwa mimo iwa tutu ti o wa ni igbesi aye won bi o ba ri iwa ti kora ni ni ijanu ni igbesi aye won iwo nfe nkan won yi eyin nfe e ko si ni nitori kini nitori wipe o ko ru ara re soke nitori wipe o ko di ileri olorun mo nitori pe o kan gban ara re kuro ninu awon ohun ti o de omole o sese wi pe ori eni ti ejo wa si inu ile isin yi ni akoko kan na nisisin yi won ti ni igbala nisisin yi won ti ni isodi mo nisisin agbara olorun agbara emi olorun o ti joba ni igbesi aye won kini won se ki agbara olorun ki o to wa si igbesi aye won ohun ti jesu so fun ani won se wi pe ki won ki o duro ni jerusalemu titi a o fi agbara emi olorun kan eyin ni won se won duro won fara won robo won je ki gbogbo igbesi aye won ki o di ifihan ni waju Oluwa won si so fun olorun we pe bi o ba fun ni agbara emi mo yi won ma gbadura won ma sise fun olorun won ma se gege bi oro olorun ati fi agbara emi olorun kan won nisisin bi won ba gbadura won soro bi oba bi won ba gbadura won soro pelu ase bi won ba gbadura won le di ileri olorun mu o si nfe nkan won yi ni igbesi aye ti re pelu ni eyin nfe e ko si ni o sese ki ori awon elomiran ti won ti ni aisan tele tele bi won ti wa sinu ijo be ni ati mu awon aisan won yi kuro awon ti won ti je eni ti won je alailera tele tele awon ti won ko le lo sibi ise ni ojo meji ninu ose awon ti o dabi eni wi pe won ko le gbe ohun ti o wuwo won ko le se ohun ko ohun awon ti won ma mi hele hele tele tele nisisin won ti di alagbara gbogbo aisan gbogbo irewesi gbogbo ohun ti o n se won tele tele ati mu kuro ki o si ma fe nkan won yi ni okan re wi pe ajo wa ninu ijo ajo n gbadura ajo n ka bibeli awon won yi si ti ni ilera pipe síbẹ̀ síbẹ̀ èmi wà nínú àìsàn ó ní ẹ̀yìn ń fẹ́ ẹ kò sì ní kíni ṣe tí a rí wípé àwọn ẹlòmíràn wọn ti ní ìdáǹdè àwọn ẹlòmíràn wọn ti ní ìgbàlà àwọn ẹlòmíràn wọn ti ní ìsọdí mímọ́ àwọn ẹlòmíràn wọn ti ní agbára ẹ̀mí ọlọ́run àwọn ẹlòmíràn a ti dá wọn sílẹ̀ kúrò nínú àìsàn tí ó ń ṣe wọn àwọn ẹlòmíràn àwọn májèlé tí wọ́n gbé fún wọn jẹ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ gbogbo rẹ pátápátá ló ti pòórá ní ìgbésí ayé wọn kíni ṣe tí ore ọ̀fẹ́ ọlọ́run wà fún irú àwọn wọ̀nyí ṣùgbọ́n tí kò sí nínú ayé àwọn kan nínú wa ìdí rẹ̀ ni wípé a kò ru ara wa sókè ìdí rẹ̀ ni wípé a jẹ́ ẹni tí ń ṣe ìlọ́wọ́wọ́ ìdí rẹ̀ ni wípé a jẹ́ ẹni tí ń rẹ̀wẹ̀sì ó ní ẹ̀yìn fẹ́ ẹ kò sì ní wo àwọn nǹkan tí o ti ń fẹ́ nínú ọkàn rẹ wo àwọn nǹkan tí o ti ń sọ fún ọlọ́run ṣùgbọ́n tí o kò sọ fún ọlọ́run pẹ̀lú ọkàn tí ó ń gbàdúrà jágara ọkàn tí ó ń gbàdúrà àgbáyọrí àwọn nǹkan wọ̀nyí tí o ń fẹ́ wọ̀nyí bí wọ́n bá máa jẹ́ tirẹ̀ oni lati ru ara re soke eyin nfe e ko si ni eyin pa e si nse lara e ko si le ni o nso fun awon pe bi a ba nfe ori ofe olorun bi a ba nfe igbala olorun bi a ba nfe tesiwaju nipa ti emi bi a ba nfe lati goke agba ninu awon idawole wa ki se nipa owo jije ki se nipa ilara sise oni eyin se lara sibe sibe pelu owo ati lara won yi e ko si le ni eyin ja eyi je we pe en jiyan eyi je we pe an poju tembelu awon ti o li ni nkan won yi eyi je we pe an wo awon eniyan ti o ti ni nkan won yi eyi ti aba fi lo si ori ekun wa ki agbadura ki awon kan yi ki o le je ti wa ija tabi lara tabi arankan ni a fi n gbe ko awon elomiran loju eyin si n jagun e ko ni nitori eyin ko bere e ko ni nitori ti eyin ko bere bi a ba ri awon elomiran ninu ijo bi a ba tin pari iwaasu be ni won sa jade won lo si eti oko lati le lo mu moto nkan won yi ki o je ke awon eniyan won yi ki o le ni ore ofe olorun ati awon ileri olorun ti won fe ni igbese aye won e ko ni nitori ti eyin ko bere bi a ba fe ni igbala ani lati bere bi a ba fe ni isodimo ani lati bere bi a ba fe ni agbara emi olorun ni igbese aye wa ani lati bere bi a ba fe ni iwosan kuro ninu awon aisan ti o wa ni ago ara wa ani lati bere bi o ba je wi pe emi okunkun ni o rin wa mole ti a si nfe ni idande ani lati bere bi o ba je wi pe arun ko gbogun lo wa ni igbese aye wa ti a si nfe itusile ati imunilarada ani lati bere bi o ba je wi pe ani wahala ninu ile ninu ebi pelu awon omo tabi pelu oko tabi pelu aya ti a si nfe ki olorun ki o pe ero si igbese aye wa ati si idile wa ani lati bere ani lati je ni tin gbadura ani lati je ni tin ru ara wa soke e ko ni nitori ti eyin ko bere o ye ki a mo we pe adura se pataki bi a ba fe ni ore ofe olorun bi a ba fe ni imuse ileri olorun ani lati je eni tin gbadura wo Matthew ori 24 Matthew ori 24 lati ese ogoji o si to awon omo ehin re wa o ba won won sun o si to awon omo ehin re wa o ba won won sun eyi ni a n so nipa ti Jesu Kristi ati awon omo ehin re o ti so fun ni isaju wipe oun fe ki won ki o le gbadura pelu oun o mu Johanu Jakobo ati Petero o so wipe won ni lati gbadura pelu oun oun si lo siwaju o be si ni gbadura o be si ni kepe Olowa wipe ki a le fun oni agbara lati le dojuko awon nkan ti o ye ki oun dojuko ati lati le ru ese wa ati lati le lo si ori ige agbelebo ki o ba le ku fun ese wa eyi je akoko ti o se pataki popo fun Jesu Kristi ki se be nikan o se pataki popo fun gbogbo eda fun gbogbo agbaye nitori wipe gbogbo ebo ti a nru ninu majemo lailai iwon yi ni ibaje abayori si re tabi imuse awon nkan wonyi nigbati Jesu Kristi odo agutan olorun ti o fi ara re ru ebon fun gbogbo agbaye patapata sugbon awon eniyan wonyi eyi ti won iba fi dide eyi ti won iba fi konle eyi ti won iba fi gbe ohun won soke lati gbadura pelu Jesu Kristi won ko le gbadura o si to awon omo ehin re wa we pe o si ba won won sun gba ti o ye ki won ki o gbadura won sun abajo ti irewesi ti o fi joba ninu okan won abajo ti ailagbara ti o fi wa ni igbese aye won abajo ti aseti aseri ti o fi wa ni igbese aye won abajo ti iberu ti o fi kun okan won abajo ti won ko le ni agbara nigbati awon omo kekeke ti won bere we pe o je okan ninu awon omo ehin abajo ti won fi se Jesu o wi pe o si to awon omo ehin re wa o ba won won sun bi a ba ye igbesi aye re wo daradara bi a ba wo kini idi ti o dabi eni wipe aisan fi joba ti o ko le segun ti o dabi eni wipe awon ota won joba ti o dabi eni pe nigba gbogbo ni awon ota ma n gbeye lowo re ti o dabi eni wi pe ni igba gbogbo ni o ma nje otile no ma nfi eyin re bale eyi ni wi pe o je eni ti ki gbadura o je eni ti ko le ru ara re soke o ton won wa o si ba won won sun o si we fun petero pe kin la eyin ko ha le ba mi sona ni wakati kan o je alaisan iwo ko ha le sona ni wakati kan o je ni ti ko ti ni igbala iwo ko ha le sona ni wakati kan o je ni ti ko ti ni isodi mimo ati iwa bi olorun ninu okan re iwo ko ha le sona ati gbadura ni wakati kan e ma sona ke si ma gbadura e ma sona ki e si ma gbadura bi o ba fe di alagbara e ma sona ke si ma gbadura bi o ba fe ki ori ofe olorun ki o wa ni igbesi aye re e ma sona ke si ma gbadura bi o ba fe je akoni ninu igbagbo ti o se fe di asegun e ma sona ke si ma gbadura bi idanwo tin wa latowo isu lati inu aye lati inu ara bi o ba fe je asegun bi o ba fe je eni tin bori eni ti o ni iwa mimo ati iwa ododo ni igbesi aye re ohun kan ni a igbodo ma se e ma sona ke si ma gbadura bi wahala ba wa ninu ebi ti o si nfi alaafia ninu ebi ohun kan ni a igbodo ma se e ma sona ke si ma gbadura bi o ba dabi eni pe o je alaisan a ma nfe ni ku folaye loni adide lola atun wa ni ori ibosun aisan sibe sibe bi o ba fe je ni ti ara re da sasa oni ki a ma sona ki a si ma gbadura bi o ba je we pe awon aye ni won na agba na fun ti owo ki duro lowo re ti o si nfe o nfe ni yi pada rere e ma sona ki e si ma gbadura bi o ba je we pe o yagan o si nfe ki olorun ki o da o sile o nfe ki olorun ki o boju wo ki o si so di olomo oni ki e ma sona ki e si ma gbadura ki eyin ki o ma ba bo sinu idewo idanwo tabi idewo pupo ni o wa ninu aye nitori pe aye okunkun ni aye ti a n gbe aye ti esu n joba ni aye ti a wa aye ti awon emewa ati awon omo esu ti won joba ni aye ti a wa aye ti irenije ti o po si ni aye ti a wa aye ti awon aloni lowogba ti won po si ni aye ti a wa aye ti oni wahala pupo ati iponju ni aye ti a wa bi a ko ba fe bo sinu idanwo tabi sinu idewo ani lati je eni ti n gbadura o wi pe ni oni ki a ma sona ki a si ma gbadura ki eyin ki o ma ba bo sinu idewo looto le emi n fe igbala sugbon sa ilera fun ara looto le emi n fe isodi mimo ati iwa bi olorun sugbon se o mo o sa ilera fun ara looto le emi n fe agbara olorun agbara lati gbadura agbara lati bori esu agbara lati le koju ija si awon omo igun re looto le emi n fe sugbon o sa ilera fun ara looto le emi n fe iwosan emi n fe ki a se aseye ati aserege ni igbesi aye wa aseyege ni igbesi aye wa emi n fe nitooto sugbon o se ailera fun ara bi a ba si n fe ki olorun ki o boju wa ati ki awon ileri re ki o se si wa lara ohun ti a n so ni wipe a ni lati ru ara wa soke wo bi aisa ti so fun wa aisaya ori kejileni aadota aisaya ori kejileni aadota lati ese ikini ji gbe agbara re wo iwo si oni o n so fun awa ti a re wesi o ni ki a ji dede o n so fun awa ti awa labe agbara okunkun ti agbara okunkun rin omole o ni ki a jidide o n so fun awa ti a ni lowowo o ni ki a jide ji gbe agbara re wo iwo si oni gbe aso ogo re wo iwo jerusalemu ilu mimo nitori lati igba yi lo aikola ohun alaimo alaikola ohun alaimo ki yo wo inu re mo ohun ti a n so ni wo pe bi a ba le jidide kuro ninu orun wa bi a ba le ru ara wa soke bi a ba le ke pe oruko olowa wipe lati isinsin lo lati igba yi lo awon nkan ti o ti je isoro ni igbesi aye wa a ko ni ri won mo ni oruko jesu awon nkan ti o ti rin wa mole a ko ni gburo won mo ni oruko jesu awon nkan ti o ti n je gaba lori wa a ko ni gburo won mo ni oruko jesu bi a ba le jidide iji ododo bi a ba le ke pe oruko olowa bi a ba le ru ara wa soke wo ese ikeji gbon ekurukuro le ara re dide joko iwo Jerusalem tu ota kuro tu oja kuro li orun re iwo onde omo birin sioni a o ti an so ni wo pe amon sele won yi won dabi omiran ti o je wo pe won de obole won ko wa alai lagbara nibi ti omiran yi ti o ti dobole be ni awon ti ko to awon ti ko lagbara to ni won gori re ni won de pelu oja tabi pelu okun o dabi eni wo pe an segun won sugbon Isaiah n so fun wi pe ki won ki o jidide ki won ki o ru ara won soke ki won ki o ke pe oruko Oluwa ki a ba le mu awon ohun ti o wa ni igbesi aye won ti o so won di edun arin le ki a le mu nkan won yi kuro o ni ki won gbon ekuru kuro le ara won ki won ki o si dide ki won ki o tu oja kuro le orun won awon onde omobirin sioni bi awa papa bi a ba se nkan won yi bi awa na bi a ba le ke pe Olorun bi a ba le tu awon oja won yi kuro lara wa ti a si jiji ododo ti a jiride ti a so fun Olorun wi pe a n fe di eni igbala a n fe di eni ti o ni so ni ma eni ti o ni agbara Olorun ati eni ti a isan gbogbo ti o ku ti kuro ni igbesi aye re ti a ko je ki ohun kan ki o di wa lowo ti a gbadura pelu itara ti a gbadura nipa didi ileri Olorun mu ti a mi aye ati orun pelu agbara adura wa o daju wi pe awon nkan ti o nse wa lose awon nkan ti o ti wa ni igbesi aye wa sugbon ti ko te wa lorun titi di sisiyi a mo okoro ni oruko Jesu bi a ba nfe nkan won yi ninu igbesi aye wa ani lati je eni ti o ni ongbe fun nkan ti Olorun wo orin Dafidi ori kejilelogoji lati ese ikini orin Dafidi ori kejilelogoji lati ese ikini bi agbonrin iti mami hele si ipa odo omi beeli okan mi mi hele si o Olorun bi agbonrin ti ma sare ti mami hele ni wiwa ipado omi oni samu nso wi pe beeli okan mi mi hele si o Olorun e je wi pe an lati yi oju wa pada kuro ninu gbogbo ti o wa ninu aye an lati yi oju wa pada kuro ni loju tabi lodo awon oluran lowo ti an fe ninu aye sugbon ti ko le ran ni lowo ki a gbadura si Olorun ki a ru ara wa soke ki a ke pe oruko Oluwa ki a di ileri Olorun mu ki a gbadura ki kan si Olorun oni ongbe Olorun gbe okan mi bi ongbe Olorun ba gbe okan re o duro lati gbadura bi o ba je elese o duro lati ko ese re sile ongbe Olorun gbe okan mi ohun ti oni samu pe so yi ni wo pe o ni ijatile ninu aye nitori pe ko se alafeyinti kan ti o wa ninu aye ti ki o ja ni tile bi a ba gbekele eran ara o daju wi pe a o ni ijatile sugbon ni orin samu so wi pe ongbe Olorun gbe okan mi bi o ba fe ni igbala o ye ki ongbe Olorun ki o ma gbe okan re tabi o ti ni igbala sugbon ori wi pe iwa mimo isodotun ni isodi mimo ko joba ko fidi kale ni igbesi aye re ongbe Olorun gbe okan mi bi ongbe Olorun ba si gbe okan re o joko tabi o duro ni waju Oluwa o si ba Olorun so asoye titi yo fi gbo ti re titi o fi gbadura agba yori si isodi mimo tabi o ti ni isodi mimo ori pe o je alai lagbara ori pe nkan kekeke ni o ma daya fo ori wi pe o le gbadura pelu ase ori wi pe ati di ileri Olorun mu o je ohun ti o die ti fun o bi o ba fe agbara Olorun ni igbesi aye re o ye ki o ke pe Oluwa o ngbe Olorun gbe okan mi tabi ori pe o ti ni igbala o ti ni isodi mimo o si ti ni agbara emi Olorun ni igbesi aye re sugbon ati waasu ihere ni o soro fun ojojo bi o ba si nfe agbara ati waasu ihere o ye ki o ke pe Oluwa o ngbe Olorun gbe okan mi ti Olorun alaye nigba wo le emi o wa ti emi o si yoju ni waju Olorun wo Matthew ori karun ese kefa ki ori ewe pe bi a ba fe ni iwa mimo bi a ba fe ni isodi mimo o ye ki o ngbe yi ki o joba ki o wa ni okan wa Matthew ori karun ese kefa alabokun fun ni awon ti ebi n pa ati ti o ngbe ngbe si pa ododo nitori won o yo alabokun fun ni awon ti ebi n pa ati ti o ngbe ngbe awon ti won mo we pe won fe isodi mimo won fe ododo olorun lati wa ninu iwa won lati wa ninu okan won lati wa ninu igbese aye won won fe aworan Jesu Christi lati wa ninu okan won won fe lati ni emi okan ati ohun gbogbo ti o wa gege bi iwa bi olorun ninu Jesu Christi won fe nkan won yi ni igbese aye won bi aban feru nkan.

0: Ọjẹ́ kí a gbàdúrà.
1: Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run, a dúpẹ́ wípé a tún péjọpọ̀ lónìí láti kẹ́kọ̀ọ́ nínú ọ̀rọ̀ yín. À ń bẹ̀bẹ̀ fún ẹ̀mí mímọ́ wípé yóò ṣe wa lójú, yóò mí sí wa, yóò fi ọ̀rọ̀ ọ̀run, yóò fi sínú ọkàn wa, yóò sì jẹ́ kí ohun tí a ń kà kí ó yé wa, yóò fún wa ní agbára ti ẹ̀mí láti ṣe àwọn ohun tó yẹ kí a ṣe, kí a ba lè jẹ́ olùgbọ́ràn sí àwọn ohun tí a ń kọ́. Ẹ ràn wá lọ́wọ́ kí àwọn ọ̀rọ̀ tí a ń kọ́ wọ̀nyí kí ó lè ṣe oore, tí ó wúwo, tí ó sì pọ̀ jọjọ ní ìgbésí ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí, a kí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa káàbọ̀ sí ẹ̀kọ́ Bíbélì wa. Fún àwọn tí wọ́n wá ní ìgbà àkọ́kọ́, a fẹ́ kí ó yé wa wípé nínú ìwé Hébrew, Epístélì ti Pọ́ọ̀lù sí àwọn ará Hébrew ni a ti ń kẹ́kọ̀ọ́. Lónìí ni a sì fẹ́ mú ẹ̀kọ́ wá sí ìparí bí a ti ń kà á nínú orí ìkẹtàlá, ẹsẹ̀ ìkejìlélógún títí dé ìkẹẹ̀dọ́gbọ̀n. Ní báyìí, ohun tí a ń kà tí a sì ń kẹ́kọ̀ọ́ lónìí, wọ́n jẹ́ àwọn ẹsẹ̀ tí ó kẹ́yìn nínú Epístélì sí àwọn ará Hébrew. Èyí jẹ́ ipa tàbí ègé ọ̀rọ̀ kan tí àwọn kìrìsìtẹ́nì tàbí àwọn oníwàásù mìíràn tí wọ́n máa ń kà, tí wọ́n sì máa ń bójú fò dá, nítorí wípé wọ́n rò wípé ó jẹ́ àfikún. Ó dàbí ìgbà tí wọ́n rò wípé kò ṣe pàtàkì púpọ̀, ṣùgbọ́n ó yẹ kí ó yé wa wípé ohun tí àwọn ènìyàn wọ̀nyí ń bójú fò dá, tí wọ́n ń kà láì ní àròjinlẹ̀ tàbí tí wọ́n ń kà láì wo ohun tí ẹ̀mí Ọlọ́run fẹ́ kọ́ wọn, ó jẹ́ ohun tí ó ṣe pàtàkì. Nítorí ìwé mímọ́ jẹ́ kí ó yé wa wípé gbogbo ìwé mímọ́, ìbáṣe ìbẹ̀rẹ̀ tàbí àárín tàbí òpin, ìbáṣe ọ̀rọ̀ kan tàbí gbólóhùn kan, ó jẹ́ kí ó yé wa wípé gbogbo ìwé mímọ́ ni ó ní ìmísí Ọlọ́run, tí ó sì ní èrè fún ẹ̀kọ́, fún ìbániwé, fún ìtọ́ni, fún ìkọ́ni tí ó wà nínú òdodo, kí ènìyàn Ọlọ́run kí ó lè pé tí a ti múra sílẹ̀ pátápátá fún iṣẹ́ rere gbogbo. Nítorí náà, bí gbogbo ẹ̀yà ara wa, bí ó ṣe jẹ́ pàtàkì títí dé èékánná wa àti irun orí wa, bẹ́ẹ̀ ni ó yẹ kó yé wa wípé gbogbo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run níkọ̀ọ̀kan ni ó jẹ́ pàtàkì. Nítorí náà, kò yẹ kí a bójú fo ohunkóhun, nítorí Jésù pàápàá sọ fún wa wípé kíkínní nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kì yóò lọ láìṣẹ. Èyí ni a fi ń kà á nísinsìnyí láti ẹsẹ̀ ìkejìlélógún, kí o máa fi ojú bá a lọ bí a ti ń kà á. Èmi sì ń bẹ̀ yín ara, ẹ gba ọ̀rọ̀ ìyànjú mi, nítorí ìwé kúkúrú ni mo kọ sí yín. Èmi gbọ́, èmi mọ̀, ẹ mọ̀ pé a dá Timotheo arákùnrin wa sílẹ̀, bí o bá tètè dé, èmi pẹ̀lú rẹ̀ yóò rí yín. Ẹ kí gbogbo àwọn tí ń ṣe olórí yín àti gbogbo àwọn ènìyàn mímọ́, àwọn tí ó ti Ítálì wá kí yín, kí oore ọ̀fẹ́ kí ó wà pẹ̀lú gbogbo yín. Àmí. Níhìn-ín ni a ti ka àwọn ọ̀rọ̀ kúkúrú yìí. Bí ó bá jẹ́ pé irú ọ̀rọ̀ báyìí ni ẹnì kọ̀ọ̀kan wá kà lóòrọ̀ nígbà tí a bá ń ṣe àkókò ìdákẹ́jẹ́ wa, ó ṣe é ṣe kí a rò wípé kò sí ẹ̀kọ́ kan tàbí ohun kan tí a lè múlò nínú ohun tí à ń kà. Ṣùgbọ́n ó yẹ kí ó yé wa wípé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jinlẹ̀ púpọ̀. A sì sọ fún wa wípé àwọn ohun tí a ń kà wọ̀nyí, bí a bá gba ẹ̀mí Ọlọ́run láàyè láti ṣe wa lójú, láti túmọ̀ rẹ̀ fún wa, a ó rí wípé ọ̀pọ̀ ẹ̀kọ́ ló wà nínú ohun tí a ti kà sílẹ̀ wọ̀nyí. Fún àwọn olùkà tàbí àwọn olùgbọ́, ni Pọ́ọ̀lù Apọ́stẹ́lì ni ó ń sọ fún wa wípé kí wọn kí ó gbọ́ràn sí ọ̀rọ̀ ìyànjú tí wọ́n ti gbọ́, wípé bí a bá wá sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, kí a ní etí ìgbọ́ àti àyè àgbàṣe láti ní ọkàn tí ó múra tán láti ṣe ohun gbogbo tí ó yẹ kí a ṣe. Nítorí kí ni Apọ́stẹ́lì tí ó ṣe ń sọ irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀, tí ó ń sọ fún ọ wípé èmi ń bẹ̀ yín ara, ẹ gba ọ̀rọ̀ ìyànjú mi. Ohun tí ó ṣe ń sọ fún ọ ni wípé òun pẹ̀lú mọ̀ dájú ṣáká wípé ní ìkẹyìn ọjọ́ tí a wà yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni yóò kọ ẹ̀kọ́ tí ó yè kooro sílẹ̀, wọ́n máa wá ìtàn asán káàkiri nítorí pé wọn kò ní ìfẹ́ òtítọ́. Èyí ni a fi ń gba àwọn kìrìsìtẹ́nì ní ìyànjú wípé wọ́n ní láti gba ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí ọkàn wọn, kí wọn kí ó má ṣe gba ẹ̀tàn ẹ̀ṣẹ̀, tabi emi tin sakoso iran ti a wa ninu re yi emi igbeyin aye lati mu won padanu awon ore ofe ati eko ijinle ti o wa ninu oro olorun lehin na ni o wa so fun wi pe oni ireti lati ton wa pelu timotiu nitori pe timotiu ti a ko nipa re nihin o ti wa ninu tubo nitori ninu bi ni si oro olorun ati si iranse re sugbon nisisiyi ati da sile o si nfe lati wa si odo awon ara yeberu bi o ti kowe sowo ranse si won ki o ba le gba won ni iyanju ki o si le mu won lokan le eje ki ye wa wi pe bi o ti le je pe o ti pari kiko iwe tabi episteli si awon ara yeberu ise iranse ko dopin nitori be ni nipa yi ni atun so fun awa na pelu pe bi o ti le je we pe an fi opin tabi ipari si on ti an keko ninu yeberu sugbon eyi ko so wi pe idapo wa tabi ikeko wa tabi igboran wa si oro olorun wi pe o ti pari lagbara olorun ni ose to nbo a o ma bere iwe miran ninu majemo titun loni bi a tin wo oro iyanju ti o keyin ati ore ofe eyi ti a ti ka si ti igbo wa a o pin eko wa si ona meta ikini oro iyanju oro iyanju ikeji oro imulokanle fun osise ti o nilo re iketa ni oro ikini kaabo si opin oro ikini kaabo si opin ki awo ni ikokan ikini oro iyanju ki atun ka ese ikeji le logun ti atika lekan oni emi nbeyin ara egba oro iyanju mi nitori iwe kukuru ni mo ko si yin nihi ni Paulu ni o lo ede kan o lo ede yi wo pe ohun ti o nko si won o pe ni oro iyanju nje kini Paulu apostoli kini o pe ni oro iyanju nihi ohun ti a pe ni oro iyanju nihi ni ohun ti o ti ko si won lati ori kini titi de ese titi de ori iketala sugbon gege bi akeko bibeli afẹ ki o ye wa wi pe eyi ki se igba akoko ti a o lo gbolohun ti a pe ni oro iyanju bi a ba wo ise awon aposteli ori iketala lati ese ikedogun ati leyin kika iwe ofin ati iwe awon woli awon olori sinagogu ranse si won pe ara bi eyin ba ni oro iyanju kan fun awon eniyan eso ni ese ikerindinlogun Paul si dide duro o si jowo si won o ni eyin eniyan Israeli ati eyin ti o beru Olorun e fi eti sile bi o ba ti fi okan si ese meji ti akayi o ri wi pe won wa ninu ile isin ti won ti won ma nse ni sinagogu bi o ti je asa awon Jew nigba ti won ti ka iwe ofin lati won yan ese kan tabi ori kan ninu Genesis titi de Deuteronomy won sika awon iwe woli won so fun wa boya Jeremiah ni boya Isaiah ni boya Hosea ni sugbon nigba ti won ti ka ori kan ninu iwe ofin ati iwe woli ni won wa so fun awon Paul we pe bi won ba ni oro iyanju kan oro Olorun lati odo Olorun wa si awon eniyan won yi kiyan ki o dide duro ki won ki o le so eje ki o ye wa wi pe ohun ti a n pe ni oro iyanju ni oro Olorun lati si ni leti oro Olorun lati kilo fun ni oro Olorun lati gba ni iyanju oro Olorun lati je ki ona imole irere ki o ye eni kookan eyi ni a fi n pada sinu Hebrews ori ketala ese ikejilelogun emi si n be yin ara ari iwe pe nihin eyi ti iba fi lo agbara tabi ase apostoli o n parowa si won o n be won wipe ki won ki o fun oro Olorun laaye ninu okan won o si so wipe emi n be yin ara eyi ki se igba akoko ti Paulu apostoli ti yo lo ede yi ara ninu Hebrews ori keta ese ikini ni o ti so fun wa awon ti a n pe ni ara iba je arakunrin tabi arabirin a n pe awon wonyi ni ara ninu Olowa ninu Hebrews ori keta ese ikini yo so wipe nitori na eyin ara mimo alabapin ipe orun gbolohun ti a ka yo je ki a mo awon ti a n pe ni ara o ma n je asise laarin wa bi a ba ri enikan ti o n wa si ile isin a ma n pe ni arakunrin tabi arabirin laimo wipe o ni awon nkan amuye ti eni kokan wa ti ani lati ninu igbesi aye wa ki a to le di ara ninu Oluwa ikini o ye ki a mo we pe gbogbo eni ti a bi ninu obirin elese patagba ni sugbon nigba ti a ba jewo ise wa ti a ko sile ti a gba Jesu Kristi gbo ti o ku fun wa ti o we ise wa nu ti a so wa di eni oto eni mimo ti a so wa di eni ailese nitori wipe ati ko ise wa kuro o so wipe adi ara mimo ese ti kuro ibaje ti kuro irikunrin ti kuro lese wa ati di omo olorun aje okan ninu awon ebi olorun eyi ni ara o wa so wipe alabapin ipe orun awon ti a pe lati ipe odo agutan ipe olorun fun ara re ti o pe won sinu igbala sinu agbo awon onigbagbo eyi ni awon ara eyi ni paul apostle lo fi so fun wipe emi nbe yin ara o fe ki won ki o mo we pe bi a ba je arakunrin bi a ba je arabirin oro olorun o wa fun awon omo olorun oro olorun o wa fun ebi olorun oro olorun o wa fun awon ti won tele Jesu Kristi leyin bi o ba je omo olorun bi o ba je ebi olorun bi a ba ti wo ese renu ti a si ti so di otun ti o je ara mimo o si je alabapin ninu ipe orun o ye ki o mo we pe oro iyanju ti Paul ti o ti so fun awon ara Ebero o wa fun o wa fun mi o so fun wa ninu ese yi we pe emi si nbe yin ara egbo egba oro iyanju mi kini se ti o fi nbe won we pe ki won ki o gba oro iyanju ohun nitori wi pe ati di orun o so po mo igboran si oro olorun nitori pe ati ni idapo pelu olorun o so po mo ki a gbo ki a gba ki a gbe yewo ki a mo we pe nkan yi o se dandan fun eni kokan wa ki a si gboran si nkan won yi nje kini okunrin yi the apostle yi kini o npe ni oro iyanju bi a ba wo lati ibere a o ri awon ase awon ilana ti o ti fun won lesese awon ti won ki o ye ki won ki o se awon nkan yi ni o npe wa si iranti won wi pe lati ori kini ori keji ori keta titi de ori ketala ni o ti fun ni ase ase ti o fi ese won le ona toro ti o lo si iye ni pekun o si so fun won wi pe tibiki ba se wi pe won gba awon ase ati ilana won yi won ni de ri olorun ni ikeyin e ni o fi paro wa si won wi pe ki won ki o jo ki won ki o ma ba je ki ise iranse ohun ki o je lasan lori won ati igbagbo ti won ki o ma ba je lasan oni nitori be won ni lati gba won ni lati gbo won ni lati gboran si oro iyanju ti o so fun wa e je ki a wo die ninu awon oro iyanju won yi ninu Hebrew ori keji ori keji ese ikini Hebrew ori keji ese ikini nitori na o ye ti awa omo olorun awa ti a ti gbo ipe emi awa ti a ti gboran si ipe na awa ti a ti wo inu ijoba olorun awa ti a ti pa ise wa re oni o ye ki awa ki a ma fi ye si gidigidi si ohun won ni ti awa ti gbo ki a ma ba gba wa lo kuro ninu won nigba kan o so fun wa wi pe ijinja afefe nfe awon nkan aye won fe gba wa lo kuro ninu oro olorun o ni nitori be ki a di mu ki a ma je ki iji ti o nja tabi afefe ti nfe ki o gba wa lo kuro ninu awon oro ti a ti gbo ninu ori keta ese ikejila ati ese iketala o ni e kiyesara ara se ori nihin wi pe awon omo olorun ni o ma soro ni ori keji ti atika o ni awa o ye ki a ma fi ye gidigidi si ohun ti a n gbo o ye ki a mo wi pe awa ti a je omo olorun a yato si awon ti o wa ninu aye nihin ni o n so wi pe ara e kiyesara ki okan buburu ti aigbagbo ki o ma se wa ninu enikeni yin ni ni lo kuro lodo olorun alaye bi a ba so wi pe enikan lo kuro nibikan o je wi pe o ti wa nibe tele tele iyi n so fun a wi pe nigba ti a ba ti di omo olorun bi a ba ti ni igbala o sese lati peyinda o sese lati subu kuro ninu ori ofe sugbon o n ki won nilo wi pe ki won ki o kiyesara ki okan ruti aigbagbo ki o ma se wo inu won lati mu won kuro ni ni lo kuro lodo olorun alaye ni ese iketala sugbon e ma gba ara yin ni iyanju le ojojumo ni won igba ti a ba n pe le oni ki a ma ba se okan enikeni ninu yin le nipa etan ese eyi ni o fi ran won leti wo pe opolopo oro iyanju ni ohun ti so fun won opolopo oro isiri oro ti muni lokan le ni ohun tin so fun won lati ibere episteli yi o si so fun won wi pe ohun be won nisisin yi nigba ti o de ipari episteli wi pe ki won ki o gba oro iyanju ti ohun ti ko si won ninu ori kerin ese ikini ori kerin ese ikini turina e je ki a beru ki bi ati fi ileri ati wo inu isimi re sile fun wa ki enikeni ninu yin ki o ma ba dabi eni pe o ti kuna re bi ki ba se we pe o sese lati kuro ninu ore ofe ti ki ba se we pe o sese lati padanu awon ti a ti ni nipa ore ofe olorun iba ma ti ma ki won nilo lera lera limode mo we pe ki a beru ki a sora ki a ki esara ki a ri wi pe a ko gba onkohun ninu aye tabi onkohun ninu irun ara wa onkohun ninu ebi wa onkohun ni adugbo wa lati fa wa kuro lodo olorun ninu ori kefa ese ikokanla ori kefa ese ikokanla awa si fe ki olukuluku yin ki o ma fi iru aisimi kana han fun ekun ireti titi de opin o ran won leti we pe ibere ki se onise we pe enikeni ti o ba fori ti titi de opin le ogbala oni nitori na ki enikokan wa olukuluku yin ki o ma fi aisimi han aisimi ti awon elomiran ti won ti fi han ki a ri wi pe ani ekun rere ireti titi de opin ninu ese ikejila ki e ma se di oni lora ṣugbọn alafarawe awon ti won ti ipa igbagbo ati suru jogun ileri ari awon kan won yi ti o n so fun won wi pe ki won ki o kun fun akitiyan tabi laala nipa ti emi ki won ri wi pe awon ohun ti won ti ni gege bi ore ofe olorun wi pe a ko gba sonu lowo won ninu ori kewa lati ese ikejile logun eje ki a fi otito okan sumo to si ni ekun igbagbo ki a si we okan wa mo kuro ninu eri okan buburu ki a si fi omi mimo we ara wa nu nihi ni o ti ran won leti we pe bi a ba ni eri okan ti o nda wa lebi boya a ti se un kan sugbon ti a nbo mole ti o je wi pe emi olorun so fun wa lati se atunse sugbon ti a o se atunse ti a o mu awon nkan na wa si imole sugbon ti a n pa mora eyi ti a ba fi lanu lati so fun awon ti a se we pe jo mo se bayi tabi mo se tohun o ni ki a fi otito okan sumo to si bi a ba ni atunse ti a o ti se bi a ba ni ese ti a n bo mole bi a ba ni ohun miran ti a n se ni ikoko ti o je gege bi ife olorun ki ko ni le sese lati sumo to si pelu eri okan rere o ni ki a si sumo to si pelu ekun igbagbo ki se igbagbo kekere ṣugbọn ekun igbagbo ki a si we okan wa nu kuro ninu eri okan boboro ki a si fi omi mimo we ara wa nu ninu ese ti o tele e je ki a di ijewo ireti wa mu ṣinṣin lai siye meji o n so fun wa pe awon eko ti a ti ko awon ti a ti gba lati ibere nigba ti a ti gba olorun gbo ki a ri wi pe a di nkan wonyi mu ṣinṣin nitori ikehin ojo lawa a si ri awon miran ti won ti ṣina lo si awon eko eke ninu ese ti o tele e je ki a ye ara wa wo lati ru ara wa si ife ati si ise rere ki a ma ma ko ipejo ara wa sile gege bi asa awon elomiran sugbon ki a ma gba ara wa niyanju pelu bi eyin ti ri pe ojo ni nsumo itile ojo wo lo nsumo itile ojo igbasoke awon eniyan mimo ojo ajinde ikeyin ojo ti Jesu Kristi yo fahan lati ko awon ayan fe lo oni bi atire pe ojo na nsumo itile nitori pe ojo igbala wa igbala ikeyin igbala iraye igbala asepe oni o sumo to si ju igbati akoko gbagbo lo nitori eyi ni o se nso fun won pe ohun ti o ye won ohun ti o ye nikankan wa ni igboran si awon ohun ti a ti n gbo o ye ki awa ti a n keko bibeli ki o ye wa we pe iwe mimo o fi owo to nipon mu igboran awon onigbagbo Jesu Kristi ti le so fun wa ninu Luke ori kefa ese ikerin din ni aadota 46 Luke ori kefa ese ikerin dini a dota ni hi ni o tin je ki oye wa jesu bi o bi awon won yi lero ni e ti se e si ti se ti eyin pe mi ni oluwa oluwa ti eyin ko se ohun ti mo wi e je ki oye wa wepe igboran se pataki wepe awon se eko bibeli yen o so wepe ati die ni igbala se ati gboran si oro olorun se ati ko ise wa sile se ati ronupo oda se ati gba jesu kristi bo gege bi oluwa ati olugbala wa bi o ba je be se ati ngbe igbesi aye otun bi ki ba se be jesu bi wa le re wepe e se ti a fi npe ohun ni oluwa oluwa ti a o si se ohun ti o nfe ki a se ninu samuel kini ori kedogun Samuel kini ori kedogun ni ati nka ese ikeje le logun apa keje ninu ese yi oni kiye si igboran sanju ebolo ifeti sile si sanju ora agbolo nitori be o ye ki o ye wa bi a ba npe ara wa ni omo olorun bi awon elomiran ba si npe wa ni ara arakunrin tabi arabirin ohun ti olorun ma nwo ninu igbesi aye wa lati so wepe ni toto ni aje omo ohun ati pe ni toto ni aje ebi olorun eyi ni wepe an gboran si awon ohun ti ati ngbo ninu Isaiah ori kini ese ikokandinlogun bi eyin ba fe ti ese gboran eyin o je ire ile na nigbati a ba gbo oro olorun oni bi a ba fe oro olorun na bi a ba gba si okan wa bi a ba gbe oro yi yewo bi a ba mu lokukundun ti a si mo we pe oro yi se iyebiye oro ti o wa lati okan olorun wa sinu aye wa oni bi a ba fe oro na bi a ba si gboran si oro na oni nigba na ni a o je ire ile na nigba na ni awon ileri olorun nigba na ni awon ohun ti emi yo le je ti enikokan wa ninu majemu titun lati nka nisinsin ninu ise awon aposteli ise awon aposteli ori karun e tun je ki o ye wa bi o se se pataki to lati ni igboran si oro olorun awon elomiran won ma nfe ki emi olorun ki o joba ki o gun wa ninu igbese aye won won ti le ma ngba ladura we pe awon fe kun fun emi mimo nje o mo we pe o je ohun ti o se pataki lati ni igboran si olorun bi o ba je pe ni toto lo nreti ki emi mo olorun ki o kun o ninu ise awon aposteli ori karun ese ikeji le logbon awon sile eleri nkan wonyi ati emi mimo pelu ti olorun fi fun awon ti o gbo tire bi a ko ba gboran si emi si oro olorun bi a ba dagunla si oro olorun bi a ba ko oro olorun ti a sa oro olorun ti a o gboran bi a ba so wepe a nwa emi emi kemi la o rigba sugbon bi a ba je eni ti o ti di atunbi eni ti o je wepe a ti so di mimo eni ti o rin deede gege bi oro olorun eni ti o n gboran si oro olorun o n so fun a wepe ati emi mimo pelu ti olorun fi fun awon ti o n gbo tire adura mi ni wepe a o ni je eni ti n gbo ti n gbagbe a o je eni ti n gbo ti n gboran loruko jesu nisisiyi a n lo si ipa keji ninu eko wa ninu ebero a n ka lati ori iketala ese ikeji le logun le atika bi ati ri ti aposteli ti o so fun awe pe emi nbe yin ara egba oro iyanju mi nitori iwe kukuru ni mo ko si yin ohun ti o npe ni iwe kukuru ni ohun ti o ti ba oro iyanju mi nitori iwe kukuru ni mo ko si yin ohun ti o npe ni iwe kukuru ni ohun ti o ti ko lati ori kini de ori iketala o sese ke yi ki o ya o lenu tabi ki o se onikaye fi wo pe a se le so wipe ori kini titi de ese titi ori ketala o je iwe kukuru ohun to je ki o so be ni wipe o n so nipa orun o n so nipa

ti se omo mi olofe ati olododo ninu Oluwa eni ti yo ma mu yin ranti ona mi ti yo wa ninu Kristi gege bi mo tin koni ninu gbogbo ijo nigba gbogbo oni yo ma mu ranti ohun ti ohun tin ko awon elomiran ninu Korinti kini ori 14 ese kewa ati ese kokanla nje bi Timotheo bade eje ki o wa lodo yin lai beru nitori ohun se ise Oluwa bi emi pelu tin se ari nihin wepe eni yi o je olooto o je eni tin sapon o je eni ti o fi okan irele ati pele pele se ise Olorun o si je eni ti Paul apostle papa ti o gba iri re je wepe ohun se ise Oluwa bi emi pelu tin se nitori na ki eni keni ma se kegan re ni ṣugbọn esin jade lona ajo li alaafia ki ohun ki o le to mi wa nitori ti emi nwo ona re pelu awon arakunrin ninu Filipi orikeji ni atun ri ohun miran ti a so nipa Timotheo yi bi o se je olooto ti o je eni ti a le gbarale nitori o je olooto ninu ise Olorun Filipi orikeji lati ese ikokandinlogun ṣugbọn mo ni ireti ninu Jesu Olowa lati ran Timotheo si yin ni lọlọ yi ki emi pẹlu le ni ifayabale nigbati mo ba gboro ijoko yin nitori emi ko ni eni oninu kana ti o dabi re ti yo ma fi tinu tinu se aniyan yin nitori gbogbo won ni toju nkan ti ara won ki se nkan ti se ti Jesu Kristi ṣugbọn eyin ti mo daju daju pe gege bi omo lodo baba re be li o si n ba mi sise po ninu ihin rere eyi ni awon nkan ti a ri ko nipa Timotheo yi a ri wepe o je olooto o si je eni ti o je olufokansin ti o sin Olorun ni itewogba ni Paul wa n so wepe nisinsinyi o je idunu wa o si je ayo eni kookan wa wipe ati da Timotheo yi sile inu ni bini tabi wahala tabi iponju ti o ni o ti koja ohun pelu Paul won o si wa lati be awon ara Ebero lati be won wo e je ki a pada si Ebero ori ketala Ebero ori ketala ni ese iketalelogun e mo pe ada Timotheo arakunrin wa sile bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin nihin ni ati je ki o ye wa wo pe Paul o n gba ni imoran o n se ipinnu wepe oun yoo lo ba awon ara Heberu lati tesiwaju lati maa ko won ati wepe Timotheo ti o ti la iponju koja ti o ti la inu nibi ni koja eyi o da sile ninu ise Olorun o si ni lati tesiwaju lati maa se ise Olorun ki o si ma mu awon elomiran lokanle bi o ba je wepe iwo paapa o ti foju fina a si ti se o ni wahala tabi inu nibi ni nitori ihin rere o ye ki o mo wepe nigbati a ba tu o se tabi ti a da o sile wipe ise iranse re yo ma tesiwaju nisisiyi a n wo iketa oro ikini kaabo si opin oro ikini kaabo si opin ese ikerinlelogun e ki gbogbo awon ti n se olori yin ati gbogbo awon eniyan mimo awon ti o ti Italy wa si kiyin ki ori ofe ki o wa pelu gbogbo yin eyi ni oro ti o keyin ninu episteli yi opolopo ohun ni a ri ko ninu oro ti a n so yi ṣugbọn ki a to wo awon ese meji wonyi ki a to se itumo won o ye ki a ran kan ara wa leti we pe nihin yi ati de opin episteli bi o ba je eni ti o ti n ba wa pejo o mo we pe o gba wa ni ose meji le laadota gbako ki a to wa si ipari eko kan ni a ri ko nihin we pe bi o ti wo ki irin ajo wa ki o gun to tabi ki ise kan ki o nira to o pe o ya ni a o de opin re je ki o yi o wipe bi o ba ni wahala o pe o ya wahala yo dopin bi ohunkohun ba si wa ninu igbesi aye wa bi a ba to Olorun lo o pe o ya ni yo dopin loruko Jesu
ati wepe irin ajo wa paapa ninu aye yi funra re yo dopin lojo kan nje bawo ni o tin lo igbesi aye re bi o ba je wepe owo ago ti anwo ti a fi n ka ojo yo dopin fun eni kokan wa nisinsin yi nibo ni a o ti lo ayeraye eje ki a wo awon ese die lati ran ara wa leti wepe opin yo de lojo kan o ye ki eni kokan wa ki o mura sile ninu petero kini ori kerin petero kini ori kerin ese ikeje sugbon opin ohun gbogbo ko si dede nitori na ki eyin ki o wa li aire koja ki esi ma sora ninu adura oni bi ati mo we pe opin oni pe de opin ni kokan tabi opin aye tabi opin igba asiko ti a wa ninu re nisisi bi ati mo we pe opin ko si dede oni ki eni kokan wa ki a wa li aire koja ki a je eni ti a ti fe je Jesu Kristi we eni ti o wa ni to rin ni ona ododo ki a si ma sora ninu adura ṣugbọn o nki eni kokan won o ni ye ki gbogbo awon ti se olori yin e je ki o ye wa wi pe ayin lati ma fi ife han fun awon ti se olori awon ti se ni wasu tabi oluṣagotan tabi awon adari wa ni ekun wa tabi ni agbegbe wa o ni ki a si ma ki gbogbo awon eniyan mimo o ye ki a mo we pe nitori aje bi kan na o ye ki a ma ki ara wa ki a ma ṣanu fun ara wa ki a ma ṣori fun ara wa o ni awon onigbagbo ti o wa ni Italy papa won fi ikini won fi ranse si enikokan wa ni opin gbogbo o wa nso fun won wi pe ki ore ofe ki o wa pelu gbogbo yin bi a ba nso nipa ore ofe o ye ki o je ki o ye awa ti a je onigbagbo onihirere wi pe ore ofe o se pataki pupo fun enikokan wa ti a wa ninu ebi olorun lati ni igbala o gba ore ofe olorun lati ni isodi mimo o gba ore ofe olorun lati ni aidahun si adura wa o gba ore ofe olorun lati bori idanwo lati bori awon wahala awon iponju ti ma de bani ni kokan o gba ore ofe olorun eyi lo fi ri wi pe ninu majemu titun lati ibere de opin ni ati nso nipa ore ofe je ki a wo awon ese die ti o so nipa ore ofe ti eni kokan wa ti anilo ninu Rome ori keta ese ikerin le logun awon eni ti an dalare lofe nipa ore ofe re an dan won lare won je elebi tele tele won je eni ti o wa labe idajo ibinu olorun tele tele sugbon nigba ti a ba to Jesu Kristi wa ti a ba so wi pe agbagbo ninu ebo ati etutu ti o se fun wa loroke kanfari o ni an da wa lare lofe lai sowo ada wa lare lofe nipa ore ofe re nipa idande ti o wa ninu Jesu Kristi je ki o yi onigba na we pe bi o ba nfe idalare bi o ba nfe igbala bi o ba nfe idariji eyi wa o si wa lati odo Jesu Kristi nipa ori ofe re ninu Rome ori ikarun Rome ori ikarun ese iketa din logun nje bi nipa ese okunrin kan iku joba nipase enikan na melo melo li awon ti n gba opolopo ore ofe ati ebun ododo yo joba ninu iye nipasẹ enikan Jesu Kristi o so fun anihin wo pe ki se ore ofe die lo wa fun eni kokan wa o pe ni opolopo ore ofe o si tun ni isopo mo pelu ebun ododo o ni eyi ni yo je ki atile le ma joba pelu iye ninu ese ikokan le logun pe gege bi ese ti joba si nipa iku be ni ki ore ofe si le joba nipa ododo titi iya ni pekun nipa Jesu Kristi oluwa wa adura mi ni wo pe ore ofe yi yo je ti eni kokan wa loruko Jesu o ti le won fi ye wa ninu iwe mimo we pe lai si ru ore ofe yi ti an so nipa re ko sese lati sese esi kan si olorun ti yo le je itewogba ninu ebero ebero ori kejila ebero ori kejila ese ikeji din logbon nitori na bi awa ti n gba ile oba ti a ko le mi eje ki a ni ore ofe nipa eyi ti awa le ma sin olorun ni itewogba pelu owo ati ibero re oni bi a ba fe sin olorun pelu itewogba o ye ki a ni ore ofe ki a ni ore ofe yi nipa eyi ti awa le ma fi sin olorun ni itewogba ninu ori iketala ebero ese ikesan
ni apa keji nibe ni o tin so pe nitori o dara ki a mu yin li okan le nipa ore ofe o ti o ma nfi ese wa mule ni nigba ti a ba ni opo ore ofe olorun ti a si mo we pe a nsimi le olorun agbara le olorun ninu ohun gbogbo eyi ma nje ki a ni imulokan le tabi ifese mule bawo ni a se le ri opo ore ofe yi gba o so fun awe pe nipa adura ni ninu ebero ori kerin ese ikerin de logun nitori na eje ki a wa si bi ite ore ofe e ki se ite idajo nisinsin gege bi omo olorun gege bi eni ti o ti fi ese re rekoja si ayeraye pelu iwenumo eje Jesu Kristi o ni eje ki a wa si bi ite ore ofe pelu igboya ki se pelu ibero ki a le ri anugba ki a si ri ore ofe lati ma ran ni lowo ni akoko ti o wo onkan ti iba je isoro wa bi abato olorun wa yo fun ni ore ofe yi ni olorun papa ni o so fun paul apostle nigbati yo ni egun kan ni hare ti o ni wahala kan ti o ndoju ko ti o ni inu ni bini ti o le ponran sugbon ti ko le bori re nigbati o gbadura lerin meta ototo sugbon ti o dabi eni pe wahala yi wa nibe je ki a gbo gbolohun oro ti olorun so fun paul ni igba na ki a si ranti wepe eyi ni oro kan na ti olorun so fun anisinsin yi corinthi keji ori keji la ese ikesan ohun si we fun mi pe ore ofe mi to fun o je ki o ye wa boya o dabi eni wepe wahala wa ninu ile o dabi eni wepe ati ri nkan se o le popo o dabi eni wepe ati ri je o soro popo fun wa ki a ranti wepe ore ofe mi to fun o bi o ba wa ninu idanwo tabi idamu tabi idiwo kan ki o ranti wepe ore ofe mi to fun o bi wahala ba doju ko bi o ba dabi eni wepe isun gbogun ti o ki o ranti wepe ore ofe o wa fun enikokan wa o ni ore ofe mi to fun o paul wa so wepe nitori pe asun ti o ki o ranti wepe ore ofe o wa fun enikokan wa o ni ore ofe mi to fun o paul wa so wepe nitori pe aso agbara mi olorun so fun paul wepe aso agbara mi di pipe ninu ailera nitori na tayo tayo li emi okoko ma sogo ninu ailera mi ki agbara kristi ki o le ma gbe inu mi ninu corinthi keji kana ni ori kesan ese ikejo corinthi keji ori kesan ese ikejo olorun si le mu ki gbogbo ore ofe ma bisi fun yin ki eyin ti o ti ki eyin ki o ni anito ninu ohun gbogbo ni igba gbogbo le ma po si ni ise rere gbogbo bi o ba je ki emi olorun ki o tumo ese oro ti a kaye fun o nipa ore ofe o nso ninu ese ikejo yi wepe gbogbo ore ofe e je wepe akotan tabi opolopo ore ofe lati odo olorun yo ma bisi yo ma po si fun enikokan wa oni bi o ba je be oni enikokan wa a o le ni anito ninu ohun gbogbo ati wipe a o le kokan wa oni bi o ba je be oni enikokan wa a o le ni anito ninu ohun gbogbo ati wipe a o le ma po si ninu ise rere gbogbo ki a to mu eko wa si ipari ki a to lo gbadura e je ki a wo orin Dafidi ki a ri wipe awon nkan miran awon ibukun ajemonu wa fun enikokan wa bi a ba ni ore ofe olorun ninu orin Dafidi ori kerin le ni 84 ni ese ikokanla oni nitori olowa olorun li orun ati asa oni olowa yo fun ni li ore ofe ati ogo ko si si ohun rere ti yo fa seyin lowo awon ti orin dede bi o ba ti wa si odo olorun ti o si je ti olorun ni toto ore ofe wa fun oloni ati wepe gbogbo ohun rere ti olorun ti pese sile to ti se ileri fun enikokan wa yo je ti re loroko jesu oni yo si mo lati inu ore ofe yo mo bo sinu ogo ni ojo ikeyin se o ranti orin ti a ma nko ti o so wepe ore ofe iyanu oluwa wa ore ofe to ta ese wayo lati tujade lori oke kan fari nibe lateje Jesu sile oni ore ofe ta ko le fenu so o n toka si oba to kun fun wa lori agbelebo ore ofe iyanu ayeraye
ta fun eni to gbagbo lofe iwo ti o nfe ri oju re iwo ki yo agba ore ofe re loni ore ofe ore ofe ore ofe to ndari jini to weni mo ore ofe ti o ta gbogbo ese wa yo ore ofe yi nduro de eni kokan wa bi o ba le didi duro lori ese re ti o si kepe olorun wi pe o mo wi pe ore ofe la fi gba wala bi a ba fe ni so ni mo o duro lori ore ofe olorun bi a ba fe ni agbara e mimimo lori ore ofe na ni bi a ba fe ni isegun lori ore ofe ni bi a ba fe idahun si adura wa lori ore ofe ni bi a ba fe anu olorun lori ore ofe ni bi a ba fe ki olorun ki o pese fun wa

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Episteli kini ti Paul Apostle si awon ara Corinthi ori ikeje nje ni ti awon ti e ti kowe o dara fun okunrin ki o ma fi owo kan obirin sugbon nitori agbere ki olukuluku ki o ni aya tire ati ki olukuluku ki o si ni oko tire ki oko ki o ma se ohun ti o ye si aya be gege si ni aya pelu si oko aya ko ni agbara lori ara re bi ko se oko be gege ni oko pelu ko si ni agbara lori ara re bi ko se aya e ma se faseyin kuro lodo ara yin bi ko se nipa ifimo sokan ki en ki o le fi ara yin fun awe ati adura ki en ki o si tun jumo pade ki satani ki o ma se dan yin wo nitori aimara duro yin sugbon mo so eyi bi moran ki se bi ase nitori mo fe ki gbogbo eniyan ki o dabi emi ti kara mi sugbon olukuluku eniyan ni ebun ti re lati odo olorun wa okan bi iru eyi ati ikeji bi iru eyi ni sugbon mo wi fun awon apon ati opope o dara fun won bi won ba wa gege bi emi ti wa sugbon bi won ko ba le mara duro ki won ki o gbe yawo nitori o san lati gbe yawo ju ati se ife ku fe lo sugbon awon ti o ti gbe yawo ni mo si pase fun sugbon ki se emi bi ko se

Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Olorun alagbara. Adupe fun awon eri ti a ti gbo. Adupe fun ise iyanu meri iri ti en se. Amo we pe bi e ti se fun awon elomiran. E o se fun enikokan wa ni asale yi loruko Jesu. Amo we pe ko si ko se se pelu eyin Olorun. Nitori be ni a se ni igbagbo, igbagbo ti ko gbo, ti ko ye. Wi pe lasale yi e o se ti enikokan wa loruko Jesu. Gbogbo awon arun ti aye pe ni ko gbogun. Ni an bebe we pe ni asale yi bi aba tin daruko Jesu. Bi aba tin gbekele oruko Jesu. Bi aba tin gbadura loruko Jesu. Bi aba tin fi eyin ti eyin Olorun alaye. Be ni o mu gbogbo won kuro loruko Jesu. Nje awa bi awon ti igba ni bi won ti wa. Awa bi awon ti o wa lana bi won ti ri ise iyanu won gba awa na wa loni an be yin we pe e o fi owo kan ni kokan wa loruko Jesu. Gbogbo aisan, gbogbo arun ko gbogun, gbogbo arun ajogunba, gbogbo egun idile, gbogbo won ni o mu kuro loruko Jesu. Bi oro wa yo ti ma lo iwasu an be yin we pe eran oran na jade yo se ise idande ise itusile ise iwosan ni ara enikokan loruko Jesu. Eje ki aro ki o fofayo, ki oju apoju ki o la, ki awon aditi ki won ki o gboran, ki awon alaisan ki won ki o de alara dida sasa. Agbagbo wo pe e ti se a o fi oju wa ri, a o fi eti wa gbo awon ise iyanu ti e o se nitori wi pe agbadura loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Ejoko ninu Jeremiah ori kejele logbon ni Oluwa n bere ibere kan lowo wa. Sugbon bi o ti n bere be ni o n fun ara re ni o tun fun wa ni idahun. Ninu Jeremiah ori kejele logbon ese iketa di logbon wo emi le Oluwa Olorun gbogbo eran ara. Ibere ti Olorun bio lasale yi ni yi we pe o won ka wa ti o soro fun mi bi. Bi o ba wo igbesi aye re, bi o ba wo wahala to dojuko, bi o ba wo aisan ti aye pe ni ko gbogun to wa ni igbesi aye re, bi o ba wo oke soro tabi oke tiju ti o wa ni aye re, Olorun wa bi o wi pe ni asale yi ohun kan ha wa ti o soro fun mi bi. Ye ki a wo idahun ti Olorun fun woli Jeremiah ni ese iketa di logun. O ni a Oluwa Olorun wo iwo ti o da orun ohun aye nipa agbara nla re ati nina apa re. O ni ko si ohun kohun ti o soro fun o ninu aye mi, ko si ohun kohun ti o soro fun Olorun ninu aye re, ko si ohun ti o soro fun Olorun ninu ebi re tabi lara awon omo re. Mo gbagbo wi pe ni asale yi ko si ohun ti yo soro fun Olorun lati se loruko Jesu. Bi e ba mo enikan ti o mo Olorun baba duju duju, ti o mo ohun ti Olorun le se, ti o mo ohun ti Olorun pinu lati se, ti o mo ohun ti Olorun fe se, mo gbagbo wi pe Jesu Kristi omo bibi Olorun kan soso o mo Olorun, o mo agbara re, o mo ti to bi to re. Oni o wa nso fun wa ninu Matthew ori ikokandilogun ese ikerindilogbon. Matthew ori kokandilogun ese ikerindilogbon. Yesu so fun wa oni sugbon Yesu wo won o si wi fun won pe eniyan li eyi soro fun, eniyan ni eyi soro fun, sugbon fun Olorun
ohun gbogbo ni sese fun olorun ohun gbogbo ni sese bi o tin wo awon isoro awon aisan ko gbogbo ti o wa ni aye re ni ara re ni asale yi ma fi okan ba oro olorun lo ki o si ma ranti wi pe bi o ti le je pe o soro fun awon eniyan sugbon fun olorun ohun gbogbo ninu aye re yo di sise loruko jesu ninu marko ori kesan marko ori kesan ese iketa le logun loju kan na baba ese iketa le logun jesu si we fo pe bi iwo ba le gbagbo ohun gbogbo ohun gbogbo ohun gbogbo ni sise fun eni ti o ba gbagbo bi o ba gbagbo ni asale yi o daje we pe ohun gbogbo yo di sise ni igbese aye re loruko jesu nitori we pe oluwa le wo gbogbo arun ko gbogun gege bi olorun ti le se gbogbo ko sese pelu eniyan ko sese ni oran arun ete namani sugbon namani gba iwosan ati iwenomo lese kese nigbati o te ara re bo inu odo jordani le meje ni igboran si oro olowa ohun ti a o so fun o ni asale yi bi o ti le je wi pe ohun to rorun ni bi a ba ti n so fun o gege bi elisha bi o ti so fun namani gbo ki o si gba ki o si se lese kese bi o ba ti n fi si oju ise ni o ri wi pe arun to wa lara re aisan ojo pipe to wa lara re yo di ohun igbagbe loruko jesu mi o mo boya o ti ka itan batimio afoju nitori wi pe awon eniyan won ti fi ainireti lu agogo ko sese lori batimio afoju yi sugbon kristi ti ko mo ohun ti a n pe ni ko sese o wo san ni waransesa mo si gbagbo wipe lese kese loju ogan bi a ba ti gbadura ni asale yi ni gbogbo eyi ti satani to ko si o lara to ko si o ninu to ko si o lopolo lese kese bi a ba ti n daruko jesu ni won o pora loruko jesu mo kan nipa okunrin alarun egba kan ti ijo city iwo na ti kan nipa re ti esu ti o ti so di edun arinle ti ko se le ran ara re lowo fun odun mejidinlogoji gbako o ri iranlowo gba iranlowo nla o si ri iwosan awoseha o ri igba lodo jesu kristi eni ti n ji oku dide were bi eni ti n ji ni loju orun jesu yi kan naa o wa loni agbara re ko si yi pada obirin kan ti o ni ti emi ailera to ti de loko to teba fun odun mejidinlogun o di eni ti o gba idande laarin iseju aya pelu agbara kristi ti ki kuna ti ko si le kuna laye mo gbagbo wi pe kristi pelu agbara nla re o wa nihin lasale yi bi o ti se ti aye mo gbagbo wi pe kristi pelu agbara nla re o wa nihin lasale yi bi o ti se ti awon wonyi yo se ti re pelu loruko jesu gbogbo wa ni atika ti obirin onisun eje ti o jiya jiya to sina ohun gbogbo ti o nito to se we pe kaka ki ewe agbon re ki o de nse lo nle si eni ti esu foju re gbole ninu esun eje fun odun meji lagbako sugbon nigbati o se alabapade jesu o gba iwosan lese kese lati fi idi re mule we pe awotan wa fun gbogbo arun ti awon eniyan pe ni ko sese

Akoko to lati ba ise iyanu. Akoko to lati ri iwosan. Akoko to ki atu osile. Akoko to fun afoju lati riran. Akoko to fun eni to yaro lati dide ki o rin. Akoko to fun awon to nsinwi lati gba itunsile, lati gba iwosan. Akoko to fun awon emi warapa, ami awon emi isinwi lati gba gere ki won ki o sajade ni igbese aye re. Akoko to fun oyin ojo pipe lati wale. Akoko to fun iju ti o wa ninu ikun re lati pora. Akoko to fun ise iyanu lati te olowo. Akoko to lati ri ohun ti o ti sonu lati ri igba pada. Akoko to fun awon agan lati bimo. Ise iyanu ti de. Agbara Olorun wa nitosi re. Bi o ti n kepe o n gbo lese kese loju kan na logan yo se ise iyanu ni igbese aye re. Ise iyanu ti de. Agbara Olorun wa nihi lati tu o sile, lati mo larada, lati mo ke isoro inu aye re, lati mu kuro. So fun esu wi pe o to ge. So fun aye wi pe o to ge. So fun ti o pon loju wi pe o to ge. Ojo idande, ojo iwosan, ojo itunisile, ojo ise iyanu ti de fo lukuluku wa.

Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Awa melo ni a setan lati gba ise iyanu. Awa melo ni a mo wi pe loju kan na lese kese logan ni wara nse sa. Bi e ba tin gbadura ti an daruko Jesu, be ni ise iyanu yo ma wa si ago ara re. Be ni gbogbo arun yo ma kora ni ago ara re. Awa melo ni o da loju wi pe bi e ba tin po ami ikeyin, be ni o ya ara re wo. Ni o ri agbara Olorun ni igbesi aye re wi pe gbogbo esan gbogbo arun gbogbo egun gbogbo ijegaba satani wi pe yo kuro ni igbesi aye re ni oruko Jesu ni agbadura mo fe ki o gbe owo le ara re ki o si na owo iyoku owo kan to ku soke ki o mo wi pe bi o ba tin gbo ami awon eniyan Olorun wi pe ise iyanu ti de nitori wipe ami itumo re ni wipe be ni ki ori bi abati so wipe ifoju pora ami je wipe be ni ki ori bi abati so wipe ki ayaro ki odide bi abati so wipe ami itumo si wipe be ni ki ori bi aban so fun iwon agan wipe ki odi olomo ami je wipe be ni ki ori nitori be ni asale yi bi o ba tin gbo ami o je wipe ati ogun orun ati awon eda alaye ti o gba olorun gbo won so wipe ibukun olorun ki o je tire iwosan olorun ki o je tire itunse olorun ki o je tire nitori be mo fe ki o nawo soke pelu igbagbo ki o si fi owo kan toku ki o fi kan ibi ti arun tabi onkohun ti ko barade ni ibi ti o tin se o ni oruko Jesu Olorun adupe lowo yin wi pe e to je ki o ye wa wi pe lese kese loju kana logan bi abati ndaruko Jesu ni gbogbo arun gbogbo aisan gbogbo ailera gbogbo ebun yo ma pora ni igbesi aye wa agbagbo wi pe agbara yin o yi pada agbagbo wi pe ko so to soro fun lati se ati gbagbo wi pe gege bi oro Jesu wi pe bi abale gbagbo on gbogbo ni sise fun awon ti o ba gbagbo ni asale yi anfe iwosan Olorun anfe itusile anfe idande anfe awon ise iyanu ti o tobi e se fun wa loruko Jesu mo gbadura fun awon ti o ni ohun kan ti o wu ni ago ara won iba je ni ibi ikoko ara tabi ni orun gege bi gege tabi ike ti won ru seyin bi oke nla nje mo gbadura wi pe logan lese kese iwo oke gbo oro Oluwa iwo gege gbo oro Oluwa ati iwo ike gbo oro Oluwa iwo ipake gbo oro Oluwa e pora loruko Jesu gbogbo nkan won ni ti o wu si ikun ti o wu si inu ti o wu si ni egungun ti o wu si inu ara mo pase wi pe e kuro nibe loruko Jesu awon aisan ti o nfa irora ti o nfa wa aisan kaisan ti ibaje oruko koko ti a ba ma pe won mo gbadura pe nisisiyi iwo aisan bi ati se ami be ni ki o pora loruko Jesu gbogbo irora gbogbo iba gbogbo tulu gbogbo jedojedo mo gbadura mo pase wi pe e jade loruko Jesu gbogbo iko fe gbogbo nkan to rin lago ara gbogbo e to ndani loro nikun ninu edo ninu itan ninu agbari mo gbadura wi pe e jade loruko Jesu awon ti aye de loko awon ti aye solota an bebe nisisin wi pe gbogbo ota isu gbogbo ofa isu mo gbadura wi pe e jade loruko Jesu Olorun alagbara atobiju aseda mo gbadura nisisin wi pe gbogbo ohun ti o n si awon eniyan niwi ohun to ya won ni were ohun to ko warapa ba won emi warapa emi isinwi mo gbadura nisisin ye jade loruko Jesu awon ti o je wi pe
won ti loko won ti laya sugbon ko si omo laarin oko ati aya eyin olorun ti e se fun ana eyin olorun ti e se fun elisabeth eyin olorun ti e se fun sara an bebe fun won nisisi wi pe eni kokan won bi igbagbo won ti ri nisisi bi a ti gbagbo pelu won nisisi yi an gbadura wi pe iyagan ni igbese aye won yo di oyin igbagbe loruko jesu egba omo ti yin loruko jesu ni wo yi amodun bi jesu ba fa bibo re seyin bi o ba pade ni hin e o gbe omo tuntun ti yin wa loruko jesu mo gbadura fun awon ti o je wipe won ro lapa won ro lese ti aye so fun wipe ko ni sese lati dide rin mo gbadura wipe ki agbara latori ite agbara lati odo olorun ki agbara olorun ki o san si igbese aye won nisisiyi agbara bi ara ki o wa si igbese aye re iwo ti o yaro dide ki o rin loruko jesu iwo ti o je wipe o le gbe apa o le gbe ese o wa loju kan nitori wipe esude olokun aifojuri mo gbadura nisisin wipe gbogbo okun ti a fi di o ki agbara olorun ki emi olorun ki o ja won loruko jesu ninu agbara olorun dide ki o rin loruko jesu mo gbadura fun awon afoju mo mo wipe ko si ohun to sore fun lati se e ti se fun awon elomiran e si se fun awon wonyi pelu iwo ti o foju mo so fun wi pe gba imolarada gba iriran loruko jesu jesu ti ki kona jesu ti ileri re ki ye an gbadura nisisin wi pe ki o fi owo ton won le oju ki o fowo kan won le oju ohun gbogbo to ti di baje ninu oju won ki o tun se le oruko jesu je ki won ki o laju ki won ki o si riran loruko jesu ohun kon ti ba wa ni ago ara awon eniyan woyi bi aisan bi arun bi ailera mo le won jade pelu agbara olorun lese kese logbon ni seju aya nisisin loruko jesu iwo esu ati emi esu emi aisan mo gbadura nisisin wo pe ki e jade loruko jesu olorun alagbara agbagbo wipe nisisiyi iba se ninu gbogbo kini ikeji iketa ikerin ikarun ikefa ikeje ati awon ti o wa ni ikejo ikesan ikewa ati awon ti o wa lode ki agbara olorun agbara ewosan agbara ti mu ki ko sese ki o di sese ki o te won lowo ki o fi ara kan won nisisiyi loruko jesu bi ati laju ki a ma laju si ise iyanu olorun bi ati laju wa nisisin ki a ma laju si idande loruko jesu ki alaafia ki imularada ki isodotun ki o je ti eni kankan loruko jesu mo gbagbo wipe ti se mo gbagbo wipe ti fowo kan won wipe ise iyanu o je ti eni kankan wa nitori agbadura ni oruko jesu kristo oluwa wa o je temi mo ni o je temi o je temi ma yara re wo nitori wipe ise iyanu te di odo re wo ago ara re ki ohun ti o wa nibe tele tele nitori wipe agbara olorun o ti kolu o mo si ri wipe awon arun awon aisan awon egun awon arun ojo pipe won ti kuro ni ago ara re bi o ba si ti nse awari ohun ti olorun ti se ki o ma ke hallelujah ki o ma yin olorun logo ki a le yin olorun logo pelu re nitori wipe ise iyanu ti de mo ni ise iyanu ti de ori ti e gba loruko jesu

Deuteronomy ori kejidinlogun lati ese ikedogun Oluwa Olorun re yo gbe woli kan dide fun o laarin re ninu awon arakunrin re bi emi oni ki eyin ki o feti si gege bi gbogbo eyi ti iwo bere lowo Oluwa Olorun re ni horebo li ojo ajoni we pe ma se je ki emi tun gbo ohun Oluwa Olorun mi mo beni ki emi ki o ma ba ri ina nla yi mo ki emi ki o ma ba ku Oluwa si we fun mi pe won wi rere li eyi ti won so emi o gbe woli kan dide fun won laarin awon arakunrin won bi iwo emi o se fi oro mi si li enu owo si so fun won gbogbo eyi ti mo pa lase yo se se eni ti ko ba peti si oro mi ti owo ma so li oroko mi emi o bere lowo re eyi ni atun so nipa Jesu Kristi Mose je ki o ni mo fun awon ju won yi we pe ohun toka si enikan ti o da bi ohun sugbon ti o ga ju ohun lo ohun toka si enikan ti o gbe dide laarin won wi pe eni yi ni o ni ekunrere oro olorun ekunrere ilana olorun ati wi pe nigba ti o ba de won feti si oro ti yo so eni yi ni a n pe ni Kristi tabi Messiah na tabi Jesu Kristi Oluwa wa bi o ba wo orin Dafidi ori keji orin Dafidi ori keji ese ikeji la bi enu ko omo na lenu ki o ma se binu eyin a se segbe le ona na bi inu re ba ru die kiun ibokun ni fun gbogbo awon ti o gbeke won le eyi tun so nipa Jesu Kristi bi o ba n piye si awon ti a n ka daradara mo ti ka lati ibere bibeli mo ti lo sinu Deuteronomy a se tun ti lo sinu iwe orin Dafidi ori bi gbogbo won bi won ti kenu jopo ti won si n so nipa Jesu Kristi ti won n reti lakoko naa sugbon bi o ba lo sinu Isaiah ori kesan lati ese ikefa Isaiah je ki o ye wa laisi sugbon tabi ninu ohun ti o n so ninu Isaiah ori kesan ese ikefa nitori a bi omo kan fun wa a fi omokunrin kan fun wa ijoba yo si wa li ejika re a o si maa pe oruko re ni iyanu oludamo olorun alagbara baba ayeraye omo alade alaafia ijoba yo si bi si alaafia ki yo nipekun lori ite Dafidi ati lori ijoba re lati ma to ati lati fi idi re mule nipa idajo ati ododo lati sinsiyi lo ami titi lai itara Oluwa awon omo ogun yo se eyi ohun ti a se n ka awon nkan wonyi si o leti ni wepe ki o le mo wepe lati ibere pepe ni Olorun ti ni ipinu wipe owo ran Jesu Kristi awon elomiran o ro wipe nigba ti Jesu Kristi wa wipe ko si akosile kikun nipa Jesu Kristi sugbon gbogbo iwe mimo le o je ki a mo wipe a ti n reti Jesu Kristi lati majemu lailai gbati a si fi Jesu han o si wa lati mu ohun gbogbo se gege bi akosile ti a ti ni bi o ba ranti nigba ti Jesu Kristi jinde kuro ninu oku ti o n ba awon omo ihin re soro o n so fun wipe ohun gbogbo ti o sele o wa ni ibamu gege bi oro Olorun wo apere yi ninu Luke ori kerin le ni ogun Luke ori kerin le logun lati ese iketadinlogbon o si bere lati Mose eyi ni lati inu iwe Mose ati gbogbo awon woli wa o si tumo nkan fun won ninu iwe mimo gbogbo nipa ti ara re e je ki o ye wa daju wipe Jesu Kristi mo wipe gbogbo iwe ti o wa ninu majemu lailai ni o ko oro nipa ohun kini eredi ti a fi n lo sinu awon nkan wonyi bi o ba fe mo Jesu o ni lati ka oro Olorun o ni lati

Ti o ba wo aye nisisiyi omo ko gbo ti baba aya ko gbo ti oko eni ti o wa ni ile ise ko gbo ti oga ti o nko nise awon ti o da bi ipere ti o sese n goke wa won ko gbo ti awa ti won ba laye awon eni ti o ji alaigbon won ko gbo ti awon ologbon ni toto ofin olorun wa ni toto eko irere wa ni toto ilana ti a ti la sile fun wa ninu ijo gege bi oro olorun o wa ti o je wipe a ko fi di wa leti ojojumo ni an so fun wa ninu ijo wa nihin sugbon o se ni laanu wipe sibe sibe bi a ti le ni awon ti o le to wa sona sibe sibe bi a ti le ni awon alufa sibe sibe bi a ti le ni awon ti o le ko ni sibe sibe bi a ti le ni ihinrere ti o peye ti o pe oju owo sibe sibe awon opolopo ni won gbe igbesi aye aibikita fun ofin olorun bi ba wo awon oba keji ori keta dini ogun awon oba keji ori keta dilogun ti a si wo lati ese ikerin le logbon titi di oni yi won se bi ise won atijo titi di oni yi won se bi o bi ise won atijo ni toto eyi so nipa awon mo israeli o so nipa awon ti won ni olorun sugbon won hu abi eni ti ko ni olorun won ni ofin won hu agege bi eni ti ko ni ofin won ni itoni won ni ilana won hu agege bi eni ti ko si ilana tabi itoni fun o so we pe titi di oni yi won se bi ise won atijo mo ro wepe a le so yi kan na fun opolopo to je wepe ojojo isimi won ma lo sile isin a ma n ka iwe bibeli oro olorun fun o sese ki awon alufa awon ki o ma ba won soro wepe jesu ti ko fun wa lati ko ese wa lo wepe o ye ki a ko ese sile ki a gbe igbesi aye ododo wepe bi enikeni ba ninu kristi jesu o di eda titun ohun atijo ti koja lo si kiyesi won di titun o sese ki a ri awon wonyi ki a si le so nipa awon wipe titi di oni bi o tile je pe won lo si ile isin titi di oni bi o tile je wipe alufa n se wahala lori won titi di oni bi o tile je wipe ni idapo oju ile a ma n ko won ni oro olorun titi di oni bi o tile je pe won ka ara won si omo ijo titi di oni bi o tile je pe awon paapa je agbatero ihinrere to ma n so wipe awon je ti olorun sibe sibe titi di oni yi won n se bi ise won atijo iro kuro lenu won agbero kuro lowo won iwoso aye ijeun aye iloko laya ti aye ko kuro lowo won irede orunko ki a ma je ebo kaakiri tabi ki a ro wipe enikan se sise niyin sise lohun alati ri mi nibe o ni titi di oni yi won se gege bi ise won o se ni lanu wipe iru awon eniyan be bi o tile je pe won a fi osan wa si ile isin won a fi oru lo si ile elebo logun o gbo nipa won to je pe osan won a gbe bibeli sugbon loru won tun be si ni kunle fun orisa eyi ni a n so wipe titi di oni yi won se gege bi ise won atijo iwa atijo irin atijo awon ore abanideṣe atijo owo eyin ti won ma n san ni aye atijo won se se be titi di oni yi o wa n so wipe won ko bẹru oluwa bee ni won ko se bi idasile won tabi ilana won tabi ofin ati ase ti oluwa pa fun awon omo jakobo ti o so ni israeli wese ogoji won ko gbo sugbon won se bi ise won atijo bi mo ti n ka eyi o seese ki emi olorun ki o ma toka si igbesi aye re ati iwa re ti o dabi eni wipe iwa ti ogbologbo ti atijo iwa ti ogbologbo okunrin ni oun lo se wa lowo re wipe ami iyipada ami igbala ami wipe o ti ba jesu pade ami wipe o je ti olorun ami wipe o wa ninu ijo ti bibeli ti o gba gbogbo bibeli gege bi oro olorun a o ri iru ami be lara re.

0: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki a gbadura. Olorun alaanu adupe wo pe e tun pa wa mara loni. Adupe wo pe a ni anfani lati wa siwaju yin lati ko oro Olorun. Lati ko eko ti o le mu wa gbe igbesi aye wa gege bi oro yin adupe fun anfani yi e gba pe ati yin wa loruko Jesu bi ati wa loni a nbe yin wo pe ki e tan imole si oro yin ki itumo oro yin ki o le ye wa ki emi Olorun ki o le je ki nkan wonyi ki o ye wa to be ge ti o fi ma se awon ti o to ni waju yin e la wa loye ke se ko wa ni eko ihirere bi ati wa loni adupe wo pe ti gbo loruko Jesu Christi Oluwa wa loni antesiwaju ninu eko wa ninu episteli ti Paul apostoli si awon ara Kolose ni ose ti o koja ati bere eko yi ni ori keta atika ati ti ko eko lori ese ikini si ese ikerin loni anwo ese ikarun si ese ikeje je ki nka si o leti bi iwo na bi o tin foju ba lo ninu bibeli re Kolose ori keta lati ese ikarun de ese ikeje nitori na e ma pa eya ara yin ti nbele aye run agbere iwa eri ife kufe ife buburu ati oju kokoro ti se iborisha nitori ohun ti ibinu Olorun fi nbo wa sori awon omo alaigboran ninu eyi ti eyin pelu ti rin nigba kan ri nigba ti eyin wa ninu nkan wonyi ese ikarun si ese ikeje ti atijoka yi ni afe ki eko wa ki o duro le lori loni bi ati so ni ese ikarun oni nitori na e ma pa eya ara yin ti nbele aye run eyi ni a fi pe akori eko yi ni iku eda ati joni eda ati joni iku eda ati joni ki awon ese won yi ki o le ye wa e je ki a tun ran ara wa leti ohun ti a ti ko ninu ese ikini si ese ikerin oni nje bi ati ji yin dide pelu Kristi e ma saferi awon nkan ti nbe loke nibi ti Kristi gbe wa ti o joko le owo otun Olorun nihin ni Paul apostoli nipa imisi emi Olorun ni o ti ran wa leti oni nje bi ati ji yin dide pelu Kristi mo so ni ose ti o koja wi pe bi a ba wo ede ti a lo ni Griki ni ti a fi ko bibeli ni ibere pepe o nso wi pe nigba ti a mo wi pe ati ji yin dide pelu Kristi e je wi pe ati darapo pelu Kristi ati faramo Kristi ninu ijiya re ninu ikanmo agbelebo re ati ninu iku re ati pelu ninu ajinde re oni nigba ti a ti ni iriri ohun ti o sele si Jesu Kristi nigba ti a ti to ebun orun wo nigba ti a ti fun wa ni iriri igbala nipa wipe ati gba okan wa la ati dariji wa ati di eda otun eni ti a so wipe ajidide pelu Kristi o je eda otun bibeli wipe bi enikeni ba ninu Kristi o di eda titun ati jidide pelu Kristi oni nitori na ki a ma saferi awon nkan ti nbe loke nibi ti Kristi gbe wa le owo otun Olorun o wa so ni ese ikeje wipe ki e ma ronu awon nkan ti nbe loke mo so ni ose ti o koja wipe gba ti oni ki a ma saferi ki a ma lepa ki a ma fe awon nkan ti nbe loke bawo la se le saferi bawo la se le lepa awon nkan ti nbe loke e je wipe ki a ma ronu lori awon nkan ti nbe loke baba wa tin be le orun o je eni tin be loke Jesu Christi ololufe okan wa olugbala wa ke a ma ronu nipa Jesu Christi tin be loke ni gba gbogbo emi olorun ti olorun fin kun awon omo ehin Jesu Christi ti ati gbala ti ati so di mimo o ni ke a ma se aferi ke a si ma ronu awon nkan wonyi tin be loke ke se be nikan ile wa tin be loke awon ere ti a ti pese fun awon asegun tin be loke o ni ke a ma ronu awon nkan tin be loke ke a ma ronu wipe Jesu to de ke a ma ronu wipe Jesu Christi n pada bo ke a ma ronu wipe a o pa wa larada ke a ma ronu wipe a o gba wa soke pelu awon ayanfe ke a ma ronu ile ogo ke a ma ronu awon ere ti olorun pese sile fun wa ke a ma ronu awon nkan tin be loke ki se nkan tin be le aye o wa so wipe nitori eyin ti ku e je wipe ati ku si ese ati ku pelu Jesu Christi ati paramo Jesu ninu iku ati ninu ajinde re o wa so wipe a fi iye wa pamo pelu Christi ninu olorun e je wipe asumo olorun to bege to je wipe ati fi wa pamo ati fi iye wa pamo ninu Christi pelu Christi ninu olorun o wa so wipe nigba ti Christ eni tin se iye wa yo farahan nigba na le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo awon ese merin wonyi ti ati ko ni ose ti o koja won so nipa wese ikini awon nkan tin be loke ese ikeji nkan tin be loke ese iketa Christi ninu olorun eyi ni na loke lorun ese ikerin eti o farahan pelu re ninu ogo awon nkan wonyi ni o je ki o ye wa wipe bi ati duro bi eniyan ba duro ke a se apejuwe gege bi eniyan leran ara bi a ba duro a o kori si oke ese wa yo wa nile o wa nso pe bi ati kori si oke ki oju wa ki o wa loke ki okan wa ki o wa loke ki ilepa wa ki o je mo awon nkan to wa loke ati we pe atelese wa nikan ti a fi ntele bi abawo iye ti atelese wa ko ninu gbogbo ara wa a o ri wipe atelese wa o je kekere ninu gbogbo ara wa o ni bi a tin fi atelese tele ke a je ki o je pe iwon ba atelese yi le a fi ntele ke a fi owo dengbere ke a fi mu nkan ti o wa ninu aye ki o je wipe bi a ba ti fun ipe bi olori angeli ba ti fun ipe ti Jesu Christ ti farahan wipe ko si ohun ko ohun ti o le mu wa wa ninu aye yi lai je alabapin ninu ipalarada awon eniyan mimo o wa so fun awe pe bi a ba fe nipin ninu awon nkan wonyi bi a ba fe je ni ti o farahan pelu Christi ninu ogo nigba ti Christi yo farahan oni ani se nkan kan ani ojuse kan lati se oni ani pa eya ara wa run eyi ti nbe le aye lati ese ikarun mo ro pe ko ye waju be lo nisinsiyi o so fun a wi pe iro wa ife wa ilepa wa o n ta n saferi o ye ko je nkan to wa loke o ni bi a o ba se yi ti a o si mu inu olorun dun o ni ani lati se nkan kan si awon eya ara wa ti n be le aye nitori na e ma pa eya ara yin run ti n be le aye ki a se apejuwe ki oro yi ki o le ye wa dara dara bi a ba ti mo agbe ti a si mo ise ti agbe n se ti oye ise agbe ti o si ye wa dara dara a o ri wipe bi agbe ki o to gbin nkan bi o ba ti de oko a koko pa gbogbo awon koriko ti o wa ninu igbo ti o wa lori ile yo pa won run ki lo de o n se bee ki o ba le gbin awon eso daradara ki o ba le je wipe awon nkan to fe gbin ko ni si awon nkan to ti hu lori ile yi tele tele ti yo le di lowo a ri wipe bi okunrin yi ti o je agbe bi o ba ti ge gbogbo koriko ti o ti fa won tuti gbongbo ti gbongbo a ko won si apa kan a jo won nina gba to ba ti jo won nina a wa se gbogbo nkan to ye ko se lori ile yi a si be sini gbin boya oka boya ewa boya iresi boya gbagoda boya isu ohunkohun to ba fe gbin gege bi eso eyi ti a le je senu yo gbin won sile nje bi a ba ti gbin nkan yi se agbe a wa kawo gbera ko ni de oko mo aso wipe ohun ti gbin awon ewebe ohun ti gbin awon erugbin nitori be ko si se mo bi a ba mo ise agbe daradara a o ri wipe lojojumo ni agbe yo ma pada de oko yi bi agbe ti nlo kaakiri atoba ri awon epo atoma fa won tu bi o ba ri awon nkan miran to fe jeyo tori wipe o le di idagba soke oka tabi irugbin re lowo a ma fa won tu ki lo nse o npa awon nkan won yi run ti o le di awon irugbin re ti o le di won lowo je ki a mu wa si iwa ti wa gege bi onigbagbo ki a tun mo Jesu okan wa o dabi ile ile ti a ko ro ile to je wipe opolopo orisirisi nkan lo hu nibe agbere hu jade iwa omuti hu jade iwa ole hu jade iwa eri hu jade eja nko aso kama nodi ka so wipe ani enikan ti a oni ki ife ku fe nko ati opolopo nkan miran bi oju kokoro bi borisha awon nkan wonyi lo hu jade ojo ti a ba Jesu pade ojo yi ni a se bi agbe ti nse ni abere si nimu ada oro olorun ida oro olorun ni an ke gbogbo nkan won yi kuro ni an ronupo ada ni an fa awon jo se apa kan ni an bebe we pe ki ina emi mimo ki o wa jo awon nkan won yi bi a tin ronupo ada ti a tin gba awon nkan won yi ti gbogbo be ni an so fun olorun we pe ki Jesu Christi omo olorun ki o wa si inu aye wa be ni an gbin oro olorun gege bi agbe tin gbin oka be ni an gbin sinu o kan aya wa nje nigbati a wa ti di atunbi nigbati a ti mo Jesu se eyi wa je we pe awon nkan ti a ti parun tele tele a o tun ni se nkan kan nipa won e ni Paul apostle bi so fun a we pe gege bi eni ti o gbon gege bi eni ti ko fe ki awon nkan won yi ki o tun jeyo ni igbese aye wa o ni a ni ojuse kan lati se e ma pa eya ara yin ti nbe le aye e ma pa won run eni a fi fe wo nkan meji pataki ninu eko ti a nko loni ikini ara ati eya ara eya re ara ati awon eya re bi abaka nkan won yi nitori na e ma pa eya ara yin ti nbe le aye run eni ti ko ba ni eko ihin rere ti ko mo ohun ti a n so nihin a ma se ni kayefi we pe ewo la tun rika ninu bibeli nkan ti a wa ti a mo si eya ara ni apa ese eti enu imu awon gbogbo eya ara bawo ni a se wa n so fun wa nigba naa we pe ki a ma pa eya ara ti n be le aye run je ki n koko so nkan kan fun o bi eniyan ko ba ni emi olorun ko le mo itumo oro olorun nitori wipe a ko oro olorun lati owo emi olorun lati imisi emi olorun eyi ni o fi je ohun isina ki a gbe bibeli lo ba awon ti ko loye ihin rere bi enikan ba ka eyi o le ro wipe nkan ti olorun so fun ani pe ki a ma ge apa wa sonu ke a ma ge ese wa sonu rara ki se be ohun ti olorun so fun anihin o n fi ara gba to so wipe ara o n fi we gbongbo ese o n fi we itakun ese ni igbese aye wa o n fi we okunrin ti inu ni ti ko ti iba Jesu Kristi pade o n fi we eyi irugbin ese ti o wa ninu okan olukuluku awon eya ara ti o si n so ni awon nkan ti o n jeyo awon it awon eka igi to n jeyo lati gbongbo ese eyi ni o n pe ni eya ara yin ti n be le aye o si se alaye fun wa o so wipe awon eya ara ti a n toka si ni agbere iwa eri ife kufe ife buburu oju kokoro ti se iborisa je ki a wo Romu ori kejo ese iketala si bibeli re kiakia Romu ori kejo ese iketala nitori bi eyin ba wa ni ti ara eyin o ku sugbon nipa emi bi eyin ba n pa ise ti ara run eyin o ye ohun kan naa ni emi olorun tun toka si nihin wipe bi aba wa nipa eni ti ara eje wipe eni ti ko ni emi olorun eni ti ko ti ni iyipada okan bi abaje iru eniyan be wipe a oku ki se ku ti ara lo nso o nso nipa iku ti emi wipe a o ya wa ya olorun a oku wipe sugbon bi aba npa awon ise ti ara bi aba npa awon agbere bi aba npa awon iwa eri ife kufe ife boburu oju kokoro bi aba npa won run ti a o je ki won ki o tun gberi ni igbese aye wa wipe yiye ni a o ye ye ki a wo Galatia ori karun lati ese ikokanlelogun Galatia ori karun lati ese ikokanlelogun ikokandinlogun se gafara fun mi nje awon ise ti ara farahan ti se won yi panshaga agbere iwa eri wobia iborisha osho irira eja ilara ibinu aso ishote adamo arankan ipaniyan imoti para irede oru ati iru won ni awon ti mo wi fun yin tele gege bi mo ti wi fun yin tele ri pe awon ti nse nkan ba won ni ki yo jogun ijoba olorun awon oro ti aka won yi lati gbe kolose ori keta ese karun lese awon ni o je ki o ye wa ede ti bibeli lo nigba ti o pe awon nkan won yi ni eya ara wa ti nbele aye ti o si so fun a wi pe ke a ma pa won run ye ke a tun pada si kolose ti a ti nba bo ori keta ese karun nitori na e ma pa eya ara yin ti nbele aye run nitori na bi awon agba bi won ba nsoro bi won ba fe fi opin si nkan ti won nso ti won si fe fi akele ipinu ti won mu lori e ti won tin ba so tele tele won so wi pe nitori na e je wi pe nitori eyi ti a ti so sile nitori eyi ti a ti gbo tele tele nitori eyi ti lagba ya so ti temedu papa ti o fikun nitori na bayi ni nkan ti a o se nigba ti Paul apostle to so wi pe nitori na nitori kini o ni nitori wipe ati jiyin dide pelu Christi lori ninu ese kini nitori wipe o je ilepa okan wa nisinsiyi lati ma safari awon kan tin be loke ese ikeji o ni nitori eti fe lati ma ronu awon kan tin be loke nitori wipe e ko ni inu didun si awon kan tin be ninu aye mo o ni nitori eyin ti ku ati nitori ati fi yeyin pamo pelu Christi ninu Olorun nitori wipe en reti ipadabo Jesu Christi lekeji esin reti wipe bi o ba farahan eyin papa yo farahan pelu re ninu ogo oni nitori na bi aba ni awon ireti ninu wa nitori na e ma pa awon eya ara yin tin bele aye ke ma pa won run ni ese karun yi ni o daruko awon kan marun ototo ikini agbere ikeji iwa eri iketa ife kufe ikerin ife buburu ikarun oju kokoro yi ni o tun wa so fun a wi pe ohun ati iborisha okan na ni won je ki a wo won ni ikokan awon ti olorun pa lase fun wa awon ti emi mimo kan dandan gbon fun wa wi pe ani lati parun ani lati mu kuro ni igbesi aye wa ikini o daruko agbere ki akoko duro nihin ki a so nkan kan lati ran ara wa leti wipe o se dandan lati ma ka oro olorun fun ara wa nitori opolopo ijo lo wa o je mo won ki fe daruko agbere bi won ba ri enikeni to nwaasu to ndaruko agbere won ni ewo ni oniwaasu to ndaruko ese gbajumo ni agbere awon won yi o se kase ese won ro wipe iwa gbajumo wipe ko si eni ti o le ni olaju ni toto ti ko ni nipa ninu agbere eyi ni olorun so fun a wi pe ki a ma da won lohun ki a ma gbo ti awon alahe so ti o wa nita ti won ro wi pe bi eniyan ba tin dagba won ma so wi pe ko si enikeni ti o le dagba to toju bo ti ko ni ni ese agbere ni igbesi aye re nitori awon ka si iwa olaju nitori be ibomiran wa to je wi pe won ki daruko agbere eyi ni ninu awon ejo eleya meya ti won odro lori kikun eko ihinrere sugbon o se wa laanu lati tun so wi pe awon miran wa ti o ti le je wi pe awon je onihinrere won ma nso nipa igbala won ma nso nipa iriri wi pe ki a we ese wa nu sugbon awon won yi papa won ki fe daruko agbere won si ma nso fun wi pe ah oniwaasu lati sora won ma nso wi pe oniwaasu to ba n daruko agbere nigba gbogbo ti o ba sora nkan to n daruko to n lago mo lojojumo ni esu papa o le fi nkan be ko lese ko fi gbe esubu nitori be awon ma nso wi pe awon ki fe daruko agbere nitori nkan elege ni awon ka agbere si sugbon ki a me ki a feti wa si oro olorun ki a gboju kuro ninu agalamasa awon elesin ki a mo wi pe oro olorun o kan dandangbon fun a wi pe ani lati pa eya ara wa tin bele aye run ikini o daruko agbere je ki a wo bibeli ki a wo bi bibeli papa bi o se menu kan awon nkan wonyi ninu Marko orikeje Marko orikeje lati ese ikokanlelogun nitori lati inu okan eniyan ni ero buburu ti jade wa panshaga agbere ipaniyan do nibe ohun ti Jesu Kristi omo Olorun ti o kokko daruko nihin nigba ti o so wi pe ero njade wa lati inu ohun ti o kokko daruko ti o je abayori si ero buburu to njade yi ohun ni panshaga ati agbere nitori be bi Oluwa olugbala wa bi eni ti o je jagun jagun asegun fun wa bi eni ti o je apere wa pipe bi o ba daruko agbere ti o si nki awon omo ehin re nilo wi pe won ko gbodo lowo si ohun ti nje panshaga ati agbere bawo ni o se je wi pe awa ti a je omo lehin re bawo ni a o se fenu menu ti a ko ni daruko ohun ti Jesu Kristi fun rara re ti o daruko ti o si kilo fun awon eniyan yawo Romu ori kini Romu ori kini ese ikokandinlogbon won kun fun aisododo gbogbo agbere ika oju kokoro aran kan won kun fun ilara ipaniyan ija itanje iwa buburu afi oro kele banije ohun ti a kokko daruko nihin ki a tun fiyesi daradara o je agbere a n so wi pe ki a sora kini de ti bibeli ti o n daruko agbere nigba gbogbo ti o si n kilo fun awon ti won fe fi ojoba orun sere je edi eredi ti a fi n daruko re ni igba gbogbo ni wipe o je ohun ti o wopo bi o ba je eni ti o n foju sile bi o ba je eni to mo nkan to n lo ni gboro o ri wipe iwa agbere o je ohun to wopo ati le ma n ri laarin awon omo kekeke ti won sese n lo si ile eko alakobere a n ri iwa agbere laarin won bi a ba wo awon ti won tun ti dagba tan lojo lori die sugbon ti won o ti to bi omo ogun odun ti won se n lo si ile iwe ese agbere o je ohun to bale je o je ohun to wa lowo awon omo kekeke won yi bi a ti n ri lowo oluko won be la n ri lowo awon akeko be a ti n ri laarin awon omo kekeke be la n ri laarin awon to dagba ju won lo be a ti n ri lodo awon eni to kawe be la n ri lodo awon kuruntu ti ko gbo kankan be a ti n ri laarin ilu be la n ri labule nitori eyi ni olorun fi n tenumo wi pe bi o ti le je ohun to wopo wi pe ohun to le se ni lose ni ohun ti o le ko ijogbon ba eniyan ni ati ohun to le mu idajo olorun ti o le mu wa sori eniyan ni eyi ni bibeli ni o fi tenumo sugun o se ni laanu wi pe ki se lodo awon mo kekeke wonyi nikan ni ese buruku yi lo ti jinle si atun ri lowo awon ti o ti le ti se igbeyawo awon a ma se panshaga won a fi oko ti won sile won tun ma ka akiri emi o awon miran won a fi iyawo won sile won tun ma wa awon elomiran won ma wa won ka akiri won ni ali nita owo ti won gba won je ko dele sugbon awon ale to wa nita oni won na gbogbo owo won fun oni ki asora o bi awon ese won ti o tin gbile kan ki a ma je ki awon ese won ki o wa si igbesi aye wa ninu corinthi kini ori kefa corinthi kini ori kefa ese ikesan eyin ko mo pe awon alaise o to ki yo jogun ijoba olorun oni abi eyin ko mo we pe orun je ibi mimo ijoba olorun je ibi mimo olorun paapa je ibi mimo awon angeli re je mimo bibeli paapa je bibeli mimo awon ajogun igbala won lati je mimo oni abi eyin ko mo wi pe awon alaise o to ki yo jogun ijoba olorun oni ki a ma se tan yi je opolopo ni ati fi eko eke ni ati fi tan won je opolopo ni awon woli eke ni won ti tan je o se ni laanu wi pe bi a ba ndaruko woli bi ati ri awon woli awon woli ti igba esinsin yi ti won ma nko ile isin won si eba okun si eti okun awon ni ari wi pe ese agbere o joba ni igbese aye won o joba ninu ago won oni ki a ma se tan yi je ki a ma se ro wi pe tori pe woli lo ba o da ese agbere abi panshaga ki o ti ro wi pe ko si nkan kan wi pe idajo olorun ko ni de o ya wa lenu o si se laanu lati so wi pe nigba miran owo bishop lati nri ese agbere o se ni laanu owo awon elesin lati nri ese agbere iru awon be won ma so wi pe ko se to mo pe bi olorun ba nsami ese tani o le duro wi pe nitori be olorun lati sanu fun won ni nitori pe ko seni to le wa laye yi ko ma da ese agbere oni ma je ki enikeni ki o tan o je ki a ma se tan yi je ki se awon agbere tabi awon aborisa tabi awon panshaga tabi awon alailera tabi awon tin fi okunrin ba ara won je tabi awon ole tabi awon olotu kokoro tabi awon omuti tabi awon elegan tabi awon aloni lowo gba ni yo jogun ijoba olorun oni ko da wa loju wi pe awon agbere awon panshaga awon tin fi okunrin ba ara won je awon tin fi obinrin ba ara won je wi pe awon wonyi ki yo le jogun ijoba olorun ye ki a wo heberu ori ketala ese ikerin ki igbeyawo ki o li ola laarin gbogbo eniyan ki akete se je alaile ri ki igbeyawo ki o li ola laarin gbogbo eniyan bi a ba nso we pe ki igbeyawo ki o ni ola elomiran itumo ti won ni we pe bi awon ba fe gbeyawo ki ile isin wa ki o se ifilo ki a si so fun tekuteye awon to wa nilu awon to wa loko gbogbo eniyan patagba we pe ki won ki o pese lati wa se ajoyo pelu eni tin se igbeyawo ki a je ki ilu ati ijo ati oti ati opolopo nkan ki o wa nibe e kon ni bibeli nso ara mi oni ki igbeyawo ki o li ola ki o ni owo laarin gbogbo eniyan ki a mo we pe igbeyawo o je ohun ti olorun fun ara re ti o pele oni ki a si je ki akete je alaile ri duro nibe nje o je mo opolopo igbeyawo ti won se ni awon ilese kaakiri awon okunrin ati awon obirin wonyi won ti mo ara won tele tele o se se papa ki a fe sona ki o ti loyun o je wi pe iru igbeyawo be ko lola o je wi pe akete won je ile ri awon elomiran ti won ti loyun to ti je wi pe ikun ti ga o ti je oyun osu meta merin marun ti a tun so fun wa wi pe ki a tun a ma se iru isopo be ki a ma se ninu ile isin eje un ti o lodi si oro olorun oni nitori awon agbere ati awon panshaga li olorun yo da lejo awon agbere ati panshaga awon li olorun yo da lejo ye ki a lo wo kolose ori keta ese ikarun nitori na e ma pa awon eya ara yin tin bele aye e ma pa won run o ni ki a ma je ki agbere ki o wa laarin wa ki a pa run bi a ba so pe ki a pa nkan run ede wa ni yoruba o je ki o ye wa gba ti a ba pa nkan run bi eniyan ba ku ohun ti a ma nse ni pe a ma n gbe won si tabi bi a ba pa awon koriko igbe bi a ba ke won lule ohun ti a ma nse ni wepe a ma n jo won nina bi a ba pa awon eya ara wonyi bi a ba pa won run agbere bi a ba pa run o je wipe ati jewo re ati ko sile a si ti sin a ko je ki agbere ki o gberi ni igbesi aye wa mo bawo ni o se le je wipe bawo la se le pa nkan wonyi run ohun ti a le se ni wipe akoko ki a jewo fun olorun ki a ko sile ki a bebe fun iwenumo ti o wa ninu eje Jesu Christi ki a bebe fun ore ofe pelu igbala olorun ki o je ti wa ki a ri wipe a je eni ti o ti ni idariji eni ti o ti ni igbala eni ti o ni alaafia okan wipe a ti bo ninu ese won yi sugbon ki se be nikan ohun ti a tun ni lati se ni wipe bi a ba ri ohun kan ti o n fa wa sinu ese agbere ye ki n se apejuwe o seese ki o je omobirin ninu ile ti a fi se omo odo ti a ni ki o ma ran iyawo wa lowo omobirin yi bi iyawo ba ti jade boya iyawo lo soja tabi iyawo lo ponmi tabi iyawo lo ki awon obi re tabi o lo sibi kan o sese papa ki o je wipe iyawo je osise ninu ijo o lo pelu awon osise be ni eni ti obirin ti a fi se omo odo obirin ta ni ko ma ba o lo soja obirin ta ni ko ma ba iyawo shoshobo obirin ti a ni ko ma ba wa lota ko ma ba wa wanje obirin ti a gba we pe ki o ma ba wa gbalẹ ni obirin yi la ma se bi iyawo si oko omo odo a tun ma se oju regbe regbe bi eni wi pe oun ni iyawo inu ile a di eni to je wi pe a tun ma fa okan okunrin yi papa ti o mo ihin rere okunrin yi ti o je okunrin ti o je olooto si aya re a tun ma wole pelu obirin ti o je wipe omo odo ni ninu ile oni bi a ba fe pa eya ara wa to wa ninu aye bi a ba fe parun ohun kini tani lati koko se ni wipe ki a so fun omo odo yi omobirin yi pe ko keru e wipe ko ma lo sile awon obi e o se se ki iyawo ma mo ki lo n sele ki iyawo ma so wipe ah ta lo ma ba mi shoshobo bi a ba le omobirin yi lo ta lo ma ba mi gbonje bi a ba le omobirin lo wa so fun wipe ijo bi a ba fe de ijoba olorun bi a ba fe fi ijoba olorun sereje bi a ba fe ki obo le ki wa ni ojo idajo bi a ba fe ki nkan ki o ya wa lenu je ki obirin je ko omobirin ki o lo ki n ba le ni anfani lati mo olorun ti mo nsin nitori be lati pa awon eya ara wa ti n be ninu aye run ohun ta ni lati se niyi tabi o se se nibi ise ki obirin kan ki o je pe bi a ba ti ni akoko die ni ibi ise a wa joko sori table wa bi a ba fe jeun a so pe e ra ounje fun mi ni o e sanu fun mi ni o e se bayi ni o wa so mo ti ni yawo ani ko se nkan kan bo ni yawo nko o le je yawo keji bo ti e je keta bo ti e je kerin ohun o ko o le je keta o le je kerin bi o ba fe ka jo gbe ninu ile emi pelu iyawo emi pelu iyale o le gba ile fun mi nita iwo lo ma ja nkan yi ko lorun e lo ma sa fun esu nitori esu lo joko ti e esu lo wa ni pako e to fe ti o lo sorun apadi iwo lo ma sa wi pe o ti o iyawo kan ti to mi o nitori be mi o fe agbere tabi panshaga o si sese awon elomiran won lo ma wo film ni gboro won ma lo sile cinema ile cinema ti won lo yi tabi ero amohunmaworan ti a n pe ni television ti won wo onu je ki irokuro ki o ma wa sokan won nkan to ni lati se lati fi ja nkan won yi kuro ni wipe ti o ba fe pa eya ara ti n bele aye run ki o gboju kuro ninu awon nkan won yi ki o ma je ki awon nkan won yi ki o wa si igbesi aye re elomiran o sese ki o so wipe ibi ti ohun ti ni wahala ju ni wipe bi o ba wa ni inu oko ero tabi bi o n ba lo ni igboro bi o n ba ri awon omo birin kan ti o je wipe bi won ti woso gbogbo ara won ni won fi sile awon nkan won yi si ma mu idanwo wa si okan ohun wipe kini eniyan le se nigba ti a so wipe ki a pa awon eya ara wa tin bele aye ki a pa won run kini a le se niru igba be oro olorun o je ki o ye wa ninu jobu ori kokan le logbon ese ikini emi ti ba oju mi da majemu nje emi o ha se tejumo undia eni ti o ba fe fi ijoba olorun sereje eni ti o ba fe lo ni akoko ipalarada awon eniyan mimo ni akoko ti a o gba awon ayan fe soke oni iru eni be ti ko fe ki agbere tabi iwa kiwa ninu aye yi ti ko fe ki o joba ni igbesi aye ohun oni oni lati ba oju re da majemu e ni olorun fi se wa ni olori ire we pe ani nkan ti a npe ni ipe npeju bi o ba ri nkan ti ori we pe nkan won yi o le mu nkan miran wa si okan re wa diju e wa je ki ipe npeju e ki o pajude ki o ma ba ri awon nkan ti o mo osina awon nkan ti yo mu ki okan re ki o fa si ife ku fe jobu lo so wi pe emi ti ba oju mi da majemu nje emi o ha se tejumo wundia je ki n bi o ni beere kan se nkan ti mo ka fun o yi se o wa fun awon ti o ti igbeyawo awon ti o ti loko rara se o mo wi pe jobu o je eni to ti niyawo

0: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura Olorun baba wa. Adupe we pe awa si akoko ti o se pataki bayi bi ati fe wo inu iwe mimo. An bebe we pe gege bi a o ti ma se alaye. Gege bi a o ti ma ka oro Olorun. Gege bi a o ti ma ko ni we pe e o fun olukuluku wa ni ore ofe lati fi aye sile fun emi mimo. Lati se itumo nkan wonyi fun wa lati la wa loye lati la wa loju lati je ki okunkun okan wa ki o poora an be yin wo pe gege be tin tan imole oro yin sinu okan wa we pe a o dide pelu iranlowo Olorun a o rin ni ona ti o ye ona ti o lo si ile ogotara we pe bi o ti ma se wa loju bi o ti ma la wa loye wi pe a o tele ona yi gan ti edla sile fun wa wi pe gbogbo okan tin sako okan tin se egboran okan tin se ori kunkun si oro Olorun e o le won jina si wa loruko Jesu adupo pe ti gbo egba pe ati yin wa esi ma ba wa lo ninu gbogbo ita o se ni titi isin yo fi pari loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Lati ibere odun yi ni Olorun ti nfi oju rere ore ofe ati anu re han fun wa nitori wipe o nfun wa ni aye lati wo awon nkan ti o se pataki ti o se koko ninu oro Olorun lati ibere odun yi. Olorun ti fun wa ni awon apere ati awon orisirisi eko ninu iwe mimo lati je ki a mo ipo ti awon elese ti won wa nipa ti emi o si ti je ki a mo ife re ati ilana re nipa idande ati igbala okan wa bi ati nkeko si ti ati nri awon ohun ijile nipa eda abinibi ti eniyan ati nipa awon ese ati ibi ti o wa ninu okan omo eniyan be na la tun ri ife Olorun ni fifi aye sile lati ran olugbala si aye ke a ba le gba awa ti ati sako lo awa ti ati sonu awa ti ati jina rere si Olorun ke a ba le gba wala loni anwo itunriran fun ifoju okan itunriran fun ifoju okan o ye ke a mo we pe awa eniyan nipa ti eda yala aje juu ni tabi aje keferi yala aje alawo funfun abi aje alawo dudu ni ile Afrika enikeni ti iba aje ti o wa lori ile aye yi ti o je okan ninu awon omo Adamu ari wipe bibeli so fun wa wipe iru eni be o je alailagbara iru eni be o je alaini oluranlowo iru eni be o je afoju nipa ti emi eni ti ko ni ireti wipe yo le sese lati ri imole ogo ihinrere ti Olorun bi ki ba se wipe o ba Jesu Kristi pade nitori abi wa ni afoju nipa ti emi eni ti abi ni afoju ti ko mo baba eni ti abi ni afoju ti ko mo olugbala eni ti abi ni afoju ti ko mo olufe okan re eni ti abi ni afoju ti ko mo ona iye ona igbala ni eni kokan wa ni o je asimo wipe gege bi oro Olorun ko sese fun eda kan lati la wa loju nipa ti emi bi ki ba se wipe a ba Jesu pade ye ki nka yi fun gege bi apere ninu Johanu ori kesan ese ikejile logbon lati igba ti aye ti se a ko si gbo pe enikan la oju eni ti a bi le afoju ri lati igba ti aye ti se okunrin yi so wipe a ko gbo bi ki ba se wipe oun ba Jesu pade a ko gbo wipe eni ti a bi le afoju wipe enikan la loju ohun ti o ye ki o ye wa ni wipe awa ti a je elese awa ti a jade lati inu ese ti a ti mu ese bi eni mu omi ti a n je ese bi eni jeun lati kekere wa o ye ki a mo wipe

0: elubiti mokai
1: ese koko ninu abakoko ori keji ese ikesan egbe ni fun ani ti nje ire ije koje si ile re ki o le bagbe itere ka ibigiga ki o le bagba gba sile kuro lowo ibi on ti an so nihi ni awon ti o fi owo to poju owo goboy le o ise ti won se to je wepe ere ti won je o koja ise ti won se eyi ni oro olohun je ki o ye wa wepe iru awon eniyan be won re awon elomiran je lati gba owo owo won sugbon ise ti won se fun won ko to owo ti won gba lowo won o so fun awe pe iru awon eniyan be ti won fe di olowo ojiji won fe di olowo losan kan oro kan oni idajo olorun o wa lori awon eniyan be bi o ba wo owe ori ikokanla ese ikini owe ori ikokanla ese ikini osuwon ike irirani loju olowa sugbon osuwon otito ni didun inu re bi aban fe se ise o ye ki a je eni ti o nse ise wa pelu ogbon pelu eto pelu imoye lori ohun ti a nse bi o ba ri wi pe o fe tun ero se o si mo wi pe ohun to ra bi o ba je oju lowo irin ise to ra lati fi dipo awon kan to baje ninu ero se o mo wi pe awon ayida yida awon panda won po niporo bi o ba je wi pe oju lowo lo fe ra o mo wi pe oye ti o ra oju lowo yi o yato si awon ida awon kan ti won ti da nitori be o fi owo ti o ye lori ise to nse ki o ba le ni ere nitori pe eni to nsise o fe jere a o so wi pe ki a ma jere ise ta nse ere je ku je ti a fe di olowo ojiji oun ni olorun so fun awe pe ko to nitori be bi o ba ri o pe ninu ise to nse ere to nje o je ere ti o mo niwon eyi o ba wi idajo olorun ko si si nbe se o ti ye arakunrin
0: ben o ye mi sir
1: laarin awa agba se ani ibere arabirin sekia
2: e ka ro
3: yes sir ibere mi wa lati ibi kika wa nipa wi pe egbe ni fun eni ti o fi ohun mimu fun aladugbo re ti o si fi oti lile fun ti o si je ki o mu amu para pelu ki iwo ba le wo ihoho won ejo ibere mi wa lati pe mo ni eni to nta oti igbakigba tin ba waasu fun lati yi pada ati lati se owo miran nkan to ma nfi ye mi ni wi pe se awon to nse oti yen sa ti lo waasu fun won na won ti gba iwaasu won se oti yen mo ejo iru ara wo mo le ba so ko to di po fi ona egbe yi sile
1: bina ba joni jo omo eni tara ni la kogbon nitori be ohun ti a nso fun ni wi pe ohun nilo igbala nito to ni awon ti won se oti won nilo igbala won si nilo ore ofe olorun eni kookan lo ye ko ronu po ada nito to ni awon wonyen won nilo ronu po ada ohun paapa ti en wa su si o ye ki o na ki o ronu po ada sugbon ki o ma deja ki o ma so wi pe bi o ba ye ki ronu po ada awon to nse oti na nko a o so fun wi pe igbala ti e lo je logun nitori be eni ti o ba nse bi ti a ti so fun ninu oro olorun wi pe ohun ti o nse ko bojumo tabi ko dara ohun ni o ye ki o ronu po ada nitori be ohun to ye ki e se ni wi pe ki e ma gbadura fun ki e si ma te mo leti wi pe bi idajo yi o ba de yo de fun eni kookan olukuluku eni kookan ni yo si jihin ara re niwaju olorun nitori be ko ye fun iru eni be ki o ma so wi pe nitoto mo je elese awon miran na ti won je elese nko ninu iwe romu ni ati ri ohun ti olorun so fun wa wi pe eni kookan wa ni yo jihin ara re ni iwaju olorun nitori be o ye ki iru eni be ki o fun ara re ki o ronu po ada bi o ba si ronu po ada agbere olorun je wo pe olorun yo dariji ohun papa yo ni igbala ni ekunrere bi on ba ni igbala ohun a je ikan ninu awon ti o je alore tabi ajinrere ti o sese ki o lo waasu fun awon ti won gbe oti fun sugbon ki ohun ki o kokko gbe igbese akoko ki o ronu po ada arabirin so ti ye yin
3: oye mi e se sa
1: e se popo arakunrin ti o wa nbe
2: ekaro sa
1: ekaro
2: ibere mi sa ni pe nigbati won ko wa ni ekan yen won menuba noti ati nipa bi awon omo noti bi an se fun noti ni otimu ti o ti je pe won gbe won fi ni oyun banu je fun baba won ibere mi wa ni pe se noti yi se ebi re ni abi nipa afi oro olorun ko awon omo re abi da awon omo noti eni wa fa da fa nkan yi lati ibere tori pe ta ba wo noti a ri pe o duro di ninu aiko re ninu ba se ka lati bere a ri pe noti o fi ara mo apere o gbe o nguwa gege bi o ko apere die lodo abraham nje awon mo re ni o gbe ko ni abi ko fi eko oro olorun ko won dile jinle debi pe won fi wuru iwa bayi
1: loti ti koja lo awon mo e ti koja lo e to wa so nsin se iyen mu won kuro ninu boya orun rere tabi orun apadi ti eni kokan wa onkon to wo ke a so nisinsin se o yi ipo won pada lohun arakunrin
2: lara sa
1: aha nitori be ke ma ma bere ibere ti o wo lo e to kan wa ni we pe awa ti an gbe igbesi aye wa nisinsin yi kini ohun ti o ye ke a se ki olorun fun ara re ko fun wa ni eti igbo ati aya igbase ki aju ti loti ati awon omo e ti won ti koja lo si ayeraye nitori pe ibi ti igiba wo si ibe ni ora si ibi ti won wa nisese ko si atunse fun won awa ti a ni atunse lo ye ka be olorun we pe ati ri ara wa gege bi ati ri a si n bi olorun fun anu re ati fun ori ofe re ki aju ti awon ti o ti koja ki aju sile ki a karamaisi ki igbala ti wa arakunrin soye yin
2: oye mi
1: e je adide do lati gbadura nje eni kokan wa ti a ti gbo nipa idajo olorun loni nibo la o ti lo ayeraye ki a fi awon to ti koja sile ki a fi lọti awon omo re tabi noa tabi awon elomiran tabi dafidi tabi abrahamu ki a fi won sile ki a ronu oro tara wa nje a ti ni igbala nje a ti kepe olowa nje a je ti olorun nje a ti ronu ko ada nje mi olorun sakoso igbesi aye wa

ife Kristi yo wa ninu re agbara Kristi yo mu oduro o le je omo Olorun ni toto bi o ba ti di omo Olorun bi o ba ti di eni ti o ni igbala so fun Olorun wi pe pelu gbogbo okan pelu gbogbo aye pelu gbogbo ife re o fe Olorun o fe Olorun jo yin ni lo o fe Olorun jo aye lo o fe Olorun jo ebi lo o fe Olorun jo eni keni jo nkohun lo oni bi o ba ri be o di eni ti owo ta o le ka o di eni ti yo ni jo je ajogun Olorun ati ajumo jogun pelu Kristi awon ohun ti ko ti iwo na omo okan eniyan ohun ti oju o ti ri ohun ti eti o ti gbo Olorun yo pese won fun e nitori be wa sodo Olorun ki o si fi ife re ife ti isaju ki o fi fe Olorun Olorun reti re o reti ki o gbadura o reti ki o kepe ohun ki o ba le je ti Olorun ni toto ki ife re ki o si ma joba ninu okan re

wa gbogbo o sese fun olorun ke a ba le bori awon idewo ati idanwo ti o wa lati odo esu ke a mo wi pe agbara wa lowo olorun agbara ti o wa ninu eje jesu christi ki kuna o sese fun olorun lati pa wa mo wo juda ese ikerin lelogun juda ese ikerin lelogun nje ti eni ti o le payin mo kuro ninu ikose ki o si le mu yin wa si waju ogo re lai laboko pelu ayo nla sori agbara olorun we pe o le pawamo lai kose o le pawamo lai subu o le pawamo lai pada sinu aye o le pawamo lai pada sinu ese o le pawamo lai ni ese ninu ero ese ninu aninu ara ese nibi kibi o le pawamo kuro ninu ikose gbogbo ki o si mu wa wa si waju re lai laboko lai legbin lai lese pelu ayo nla bi abagbadura si olorun bi aba so fun olorun wi pe eyi ni edun okan wa eyi ni ilepa okan wa eyi ni ohun ti a nfe o sese olorun le se fun wa kini ipa ti re kini ohun ti o ye ki o se ki eyi ki o ba le je ti re ye ki a wo jeremiah ori ketalelogbon Jeremiah ori ketalelogbon ese iketa ke pe mi emi o si da olohun emi o si fi ohun la ati alagbara han o ti iwo ko mo ohun ti o se nla nu ni pe nigba ti olorun po wa pe ki a ke pe ohun ki ohun ki o ba le fi ohun la han wa ohun kekeke le a ma nbere o mo we pe ohun ti o ba le gbe ni dorun kekere ni o mo we pe ohun ti o dabi eni we pe bi ani ninu aye yi ko le se iwe irinna fun wa lati lo si orun rere lati wa pelu olorun titi ayeraye o mo we pe ohun kekere ni loju o wa ni o se dabi eni we pe iwosan je ohun ti o tobi we pe mi o la alakala mo o dabi ohun ti o tobi loju o wa we pe olorun ti fun mi lowo o pese ise fun mi o fun mi niyawo fun mi loko o fun mi lomo ohun kekere ni ohun ti o gbe ni dorun bi o ba je wo pe omo lo ngbe ni lo sorun ni aba ma bi won le ni lai lonka bi o ba je wo pe owo lo ngbe ni lo sorun aba ma le pa owo lai dekun bi o ba je wo pe eni ti o ni ilera ara dida sasa ohun lo ngbe ni lo sorun aba ma ma ro nipa lasaru eyi ti o lo sorun iwosan ogbe ni lo sorun awon kan aye won yo gbe ni lo sorun awon kan ti o si gbe ni lo sorun nkan kekere ni waju olowa nkan ti o se ti o se ti tobi ni waju olowa ohun ni ohun to mu ni kuro ninu aye yi ti o fun wa ni iwe irinna ti o mu wa lo si orun rere eyi ni a n pe ni iwa mimo somo lai si iwa mimo ko si eni ti o ri olorun o ni ki a ke pe ohun o ni ki a be lowo ohun wipe ohun o da wa lohun ati wipe ohun o fi ohun nla ohun alagbara ohun o fi han wa eyi ti a ko mo tele nipa be o ye ki a gbadura si olorun o ye ki a so fun olorun we pe a n fe nkan yi a n fe iwa mimo a n fe aworan olorun ni igbese aye wa ninu jeremiah ori kokandinlogbon ese iketala eyin o si saferi mi e o si ri mi nitori e o fi gbogbo okan yin wa mi ohun ti ki je ki awon elomiran ki o ni iwa mimo isodimimo isodotun ohun ti ki je ki awon elomiran ki won ki o le bori ese ti inu ese ti ode ara nkan ti ki je ki awon elomiran ki won ki o le je asegun ki won ki o le wa ni eni mimo alaileri alailaboko alailegbin kan soso nkan ti ki je ki awon elomiran ki won ki o le dabi jesu christi ni oro ni iwa ni iro ni ise ni ohun gbogbo ohun ni wipe won ki fi tokan gbadura bi o ba je wipe won wa owo ni won fi tokan wa bi won ba wa iwosan ni won fi tokan wa bi won ba wa ise ni won fi tokan wa bi o ba di pe an wa igbala an wa isodi mo an wa iwa mimo an wa agbara ti bori ese ti bori iwa okunkun ti bori gbogbo egbin aye yi won ki fi tokan wa won ma gbadura be ni ti o le gbadura won ma gbadura be ni pe egbo wa lenu won o le lanu lati ba olorun soro sugbon olorun so fun a wi pe o ni eyin o saferi mi e je pe e o wa mi e o si ri mi nitori e o fi gbogbo okan yin wa mi ohun ti olorun be lo wa ni pe nisinsin ki a lo si ori ekun wa mi o ni ki a joko mi o ni ki a dide ki a lo si ori ekun wa

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura. Baba wa tin be le orun. Adupe lowo yin loni. Wo pe o tun win ninu anu yin lati mu wa si yin lati gbo oro yin lati di alagbara tabi akoni ninu igbagbo ke a ba le mo bi a ti gbadura ke a ba le mo ise ti igbagbo nse ninu aye enikokan adupe wipe gege bi e tin ba wa soro lojojumo be ni nfa wa sumo odo ara yin si ki igbagbo wa ki o ba le ki o lagbara ki o si gbona ninu olorun a nbebe we pe bi a ti wa loni ohun ti en fe ba wa so ohun ti en fe ki o ye wa ohun ti en fe ki a se asaro le lori e je ki o ye wa loruko Jesu bi e tin ba wa soro a nbebe we pe ki eyin fun ara yin olorun emi ki o ko nkan won yi si wa le o kan aya ti o fi je wi pe a o le se aseyori ni igbese aye igbagbo wa ati wipe adura wa yo je te ogba ohun ti a si nbere gege bi oro yin e o se won fun wa e la wa loye e se wa loju e je ki a le di akoni ninu igbagbo alagbara ninu olorun adupe pe ti gbo loruko Jesu Christ Oluwa wa loni adupe lowo olorun wipe o tun fun ani anfani miran lati wa siwaju re lati gbo oro re ke a ba le se ife olorun ke a ba le wa ni ibi ti o nfe ke a wa ni ti igbagbo ati ni irin ajo wa lati ihin yi lo si ilu orun rere loni mo fe soro lori ohun kan ti o se pataki ninu oro olorun mo soro lori isegun onigbagbo ti o ga julo isegun onigbagbo ti o ga julo bi o ba wo akori oro yi finifini o ri wi pe a n soro nipa isegun ni ipele ipele e je wi pe a le ni isegun lona kan tabi lona miran sugbon loni a fe wo isegun nipa igbagbo eyi ti o ga julo nipa gbogbo isegun ti a le ni ninu Heberu ori kokanla ni a ti so fun wa popo nipa igbagbo Heberu ori kokanla a n so nipa igbagbo ki a to be si ni se alaye ni kikun won ka awon ese kan fun wa ki o ba le ye wa ohun ti a n so lati ese ikini nje igbagbo ni idani loju ohun ti a n reti ijeri ohun ti a ko ri nitori ninu re ni awon alagba ti ni eri rere nipa igbagbo le a mo pe ati da aye nipa oro olorun nitori ki se ohun ti o han le a fi da ohun ti a ri ese ikeje nipa igbagbo ni Noah nigba ti olorun kilo ohun ti ko ti iri fun o beru olorun o si kan oko fun igbala ile re nipa eyi ti o da aye lebi o si di ajogun ododo nipa ise ti ise nipa igbagbo ese ikejo nipa igbagbo ni Abrahamu nigba ti a ti pe lati jade lo si ibi ti ohun yi o gba fun ile ini o gbo o si jade lo lai mo ibi ti ohun re ese kokanla nipa igbagbo ni Sara ti kara re pelu fini agbara lati loyun nigba ti o koja igba re nitori ti o ka eni ti o se ileri si olooto ese iketa dini ogun nipa igbagbo ni Abrahamu nigba ti a dan wo fi Isaac robo eni ti o si ti fi ayo gba ileri won ni fi omo bibi re kan sosho robo ese ogun nipa igbagbo ni Isaac sure fun Jacobo ati Isau ni ti ohun tin bo bi o ba ka lo se waju o ri wipe titi di opin iwe yi tabi titi di opin ori ti anka yi ni o tin so fun wa nipa igbagbo ki awo ori ti o tele ori kejila ese ikini nitori na bi ati fi awo samo ti o kun to bayi fun awon eleri yi waka eje ki a pa ohun idiwo gbogbo ti se apa kan ati ese ti o rorun lati dimo wa ki asi ma sure ki asi ma fi suru sure eje ti agbe ka iwaju wa ke a ma wo Jesu olupilese ati alase pe igbagbo wa je ki a duro nibe bi abatin ba eko yi lo o mo idi ti mo fi ka awon ese ti mo ka ti mo se koja si ori kejila lati ka ese ikini ati ese ikeji fun o je ki a koko wo yi we pe lai si igbagbo ko si eni ti o le wo Olorun eje wipe igbagbo se pataki popo wo ese kefa ori kokanla ke wo bi igbagbo se pataki to sugbon le si igbagbo ko si ko sese lati wu nitori eni ti o ba nto olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe ati pe ohun ni olusesan fun awon ti o fi ara bale wa nihi ni aje ki o da wa loju bi o sese pataki to lati ni igbagbo oni lai si igbagbo ko sese lati wu bi o ba ronu daradara si awa ti awa sinu ijo e ba se ijo nihi tabi ijo olorun nibomiran o ri wipe opolopo ti o nwa si inu ijo won ma nwa si inu ijo pelu ero popo ninu okan won elomiran nigba ti won ba de inu ijo won so fun a wipe nibi ti awon tin bo awon ni iya egbe tabi awon ni balogun tabi awon ni baba esale tabi awon ni agbopa alufa tabi awon ni won ma nlago ninu ilesi tabi awon ni ateduro tabi o sese ki won ki o so wipe awon ni baba asale ti o je wipe bi ijoba fe se ipinu lai ri awon ko le se ipinu nitori be awon fe lati koja si dipa bi awon si tin fe lati koja si dipa nihi kini aye tabi ipo ti awon yo wa bi awon ba koja wa si hi ohun ti won ro ni wipe ipo ti ani ninu ijo oni o se pataki oni ko se ma ni ti eni kokan wa ti ani lati ma du sugbon nihi ni an so fun a wipe ipo kipo ti a ba ni bi a ko ba ni igbagbo ko sese lati wo Olorun wipe bi a ti le je olori egbe ninu ijo bi a ti le je akikanju ninu ijo bi a ti le je opontagi tabi a je enikan ti won ma duro de bi won ba fe mu ipinu ninu ijo bi a ko ba ni igbagbo a ko le wo Olorun wo le kan si sugbon le a si igbagbo ko sese lati wu awon elomiran bi won ba wa sinu ijo oni ohun ti won fi ma nsogo wipe igbagbo yemi nitori lati igba ti mo ti de inu ijo ise o ngberu ni lowo mi ki se be nikan owo onkun owo lowo mi ki se be nikan lati nigba ti mo ti de inu ijo ile keji ni mo nko nisinsin yi elomiran a so fun a wipe nigba ti ohun ti de inu ijo ni ohun ti ri wipe awon ore ati awon ojulomo won po si oni awon onibara ti won po ju be lo e je ohun ti won ma nsogo ti won ma yo ninu re sugbon a nso fun a wipe lai si igbagbo ko sese lati wu nitori be o ye ki a mo wipe eni kokan wa bi ati wa sinu ijo ohun ti o se pataki ni waju Olorun ohun ti Olorun wo ni igbesi aye wa ni wipe ki a ni igbagbo bi a ba nso nipa igbagbo awon elomiran won ma ni ohun ti won pe ni igbagbo sugbon ki se igbagbo ti an so nipa re won ma so wi pe awon gba ara won gbo wi pe bi awon ba dawole nkan bi awon o ba ri iyori si nkan na awon o je pada awon ni ipinu awon ni igbagbo ninu agbara ti won ninu ohun ti won le se won ma sogo wi pe awon ni igbagbo ninu ara won ifokantan ninu ara won won gbekele ara won eyi ki se igbagbo ti an so nipa re bi o ba wo ihin o nso o ni nitori eni ti o ba to olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe o nso nipa igbagbo ninu olorun awon elomiran igbagbo ti won ni ni wi pe awon ni igbagbo ninu alufa wi pe awon mo wi pe alufa wa e pe ko sese o si ni waju e alufa wa o je eni to le gbadura won ti won le bo so le kan be si ni ja tori be won bi eni keni ba soro ti ko dara nipa alufa won le tugele won le tu oja won le sifila kan be si ni ja kan so pe igbagbo ti mo ni ninu alufa mi o fe ki eni keni ki o fowo kan e ki se igbagbo tin ja igbagbo tin nodi igbagbo tin da nkan ru ki se igbagbo iru be la nso a nso igbagbo nipa ninu olorun o so wi pe ni ese kefa sugbon lai si igbagbo ko se se lati wo nitori eni keni ti o ba to olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe ati pe o ni olusesan fun awon ti o ba fara bale wa awon elomiran won ma ni igbagbo ninu okan ara won bi won ba fe lo si irin ajo o sese kan ti ni ipinu pelu enikan pe ni ola ni agogo mesan a o lo si irin ajo sugbon bi eni ti nwole boya o sese gba ti won fe jade won fe se osiko ah won ni ami niyan mo si gbagbo pe tin ba ti fe se osiko beyin o pari niyan nkan ti ma ba pade loju ona ki se nkan ti o dara a si so fun eni keje we pe mo gba ara mi gbo mo mo pe bo je lani mo lani bo je se ni mo fi kan ni bo je nkan kan ni mo ngboro ninu ara mi ni mo mo we pe mo mo bi nkan se ma nri ki se ru igbagbo be ni an so nipa re an so igba an so nipa igbagbo ninu olorun wi pe lai si igbagbo ko se se lati wo olorun nitori eni ti o ba nto olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe pe o nbe laaye wipe o je alagbara wipe o je olorun ti ki seke o je olorun ti wibe ti se be e ni igbagbo ti a n so nipa re ati wipe oun ni olusesan fun awon ti o ba fara bale wa se o kiyesi nihin o n so nipa wipe ki a fara bale lati wa olorun wipe ki a ma se je eni ti n kanju awon elomiran won ki mu suru won ki le fara bale wa olorun won ape ki won ki o to de ile isin be a ba si ti n pari isin awon eni ti o koko jade won ki farabale lati gbadura won ki farabale lati gbo eko won ki farabale lati ni igbagbo ninu olorun won ki farabale lati duro de imuse ileri olorun o ni ohun je olusesan fun awon ti o farabale wa nitori be o ye ki a le ni suru ni waju olorun o ye ki a le fi akoko sile lati sin olorun ki a de si ile isin ni akoko ti o ye ki a si ri wi pe a gbadura a farabale elomiran ninu ile ki farabale o sese ki o ma ka bibeli bi o ti n gbo ti enikan kan lekun ko mo boya oni won bere tabi elomiran ni won bere o ti dide ki farabale lori adura elomiran adura ti re ni wepe o gbomi lena o fe teba tabi o gbobe lena o fe jeun oni ko n sare gbadura ibi to tin gbadura o ronu boya obe njo boya omi ti ho o dide iru eni be ko farabale wa olorun sugbon awon ti o ni igbagbo ninu olorun awon eni ti o je wepe won to olorun wa won gbagbo wepe olorun be won gbagbo wipe olorun je olusesan fun awon ti o farabale lati wa olorun mo tin so nipa bi o sese pataki to lati ni igbagbo nitori pe lai si igbagbo ko sese lati wo olorun je kin tun so fun kini a npe ni igbagbo wo ese ikini nje igbagbo ni idaniloju ohun ti a n reti e jeri ohun ti a ko ri igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti e jeri ohun ti a ko ri ese kan yi ti apostle so fun wa oni apostle ni o se apejuwe re ni gbogbo ori iwe yi oni o fi so nipa ti noa nigba ti olorun kilo fun noa we pe ikun omi yo de noa ko ti ri ikun omi ni igba kan sosori noa ko ti ri ki ojoro to be ni igba kan sosori ti o fi ri wi pe omi bo ile mole o bo igi mole o pa awon opolopo nkan o pa won run sugbon bi o ti le je wi pe ko ri nkan won yi ri igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri igbagbo ninu re ni o njeri wi pe ohun ti olorun so yo se igbagbo ninu re ni o fi mo wi pe bi o ti le je wi pe a ko ti ri ikun omi ri o daju wi pe ikun omi yo de apostle ton se alaye fun wa o se apere fun ani pati abrahamu nigba ti olorun pe ni ese ikejo lati jade lo si ibiti ohun o gba gege bi ile ni o gbo o jade lo lai mo ibiti ohun re fiyesi daradara ibiti o lo yi ko ti gbo nipa re ri ko ti ka ninu iwe itan nipa re ri ko ti ri eni ti o lo sibe ti o pada wa ri sugbon bi olorun ti so fun o gbagbo o ko eru re o si be sin lo si ibi ti olorun fe ki o lo igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri paul ton se alaye si waju si ni ese ikokanla o ni nipa igbagbo ni sara ti kara re pelu fi ni agbara lati loyun nigba ti o koja igba re nitori ti o ka eni ti o se leri si olooto ranti wi pe ni igbesi aye sara ko ti ri enikan sosho ti o je omo adorun odun ti o ri wi pe oloyun o si bimo ko ti ri enikan sosho ti o ri wi pe igba obirin ti koja lara re ti o je wi pe ko sese ni ti eniyan leran ara lati loyun mo sugbon ti o loyun sugbon igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti bi o ti le je wi pe sara ko ti ri iru enikeni be ri ti o ti di ogbo sugbon ti o loyun sibe sibe nitori wi pe olorun ki seke nitori pe o ka olorun ti o se leri si olooto o ni ijeri si ohun ti a ko ri be na ni a so fun wa ni ti abrahamu ninu ese ketadilogun nipa igbagbo ni abrahamu nigba ti a dan wo fi Isaaki rubo eni ti o si fi ayo gba ileri won ni fi omo bibi re kan soso rubo ni ti eni ti a wi pe ninu Isaaki li a o ti pe iru omo re o si pari re si pe olorun ti le le gbe dide ani kuro ninu oku ati ibiti o ti gba pada pelu ni apere se ori ohun ti a so nipa igbagbo wi pe bi o ti le je pe abrahamu ko ti ri eni keni ri ti o jidide lati inu oku o se se ki o ti ka nipa abeli ti o ku ti o si je pe ko jidide lati inu oku o se se ki o ti ka nipa opolopo awon eniyan ti o ku sugbon ti a ko jidide lati inu oku se o mo wi pe o wa se aye yi ki jesu ki o to wa ki a to ma so nipa wi pe Jesu Kristi jidide lati inu oku ki a to ma so wi pe Elijah tabi Elisha o gbadura fun enikan awon wonyi si jidide kuro ninu oku ki iru igba be ki o to de ni Abrahamu ni o ti gbagbo wi pe wese ikokan din ni ogun yi o si pari re si pe Olorun ti le le gbe dide ani kuro ninu oku ati ibiti o ti gba pada pelu ni apere eni a so nipa igbagbo wi pe igbagbo ni ijeri si ohun ti a ko ri nitori be o ye ki o ye wa ohun ti a n pe ni igbagbo wi pe nigba ti Olorun ba se ileri fun wa bi o ti le je wi pe a ko ti ri imuse ileri yi bi o ti le je wi pe a o mo ona tabi ohun ti olorun yi o se ti o le fi mu ileri ise igbagbo wa ni wi pe olorun ki kuna olorun ki baati olorun ki se eni ti se ileri ti ki o le imuse igbagbo wa ni wi pe olorun je alagbara olorun je olooto Olorun je onife, Olorun je ologbon ati wi pe ko si ohunkohun ti o wa labe orun ti Olorun ko le yi pada. Ko si ohunkohun ti o wa labe orun ti Olorun ko le se eyi ni igbagbo wa nitori be je ki o yi o wi pe igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ati ijeri si ohun ti a ko ri wo Romu ori kerin ki o le yi oju be lo. Romu ori kerin lati ese ikerin dilogun nitori na le o fi se ti pa igbagbo ki o le se ti ore ofe ki ileri ki o le da gbogbo omo iru omo loju ki se awon ti pa ofin nikan sugbon ati fun awon ti inu igbagbo Abrahamu pelu eni ti se baba gbogbo wa gege bi ati ko pe mo ti fi o se baba orile ede popo ni waju eni ti o ngbagbo olorun ti kara re ti o so oku di aye ti o si pe ohun oni ti a ko ti ko si bi eni pe won ti wa se ori ohun ti a so nipa igbagbo nihin we pe olorun ti o pe awon nkan won ni ti ko si bi eni pe won ti wa igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri pipe awon nkan won ni ti ko si bi eni pe won ti wa ese ikejidinlogun nigbati ireti ko si eni ti o gbagbo ni ti ireti ki o le di baba orile ede popo gege bi eyi ti a wi pe bayi ni iru omo re yori eni ti ko se ilera ni igbagbo ko ro ti ara ohun ti kara re ti o ti ku tan nigbati o to bi eni iwon 100 odun nipa ti Abrahamu ni a so wi pe o to eni 100 odun nigbati Sara ti o nje bi eni 100 odun ati kiku inu Sara ko fi aigbagbo siye meji ileri olorun sugbon o le ni igbagbo o n fi ogo fun olorun nigbati o sa ti mo daju daju pe ohun ti ohun ba se ileri ohun ba ti leri o si le se yi ni a n so nipa ti igbagbo nipa be ni a firi wi pe igbagbo awon ti ma jemu lailai won se opolopo ise iyanu awon ti won ni aisan amu won larada awon ti o dabi eni wi pe odi Jericho wa ni iwaju won a wo odi Jericho lule awon ti okun pupa ti o wa ni iwaju won nipa igbagbo ni a fi pin okun pupa si meji opolopo ise iyanu ohun meriri ni igbagbo se ni igbese aye awon won ni eni a fi je ki o je bi apere fun wa wi pe awa papa o ye ki a ni igbagbo ninu olorun bi o ba pada si heberu ori kokanla heberu ori kokanla kini awon nkan ti igbagbo se awon nkan ti igbagbo se ye ki a wo ti noa ni ese ikeje nipa igbagbo ni noa nigbati olorun kilo ohun ti ko iti iri fun o beru olorun o si kan oko fun igbala ile re nipa eyi ti o da aye lebi o si di ajogun ododo nipa ti se nipa igbagbo nihin ni a so fun wa ni ti noa ye ki o ye o wi pe nigba ti a kilo fun noa nipa ikun omi ohun ti ko ti iriri o gba olorun gbo o beru olorun o kan oko oko ti o kan yi o kan nipa igbagbo eyi a se ohun ti o ga julo ti igbagbo se ninu noa rara kilo to ga julo asofun ni ese keje yi o di ajogun ododo ti se nipa igbagbo nigbati aka awon opolopo eniyan si elese nigbati awon opolopo eniyan won yi ti won ko le ri oju olorun ti won ko le ba olorun dore ti won ka won se elese ti won ku ninu ese won nipa igbagbo ni noa ni o fi di olododo o meji ni an so nipa re noa o kan oko fun igbala ile re noa di olododo nipa igbagbo e o lo ga julo se wi pe akan oko tabi akan moto tabi ani irinse tabi ani awon nkan won ni ti o wa ninu aye awon nkan ti yo ba aye koja lo se yi ni o gaju rara wi pe adi olododo nipa igbagbo e ni ohun ti o gaju o ye ki o ye wa nigba na wi pe nigba ti a ba gba olorun gbo ti igbagbo wa ti o je ki a bo lowo ese ti igbagbo wa ti o so wa di olododo ti igbagbo wa ti o so wa di akikanju ninu olorun eni ti n ba ese jagun eni ti n ba aye jagun eni ti n ba iran ara jagun eni ti n ba esu jagun eni ti bori ese eni ti bori esu eni ti bori awon iran ara eni ti bori idanwo ti o wa lati odo esu igbagbo yi ni o gaju igbagbo yi ni o se ohun ti o gaju ni igbe aye wa bakan na ni a le so nipa ti Abraham bi o ba wo ese ikejo nipa igbagbo ni Abraham nigba ti a ti pe lati jade lo si ibi ti ohun yo gba fun ile ini o gbo o si jade lo lai mo ibi ti ohun re ni ni an so fun awe pe Abraham o gba ile gege bi ohun ini bawo ni o se gba ile yi gege bi igbagbo ni nipa ti igbagbo awa na o se se boya a o ni ga a o ni go a o ni kan ni kankan tele tele a o ni le a o ni bugbe a o nile sugbon nipa igbagbo agba olorun gbo nipa igbagbo wa ninu olorun abe si ni de eni to ni ile gbe ade eni ti o nrale ade eni ti o so wi pe ah lati gba ti mo ti gba Jesu Kristi gbo mo ti nfi okuta ile ipele ile mo ti nfi lele lati gba ti mo ti gba Jesu Kristi gbo mo ti ra irin ise ki se be nikan emi ti o je wi pe mu pin shop ba eyan lo tele tele ni sugbon mo ti ni shop ti ara mi nisinsin yi se eyi ni ohun ti o gaju ti igbagbo le se rara ori won so fun a wi pe Abraham o je eni ti o gboran nipa igbagbo won ni nigba ti a kilo fun nigba ti a soro fun o gbo o gboran igboran ti o wa lati igbagbo yi ohun ni o gaju o se se a ri awon miran ti o je wi pe nipa igbagbo won le ni ile won le ni ile won le ra moto won le ra irin ise won le bere si ni di won le di eni tin kowo jo sugbon igboran igbagbo ko si ni igbese aye won o sese ki olorun ni ki won ko ti sile ati gboran o soro olorun ki won ko siga mimu sile o soro olorun so fun wi pe ki won ki o mu iloko laya won ki won ki o mu bo sipo gege bi oro olorun oko kan aya kan ati gboran o de ti fun won won o le gboran an so fun awe pe ohun ti o se pataki julo ti igbagbo le se ohun ni wipe igbagbo o je ki a gboran si olorun olorun so pe ki a ko ese sile ki a be si ni hu iwa ododo igbagbo ti o ga julo ni igbagbo ti o je ki a di olododo igbagbo ti o je ki a bo lowo ese igbagbo ti o je ki a rin gege bi eniyan olorun gege bi eni ti o ni iwa mimo ki se be nikan an so ni ese ikokanla nipa igbagbo ni sara ti kara re pelu fi ni agbara lati loyun nigba ti o koja igba re nitori ti o ka eni ti o se ileri si olooto o je ohun ti o wuni lori o je ohun ti o dun mo ni ninu popo nigba ti a ba ri obirin gege bi sera ti o je wi pe tele tele ko bimo so mo wi pe gba ti a ti mo sera amo gege bi eni ti o loko ese lese kese ti a daruko sara ninu genesis ni a ri wipe o ti wa nile oko o si wa nile oko fun ojo pipe fun odun pipe sugbon ko si omo fun odun popo lo fi wa lai romo bi sugbon a so fun ani hin wipe o to akoko kan ti sara ti o gba olorun gbo bi o tile ti koja igba ti obirin le loyun igba ti obirin le bimo sibe sibe o gba olorun gbo e je ohun ti o dara popo ninu ijo wa nihin iwo na o le je eleri fun mi o le je eleri o le je agbenu so fun olorun wi pe ati ri opolopo awon obirin ti o je wi pe bi won ti wa sinu ijo won ti gbeya won ti loko fun bi odun marun odun mewa odun meedogun ati le nka ti olodun mokanlelogun mejilelogun mo ari kan ninu wa ti o je wi pe odun mokandinlogbon ni o ti wa nile oko ti o bi mo ri sugbon nigba ti o wa sihin agbadura Olorun ti o si ye igbagbo wa si o je ki o loyin o je ki o bimo laye ati lalaafia sugbon ni soro se eyi ni ohun ti o gaju ninu igbagbo rara nitori iwo na papa o sese ki o mo enikan tabi meji tabi meta ti o je wi pe nipa igbagbo nigba ti won wa sinu ijo won o loyun tele won o bimo tele gba ti won wa sinu ijo won loyun won bimo sugbon ese kuro ninu aye won o igbala ko je ti won o ise ododo irin ododo oro alaafia ko si ni igbese aye won o ari awon elomiran to je wipe won ni igbagbo wipe bi oluso agun tan ba ti gbadura fun mi bi o ba ti daruko jesu si isoro airomo bi ti mo ni yi o da mi loju wipe ma loyun ma bimo gba ti asi gbadura ni toto gege bi igbagbo re o loyun o bimo sugbon ye ti o kuro leti egba kuro lorun awon nkan ton fin ko ete atowo ko kuro nbe ko segun aye ko segun ese ibinu o kuro nbe ija ko kuro nbe ole ka ma fowo ranko ka ma ji owo oko ka ma ji owo awon aladugbo ko kuro nbe ka ma sepe nkan tabi ka ma nodi tabi ka ma ni aran kan tabi ka ma jowo eni keji ko kuro nbe ohun ti an so ni wipe elomiran o sese ke ari wipe o ni igbagbo ati loyun o ni igbagbo ati bimo igbagbo yi ti o ni ko le gbe idorun nitori wipe ese ko kuro ni igbese aye re ohun ti o ga julo ohun ti o tobi julo ti igbagbo le se ninu aye re tabi ninu aye temi ohun ni wipe ki igbagbo ki o da mi ni ide kuro ninu ese ki igbagbo ki o gba o sile kuro lowo ese gba ti o n ba aye jagun gba ti o n ba ese jagun gba ti o n ba eran ara jagun gba ti o n ba awon nkan ti o wa ninu aye yi ti o n ba won jagun igbagbo ti o ga julo ni wipe ki igbagbo yi ki o da o sile kuro ninu awon nkan ti o wa ninu aye ki ari wipe ese iro agbere aran kan ija gbe anodi gbogbo nkan won yi ki o kuro ni igbese aye re nipa igbagbo eyi ni ohun ti o ga julo wipe igbagbo so wa di eni mimo igbagbo so wa di olododo igbagbo so wa di eni ti o bo lowo ese eni ti a dani de kuro lowo ese nitori be eyi ni o je ko eni o ye ki o je ohun ti a o ma ro ninu okan wa eyi ni o ye ki o je ohun ti a o ma gbadura le lori eyi ni o ye ki o je ohun ti a o kunle le lori ti a o so fun olorun wipe bi ko ba di igba ti igbagbo ti o so mi di olododo eni ti o bo lowo ese eni ti o rin irin ododo eni ti o n soro ododo bi ki ba se wipe igbagbo se ise asepe ni igbese aye mi n ki yo duro ohun ti o ye ki a gbe yewo niyi wese ogun o ni nipa igbagbo ni isaki sure fun jakobo ati isau ni ti ohun ti n bo e je ohun ti o se pataki o je ohun ti o wuni lori a si ma n ri wipe ninu ijo wa nihin opolopo igba ni olorun le lo oluso agutan ti o je wipe bi o ba ti sure fun o bi o ba ti gbadura fun o bi o ba ti so pe bayi ni yo ri be na ni yo ri o je ohun ti a dupe lowo olorun fun wipe olorun fi n ke wa o fi n ge wa ninu ijo wa nihin o si sese ko je adari wa o sese ki o je arabirin ninu oluwa ni a ri wipe o je onigbagbo o je eni ti n gbadura o je baba ti ni isoro bi a ba ti ni ajalu baba ti ni wahala ninu ebi wa bi a ba ti lo ba arakunrin yi ninu ijo arabirin yi ninu ijo bi o ba ti so wipe ma beru ohun to le loni yo ro lola inu re adun wa so wipe arabirin bo ba ti soro be ni yo ri ni toto toto o ba si di ojo keji nkan to le tele tele a ri wipe gbogbo re olorun a pero si o je ohun ti o dara adupe lowo olorun o je ohun ti olorun ti o fi ntoju wa gege bi baba si omo sugbon ye kin bere lowo re se eyi ni ise igbagbo ti o gaju ti a le toka si wipe nipa igbagbo isaki sure fun jakobu ori be nipa igbagbo oluso agutan o gbadura fun wa ori be oni ki a bimo oni ki a lowo oni ki a rise oni ki igbese aye wa ki o denu ju be lo oni ki oko ti o fe ti wa jade o sure fun a wi pe koni ti wa jade mo o si ri be se yi ni ohun ti o gaju tabi o sese nkan rin ni ago ara re tabi o sese ki o je wi pe alakara lo nba oja tabi awon nkan kan ni o de si o bi oluso agutan si ti so wi pe ki nkan won ni ki o pora o si pora ni toto se eyi ni ohun ti o gaju ti igbagbo le se je ki a wo Matthew ori keje lati ese ikokanlelogun ki se gbogbo eni tin pe mi le oluwa oluwa ni yo wole ijoba orun bi ko se eni tin se ife baba mi tin be le orun opolopo eniyan ni yo wi fun mi le ojo na pe oluwa oluwa awa ko ati so tele le oruko re ati oruko re ki awa fi le awon emi esu jade ati le oruko re ki a fi se opo ise iyanu nla nigba na le emi o si je wo wi fun won pe emi ko mo yin ri e kuro lodo mi eyin onisese se ori nihin o sese ki a mo bi a ti sure o sese ki a mo bi a ti gbadura o sese ki a gbadura fun eniyan ki emi esu ki o pora ki o jade ki a ri wi pe awon aisan awon ise nise awon iponju ti o ti wa ni igbese aye iru eni be tele tele lese kese ti a gbadura fun o pora sugbon jesu nso fun awuko ni je o mo wi pe eyi ko so wa di eni ero ijoba olorun wi pe bi a o ba bori ese bi igbagbo ti a ni bi ko ba je ki a bori awon ese ti o n jade ni igbese aye eni kookan wi pe ise iyanu ti a n so nipa re yi lile emi esu jade ti a n so nipa re yi wiwo alaisansan ti a n so nipa re siso tele tabi lilala ti awon eniyan so nipa re eyi ko mu wa lo si orun o ni ani lati bo lowo ese eyi ni ise iyanu ti o ga julo eyi ni isegun ti o ga julo ti igbagbo le se ni aye re ati ni aye emi paapaa nitori be o ye ki a pada sinu bibeli ki a je ki o ye wa wi pe igbagbo ni toto o ma je ki a bori ese tele tele ni ijo wa ye ni dipa awa ti o ba pe die ti a ti nwa a o je eleri wi pe tele tele nkan ti a ma nsogo ninu re ni wi pe mo dupe lowo olorun o lati igba ti mo ti de inu ijo olorun je ki n bo lowo ese wi pe tele tele mo je sose sose tele tele mo je onija gidi jagan eniyan tele tele mo je amuti para tele tele ko si nkan ti mi o le mu ni siga bo je e ti won pe ni igbo ni tabi e ti won we sinu paper funfun ni ko si e ti mi o le mu ni siga tele tele o bi won da ito sinu igo mo le mu sugbon nisisin yi mo olorun ti tun mi sile mo ti bo lowo ise mo ti bo ni lowo ijekuje mo bo ni lowo imukumu tele tele arinde oru ni mi wi pe tele ko si bi kibi ti won tin jebo ibi kibi ti won tin jo ibi kibi ti won tin se nkan ki nkan ayeye mu lati debe ni sugbon nisisin kin joko sile ni kin ma ka bibeli ni kin ma waasu irere ni eyi ni osogo wa tele tele gege bi omo deep life wi pe abo lowo ese iro kuro lenu wa o le kuro lowo wa irin de oru kuro lese wa ati nkan aye isoso aye irin aye oro aye ka ma kun ete ka ma kun oju ka ma kun ekanna ka ma jo irun nina wi pe gbogbo nkan won won kuro ni igbese aye wa isogo wa ni tele tele wi pe adi omo olorun bi a ba jade lati jeri eri wa ni wi pe jesu christ so mi dominira o je kin bo lowo ese o je kin bo lowo isu o je kin bo lowo awon ti o awon kan ti o so mi lojo tele tele awon kan ti o de mi ni igbekun ninu aye yi tele tele o je kin bo lowo won ohun ti a fi man jeri tele tele ni yi sugbon o se ni laanu we pe opolopo ni won yi ilana pada opolopo ni o dabi eni wi pe bi won ti nwa sinu ijo nisinsin yi isogo won ijeri won ni wi pe mo ni imularada tele tele mo fe de adetetan sugbon gba ti won ti gbadura fun mi mo ti bo lowo nkan won yi tele tele mo je eni ti nkan ma rin lara re sugbon nisinsin yi nkan ti gbogbo nkan won yi ti kuro sugbon o bo lowo siga mimo won o bo lowo ti o won o bo lowo ole won o bo lowo iro pipa won o bo lowo ija jija won o bo lowo awon kan won ni ti o je wi pe o je ese ni igbese aye won o mo ohun ti olorun so fun wa wi pe lai si wa mimo ko si eni ti yo le ri olorun nitori be e ni mo fi ka ori kejila fun o tele tele je ke a wo ori kejila nisinsin yi ninu ori kejila ese ikini oni nitori na bi a ti fi awo somo ti o kuto bayi fun eleri yi waka e je ke a pa ohun idiwo gbogbo ti se apa kan ati ese ti o ronu lati dimo wa ki asi ma fi suru sa ire ije ti agbeka iwaju wa ki a ma wo Jesu olupilese ati alase pe igbagbo wa eni nitori ayo ki agbeka iwaju re o farada agbelebo laika itiju si ti o si joko le owo otun ite olorun saro ti eni ti o farada iru isoro odi yi lati odo awon elese si ara won ki e ma ba ki e ma ba rewesi ninu okan yin ki are si mu yin eyin ko iti ko oju ija si ese titi di eje ni ijakadi yin duro nibe o ti so fun wa ninu ori kokanla o so nipa igbagbo o so nipa Noah ti o kan oko pelu igbagbo o so nipa Abrahamu ti o jade lati ibi kan lo si ibomiran nipa igbagbo o so nipa Sarah ti o loyun ti o bimo nipa igbagbo o so nipa Isaki nipa Josephu o so nipa Jacobu nipa igbagbo o so nipa Mose nipa igbagbo o so nipa awon obi Mose pelu nipa igbagbo o so nipa Jephtha o so nipa Davidi o so nipa Samsoni o so nipa Gideoni nipa igbagbo o so nipa awon nkan ti a le fojuri apin okun pupa ni yani tabi abimo tabi agba ile ni tabi akonko tabi omiran ti a se wipe asegun awon filistini tabi opolopo nkan miran ti a se odi jeriko ni awolule ni o so pe gbogbo awon kan wonyi o wa nipa igbagbo sugbon ni ori kejila wa so wipe nisinsin ki a moju kuro ni wipe apin okun pupa ni ya ki a moju kuro ninu wipe a je ki golati ki oku ki a moju kuro nipa wipe asegun awon ota ki a koju si nkan kan wipe asegun ese ki a koju ija si ese titi di eje ni ijakadi wa ki a si ma wo Jesu Christi olupilese ati alase pe igbagbo wa eni ti o je wipe o farada agbelebo eni ti o je wipe o se gbogbo nkan ti olorun fe ki o se ayo ti agbe ka iwaju re oni o tejumo awa na papa o ye ki o ye wa wepe isegun ti o ga julo isegun ti o po julo oni o pe asegun ese asegun esu asegun eran ara awon nkan ti o ndoju ko wa awon nkan ti o dabi eni wipe won je idanwo ni iwaju wa adoju ko won asisegun wo ese ikerin la e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri oluwa oni e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan pelu eniyan gbogbo ati wipe ki a si ma lepa iwa mimo lai si iwa mimo yi ko si eni ti yo le wu oluwa ti yo le ri oluwa sori wipe laarin wa o je ohun ti mo gbagbo wepe yo ma se Jesu Kristi laanu yo si ma ba ninu je wepe a ko lepa ewa mimo iwosan la nlepa e a ko lepa ewa mimo ba o se je ba o se mu la nlepa e a ko lepa ewa mimo je ki nbimo je ki nloko je ki nlaya la nlepa e a ko lepa wepe bi ipe ba dun nigba kigba tabi bi Jesu Kristi bi o ba farahan lawo somo wipe nje a o le ri oluwa a ko lepa ewa mimo awon kan aye yi awon omule mo fo aye awon nkan itafo ba fi le awon nkan ti o je wipe a o le mu lo sorun o ba ni gbogbo owo aye yi a o le ko lo sorun o ba ara gbogbo won to aye a o le ko won lo sorun o ba ni gbogbo awon ore aye a o le ko won lo sorun o ba di eni gba ojumo ninu aye o ba di oselu pataki ninu aye a o le mu eyi lo si orun o ba di enikeni kini lo le je ninu ijo a o le mu awon nkan won yi lo si orun ohun kan soso ti a le mu lo si orun ti o je iwe irinna lati rin ninu aye yi lo si orun rere o ni iwa mimo nje o je mo o se wa laanu wi pe opolopo ni o le pa bia o ti di atunbi opolopo ni o le pa bia o se bo lowo ese opolopo ni o le pa bia o se bori awon idanwo ti o nkolu ara wa ti o wa si ago ara wa opolopo ni o le pa bia o se je mimo ninu mimo lode mimo ninu ebi mimo ni igboro mimo ni ileto mimo ninu ile mimo pelu awon aladugbo wa opolopo ni o le wa ni o le pa iwa mimo iwa ododo ni bi ise ni iwa ododo ni bi oja wa ni iwa ododo iwa mimo ni bi kibi ti awa sibe sibe anje ki o ye wa o wi pe lai si iwa mimo ko si eni ti o le ri olorun so fun mi bi pe badun nisinsin yi ni bo lo wa so fun mi bi pe badun nisinsin yi ni bo lo pari ire ije igbagbo re ni bo lo pari esi se o ti di olododo se o ti bo lowo ese se o ti bo lowo awon faaji aye yi awon omule mofo afoba file aye yi se o ti bo lowo won abi won de oni igbekun agbere ese iropepa o le jija ibinu abi awon nkan won yi ni won de omole ti won ni je ki o le ba jesu lo se o ti ni iwa ododo ti an so nipa re yi iwa mimo ti an so nipa re yi se won ti je ti re dide ki o gbadura dede ki o so fun olorun lai si iwa mimo ko se ni ti o le wo olorun eyi ni ohun ti o ga julo ohun ti o ga julo ti igbagbo le se ni igbese aye wa wi pe ke a wo ese wa nu pelu igbagbo ke a so wa di olododo nipa igbagbo ke a so wa di eni iwa bi olorun nipa igbagbo ke a di eni ti o ni iwa mimo nipa igbagbo so fun olorun wi pe bi ki e ba se pe o so mi di olododo ni ki o kuro nibi loni bi o ba so fun olorun bi o ba gbagbo yo se fun o yo gba okan re la yo tun obi yo wo ese enu yo so di olododo ati eni mimo Thank you.

0: iru ojo asale be ni gbogbo wahala re ati awon oke ti o wa ni igbese aye re won yo dopin loruko Jesu ninu Jeremiah ori kejile logbon Jeremiah ori kejile logbon ese iketa dilogun oni ah Oluwa Olorun wo iwo ti o da orun ohun aye nipa agbara nla re ati nina apa re ko si ohunkohun ti o soro fun o bi o ba ni iru igbagbo be o daju wipe oke ti o wa ni igbese aye re yo kuro lasale yi loruko Jesu nitori Olorun ti an gbadura si oni oba lori ohun gbogbo bawo ni o ti yi o si wipe Olorun ni atobi ju to ni gbogbo agbara ati gbogbo ipa ronu nipa agbara to tayo ti eda nigbati Olorun da gbogbo agbala aye lati inu ofo se o mo wipe ki carpenter ki o to le kan tabili tabi aga oni lo igi ki alagbede ki o to ro ada tabi oko oni lo irin sugbon Olorun wa oni lo ohunkohun lati fi seda ohun gbogbo ti a nri loni ini a fi so fun wa ti a fi ran ara wa leti we pe Olorun wa atobi joni oni gbogbo agbara oni alagbara nla oni olowosan olodumare to ni ohun gbogbo ni ikawo re olupese ni pelu oto otun ni aniseko oni balogun loju ogun to n pa gbogbo ise satani run bi o ba fi oju ri eyi ti a n so yi ti o si wo Olorun oba lori ohun gbogbo o ko ni ri ohunkohun ni igbese aye re ti o soro ju fun Olorun lati se o si ri wepe ni asale yi gbogbo ko seese ni igbese aye re yo di siseese loruko Jesu ni kiakia a o ma wo koko meta lori iwaaso ti ale yi ikini olubori agbara nla ti Olorun wa olubori agbara nla ti Olorun wa ikeji oke nla nla to nsidi nipase Olorun wa oke nla nla to nsidi nipase Olorun wa iketa oniruru ise iyanu anu lati odo Olorun wa ikini olubori agbara nla ti Olorun wa wo Exodus orike dogun Exodus orike dogun lati ese ikokanla ni a ti so fun wa bi Olorun wa se lagbara to tali o dabi iwo Olowa ninu awon alagbara tali o dabi iwo ologo ni mimo eleru ni ti nse ohun iyanu ti nse ohun iyanu nje Olorun le se ohun iyanu ni igbese aye re loni yo se ohun iyanu nitori pe alagbara ni ologo si ni a n so fun ninu chronicle kini ori kokandinlogbon lati ese ikokanla si ikejila ti re Olowa ni titobi ati agbara ati ogo ati isegun ati olanla nitori ohun gbogbo li orun ati le aye ti re ni ijoba ni ti re Olowa asi gbe oleke li ori ohun gbogbo li ori fun gbogbo oro pelu ola odo re ni ti wa iwo si joba lori ohun gbogbo le owo re ni agbara ati power ati le owo re ni siso ni di nla wa ati fifi agbara fun ohun gbogbo agbara yi yo sise ni igbese aye re loni akai katan ni awon ohun ti Olorun wa ti se pelu agbara nla re nitori ailopin ni Olorun ti a nsin nigbati a ba moye iru agbara nla ti Olorun wa ni a o dabi omiran ninu emi wa iberu ifoya ati sisa kijo kijo yóò di ohun ìgbàgbé àti ohun àjèjì lójú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa lórúkọ Jésù. Àìgbàgbọ́ yóò di ohun ìgbàgbé nínú èdè ẹnu wa. Iyè méjì yóò kò dànù bí èlòbọ́ nínú igbá àyà wa. Bí o bá mọ ẹni tí a ń pè ní Ọlọ́run, tí o sì mọ̀ wípé òun ni a tóbi jù, òun ni ó ní agbára olúborí, o mọ̀ wípé kò sí ohun tó ṣòro láti ṣe, wípé ohun tí o pè ní òkè ní ìgbésí ayé rẹ a ó sọ di pẹ̀tẹ́lẹ̀. Bí a bá ṣe ọ lójú nípa ti ẹ̀mí láti rí àṣírí ìjìnlẹ̀ àtóbi jù agbára Ọlọ́run, ayé rẹ kò ní rí bákan náà mọ́. Ọlọ́run àtóbi jù tó dá ayé àti ènìyàn láì nílò ìrànlọ́wọ́ ẹnikẹ́ni yóò ṣiṣẹ́, yóò dàbíra ní ìgbésí ayé rẹ, nítorí wípé agbára Ọlọ́run kò ní àfiwé. Nínú Isaiah orí ogójì láti ẹsẹ̀ 25, ǹjẹ́ ta ni ẹ̀yin ó ha fi mí wé, tàbí ta li èmi ó ba dọ́gba li ẹ̀mí mímọ́ wí? Gbé ojú yín sókè síbi gíga kí ẹ sì wò, ta li ó dá nǹkan wọ̀nyí? Ta li ó dá wọn? Mo ní ta li ó dá wọn? Tí mú ogun wọn jáde wá ní iye, ó ń pe gbogbo wọn ní orúkọ nípa títóbi ipa rẹ̀, nítorí pé òun le ní ipa, kò sí ọ̀kan tí ó kù. Ẹsẹ̀ 28, ìwọ kò tí mọ̀, ìwọ kò tí gbọ́ pé Ọlọ́run ayérayé Olúwa ẹlẹ́dàá gbogbo ìpẹ̀kun ayé kì í ṣàárẹ̀. Mo ní kì í ṣàárẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni àárẹ̀ kì í mú un. Kò sí àwárí òye rẹ̀, agbára yìí yóò ṣiṣẹ́ ní ìgbésí ayé rẹ láṣáálẹ̀ yìí lórúkọ Jésù. Nínú Efesu orí kẹta, ó yẹ kí o máa fi ọkàn ro ohun ńláńlá tí Ọlọ́run yóò ṣe fún ọ ní àṣálẹ̀ yìí bí a ti ń wo agbára àtóbi jù Ọlọ́run wa. Efesu orí kẹta ẹsẹ̀ 20, ǹjẹ́ ẹni tí ó lè ṣe lọ́pọ̀lọ́pọ̀ ju gbogbo èyí tí à ń béèrè tàbí tí à ń rò lọ gẹ́gẹ́ bí agbára ti ń ṣiṣẹ́ nínú wa? Ó sọ fún wa wípé agbára yìí, agbára Ọlọ́run yóò ṣiṣẹ́ nínú rẹ, ó sì sọ fún wa wípé yóò ṣe ohun tó ń béèrè. Ìkejì, yóò ṣe èyí tó ń rò lọ́kàn. Ìkẹta, yóò ṣe gbogbo ohun tí a ń béèrè tàbí tí a ń rò. Ìkẹrin, yóò ṣe ju gbogbo èyí tí a ń béèrè àti èyí tí a ń rò láṣáálẹ̀ yìí lórúkọ Jésù. Ó wá sọ pé ó jù bẹ́ẹ̀ lọ, wípé Ọlọ́run alágbára àtóbi jù tí ń ṣí òkè nídìí yóò ṣe lọ́pọ̀lọ́pọ̀ ju gbogbo èyí tí a ń béèrè tàbí tí a ń rò. Ó ní irú agbára yìí yóò ṣiṣẹ́ nínú wa. Mo rò wípé ó múra sílẹ̀. Mo ní ṣe ó múra sílẹ̀, nítorí wípé lónìí Ọlọ́run yóò ṣiṣẹ́ àrà ní ìgbésí ayé rẹ, nítorí agbára ńlá tó jí Jésù Kristì dìde láti inú òkú ó ṣetán láti ṣiṣẹ́ ní ìgbésí ayé rẹ. Èyí ni ó mú wa lọ sí kókó kejì nsìn. Ó ń sọ nípa òkè ńláńlá tó ń ṣídì nípasẹ̀ Ọlọ́run wa. Òkè ńlá tó ń ṣídì nípasẹ̀ Ọlọ́run wa. Nínú Matthew orí kẹtàdínlógún láti ẹsẹ̀ 21, nígbà náà lé àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù tọ̀ ọ́ wá lẹ́yìn, wọ́n ń bi pé èé ṣe tí àwa kò lè jáde? Ohun kan ṣẹlẹ̀, ọmọ kan ní ẹ̀mí èṣù, ẹ̀mí tó ń da lóró. Wọ́n gbé ọmọ yìí wá sí ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù, ṣùgbọ́n wọn ò lè lé ẹ̀mí èṣù jáde. Ṣùgbọ́n nígbà tí Jésù dé pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àṣẹ kan, ó lé ẹ̀mí èṣù jáde. Èyí wá ṣe àwọn ọmọ ẹ̀yìn ní kàyéfì, wọ́n á bèrè wípé kí ni ṣe, èyí ti ṣe ti awa o le se nkan yi ninu ese ogun Jesus si we fun won pe nitori aigbagbo yin ni looto ni mo sa we fun yin bi eyin ba ni igbagbo bi woro irugbin mustardi bi eyin ba ni igbagbo se oni igbagbo mo ni se oni igbagbo bi eyin ba ni igbagbo bi woro irugbin mustardi eyin o we fun oke yi pe si nihi lo si ohun yo si si Jesus ni yo si si la sale yi yo si si gbogbo oke to wa ni igbese aye re yo si si ko si si nkan ti e ki yo le se ko si nkan ti e ki yo le se ninu Marko ori kokanla Marko ori kokanla ese iketa le logun Marko ori kokanla ese iketa le logun looto ki se ti oro ere looto ni mo wi fun yin enikeni ninu awon omo Olorun enikeni ninu awon ti o ba gbagbo enikeni ninu awon ti o gbadura ni oroko Jesu enikeni ti o ba wi fun oke yi pe sidi ki o se bo sinu okun ti ko ba si siye meji le okan re sugbon ti o ba gbagbo pe ohun ti o wi yo se yo ri be fun yo ri be fun yo ri be fun sugbon ibere kan lo je wa logun kini a npe ni oke oke ni awon isoro ati lasigbo to lagbara jo wa lo ti a ko le funra wa mukuro ti o si nira pupo lati gba mora to si se pe gbogbo agbara wa ati ti awon oluranlowo wa lapapo jasi otubante oke yi je o sese ki o je aisan tabi isoro tabi wahala to taku to ni ohun ko ni lo fun eni ti o ni iru oke be iwaju ko se lo be ni eyin ko se pada si o dabi e ti awon eyan wa ma nso wi pe oba ran ni nise odo oba kun ise oba ko se ma je odo oba ko si se rolu bi omowe oke ni eru ti esugberu eniyan orun wo eleru ko si eni ti yo so kale sugbon la sale yi gbogbo eru lorun re lori re a o so kale loruko Jesu ki o le ye wa daradara ohun ti a npe ni oke ati ohun ti a gbadura ni asale yi wepe yo sidi ye ki n se awon apere die fun o ikini bi awon oke se gaju eniyan giga yowu laye lo be ni awon isoro na gaju imo ogbon ati agbara idalo ohun ti a npe ni oke o gaju enikeni yowu laye be na ni awon isoro awon aisan awon ajogunba lo gaju agbon ogbon ati agbara eda lo won je isoro tabi aisan to diju to takoko to sunisu tabi to gontio ikeji awon oke won je adayeba bi a ba npe nkan kan loke o je wipe adayeba ni won ti wa nibe ki ato bi wa gege bi oke apata olumo ni ilu egba bi o ti wa nibe ki ato bi lagbaja ti oke sapati ti wa ni ibadan ki ato bi lakasegbe be na ni ki ato bi arugbo ti nbe ni abule wa igun idile ti wa eyi ni a npe ni oke awon nkan wonyi ti o ti wa ninu ebi to je as aisan ajogunba bi warapa bi atogbe bi aisan buburu miran ti ko se fenu soto awon nkan wonyi ni a npe ni oke sugbon lasale yi won pora loruko Jesu iketa bi oke se man je idena to taku sibe to nse idiwo fun itesiwaju be ni opo arun ojo pipe ati idaloro emi esu ndena itesewaju ebi ati aseyori lenu ise pelu iru oke be aye eniyan ninu aye eniyan bi won ba fa ki to ara won sugbon lasale yi yo to ara won loruko Jesu gege bi oke ti a ko le sinidi awon elomiran ni ese to rorun lati dimoni to je wipe won ti jija kadi pe popo ninu agbere ninu tabi ninu aliyan tabi ninu tete tita sugbon ti won o bo lasale yi a o to sile awon elomiran o sese ki o je asa baraku to soro lati dawo de duro bi igbo mimu tabi siga tabi oti mimu tabi taba sugbon lasale yi o dominira loruko Jesu ti elomiran to je oke ni ipada seyin igba gbogbo ki eniyan ki o di igbekun fun ese sugbon ati to osile ikerin telomiran je igun tabi epe tabi itakasini to je wipe lati igba na ni onitohun ti yagan ti tabi ti okuta ba oja re ti won si gbe ese le igbega lenu ise sugbon mo ki o ki orire wipe bi o ti wa nihin lasale yi gbogbo re yo dopin loruko Jesu ti awon miran ni aisan olori kunkun to n gbon owo lo lai ni awotan telomiran ni idojule ni oso tabi aje tabi awon elegbe awo sugbon mo gbagbo wipe o ti di ominira elomiran si ni emi mategbe airise airise oshi to dogo tini to dabi eni wipe o je igbese to taku to pinu wipe owo ba okale ijakule eru to je wipe o nso ni di eru ati wahala ti mo ni ma ro wipe iku ya jesin lo sugbon lasale yi loruko Olorun loruko Jesu a mu gbogbo re kuro o si di eni ti o ni ominira loruko Jesu iketa oniruru ise iyanu anu lati odo Olorun wa oniruru ise iyanu anu lati odo Olorun wa Matthew ori kedogun ese ikarun din logbon titi de ikeji din logbon nigba na le o wa o si teri ba fun wi pe Oluwa ran mi lowo sugbon o da wi pe ko to ki a mu akara awon omo ki a fi fun aja o si wi pe be ni Oluwa awon aja a ma je ninu erun ti o ti ori tabili Oluwa won bo sile ohun ti Jesu so nihin ni wi pe bi obirin yi yo ba ri ise iyanu gba ki se ise iyanu bi eto be ni we pe o ye o to o pe lati ri ise iyanu yi gba o nso fun wi pe bi aja ni obirin yi ri sugbon obirin yi o mo ohun ti Jesu nso o wa nso wi pe be ni Oluwa sugbon awon aja ma je ninu erun ti o ti ori tabili Oluwa won bo sile nigba na ni Jesu dahun o si wi fun pe obirin yi igbagbo nla ni tire mo gbagbo wi pe Olorun o so be fun ni asale yi igbagbo nla ni tire ki o ri fun gege bi iwo ti nfe se o fe nkan kan lodo Olorun lasale yi o ni yo ri fun o gege bi iwo ti nfe a si mu omo birin re larada ni wakati kan na ninu ise awon aposteli ni mo fe ka oro kan fun o mo gba dura we pe ki Olorun ki o se oloju emi lati ri itumo ti o se iyebiye ninu ohun ti an ka yi ise awon aposteli ori kerindinlogun lati ese ikedogbon de ikerindinlogbon sugbon laarin ogonjo paul
1: ohun si la n gbadura won si n korin iyin si olorun awon ara tubu si tete si won lojiji isele nla si se to be ti ipele ile tubu mititi ogan gbogbo ile kun si si ide gbogbo won si di si tu sile ranti we pe awon elewon won yi won o to won o ye ki a tu ide won sugbon gere ti Paul o sila ti won gbadura ti won si korin ni agbo wi pe ide gbogbo awon onitubu awon ton wa ni le tubu ide won tu sile iwo na la sale yi ki se nipa tito ki se nipa yiye ki se nipa mimo se sugbon bi a ba ti gbadura nitori anu olorun ni gbogbo ide to de o ni o ma tu loruko jesu ye ran leti we pe balogun orun ijo si ko ye sibe amu omo odo re larada yi ni an pe ni ise iyanu anu obirin ara kenani timoti kapo ti o dabi aja ni waju olorun sibe o gba iwosan ati idande fun omo birin re ko ye ko leto si sugbon o gba nitori ise iyanu anu olorun obirin onisun eje ko ni ohun ko bi ore bi ore bi oluranlowo bi alagbawi bi ewa bi okiki sugbon bo tile je wi pe obirin yi ko ni nkankan sibe sibe amu larada lese kese eyi ni a npe ni ise iyanu anu nitori be je ki o yi o wi pe akoko tire ti de gbogbo oke to wa ni igbese aye re won o pora loruko jesu onkon ti baje ibaje ike ti o dabi oke to shu si os leyin a mu won koro gege orun ni a mu won koro jejere ni to nje inu re a mu won koro ibaje ogbe inu ninu ifun a mu won koro bi o si je ifoti ifoju iyadi iditi iyaro ikope arumolegun a mu koro loruko jesu ide ki o be si ni gbadura ki o so fun olorun wi pe gbogbo oke ti o wa ni igbese aye re aisan ko gbogbo ti o wa ni igbese aye re egun ajogun ba to wa ni igbese aye re ati ohun ti o ti wa nibe ti o ti gbadura ti o ti gba awe fun ojo pipe sugbon ti o wa nibe wi pe ni asale yi a o mu gbogbo won kuro patapata ise anu ni o ise iyanu anu ni ki se wipe o leto si ki se wipe o pe ki se wipe olohun kan to fi le jalanka to ni waju oluwa wipe nitori eyi ni se fun mi ise iyanu anu olorun ni ise iyanu anu lati odo olorun wa oke re yo sidi wahala re yo dopin aisan yo kuro a o tu osile a o mu olarada a o da oni ide murasile ise iyanu ti de murasile anu olorun po murasile ko si ko sese pelu olorun wa murasile gbogbo aisan gbogbo isoro gbogbo wahala to dabi oke ni olorun yo mu kuro
2: ba olorun gbo ba olorun gbo bi o ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun eni ti o ba gbagbo looto ni mo wi fun yin enikeni ti o ba wi fun oke yi pe sidi ki o se bo sinu okun ti ko ba siye meji ile okan re sugbon ti o ba gbagbo pe ohun ti o n wi yo se yo si ri be fun

0: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa.
1: Fe ki o ranti wipe asale oni ni asale ojo ti o keyin. O si da mi loju wipe Olorun fe se opolopo ainiye ailonka ise iyanu. Se o je okan lara awon olori ire ti yo gba ise iyanu ki o to lo. Nitori wipe ojo ale ti o keyin yi Olorun fe se iyanu ni igbese aye re. Ki o si mo wipe ohun ti o ti duro sibe gege bi oke ni asale yi ni Oluwa fe mu gbogbo re kuro ni igbese aye re loruko Jesu. Nitori be teti sile bi o ba ni ohunkohun bi gege lorun bi ipake bi ike bi oyun iju tabi ese wiwu tabi ohunkohun ti o wu si ago ara re awon wonyi ni a fe gbadura fun nisisiyi ohunkohun ti o ba wu si ara re gege ni ipake ni ike ni oyun iju ese wiwu tabi ohunkohun ti o wu le ara re o gbe owo soke o si fi owo kan le ibi ti o wu yi ki a gbadura ki oke yi ti o wa ni igbese aye re ki o le si mo reti owo re loke bi o ba ni ohun ti a so yi bi a ba ti gbadura tan ni oni lati ye ara re wo lori ohun ti a gba to lori ohun ti a fe gbadura si o si ri wipe oke ti sidi e je ki a gbadura Olorun alaanu alagbara atobiju eleda adupe wipe e ti fi wa lokan bale wipe bi a ba so fun oke wipe ki o sidi ti ko si ye meji kan lokan wa ti a si gbagbo wipe ohun ti a so yo se yo ri be fun wa nje nitori na mo wa loruko Jesu teti fi fun wa ninu agbara eje Jesu ati pelu agbara emi mimo ati ifami ororiyan yin nitori na ni a se gbadura wipe gbogbo oke ti o wu si ara awon eniyan wonyi e kuro loruko Jesu. Iwo ike ti o fi eyin eni yi se bogbe mo pase jade le oruko Jesu. Gege orun ti o wa nbe fun ojo pipe mo pase fun yin e jade loruko Jesu. Ipake ti o wa ni abenu mo pase nisinsin wipe gege bi oke e sidi loruko Jesu. Ese wiwu ara wiwu ikun wiwu mo pase e kuro loruko Jesu. Olorun alaanu alagbara e fi owo kan gbogbo awon eniyan woyi pelu gbogbo aisan ti o je ki ara won wu ati irora ti o je ki ara won wu ati gbogbo arun woyi e le won jade loruko Jesu. Adupe wepe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Nisisiyi awon ti a gbadura fun yi eye ara yin wo bi o ba si ti ri wepe bi ipake ni tabi ohun miran tabi oyun iju tabi ike tabi gege tabi ara wiwu ori wepe o ti kuro o yin Olorun logo a o si yo pelu re ki a to ma tesiwaju nisisiyi.

ibikibi ti o ba wa ki o ma jade bo ori wi pe bi a se gbadura tan nkan ti o wu si onikun nkan ti o wu si olorun e ti o wu si olese ati e ti o wu si olabe ori wi pe o ti kuro olorun ti si oke re nidi ma bo ni gbongan keje e je ki awon asona wa ki won ki o dari won an reti yin o ibikibi ti o ba wa yara re wo ori wi pe olorun ti se fun o o ti mo oke re o ti si nidi ma jade bo yara re wo ise iyanu anu ni ki se we pe boya ni kankan leto si o to abi o ye ti re ni ma jade bo an reti yin se ayewo ti olorun mo koro gbogbo oke ni yo sidi nisisin bi won ti n jade bo a fe gbadura fun awon ti o ni arun miran ninu ara bi o ba ti n gbo e ti o jo ti re ki o ma nawo soke arun bi ete arun bi ogbe inu tabi jejere ti won pe ni cancer tabi egbo ojo pipe ulcer ninu tabi lara iko jedo jedo tuberculosis iko fe arun atogbe bi o ba je awon kan wonyi tabi ohun ti o jo won le o je ti re ti o ti ru kaakiri fun ojo pipe idande ti de nitori ise iyanu anu yo te olowo loruko jesu amen ediju ki agbadura awon won yi ti o ni arun ti a ka sile won yi tabi ohun ti o jo won ete ni tabi ogbe inu tabi cancer tabi egbo ojo pipe ulcer tabi iko jedo jedo iko fe arun atogbe bi o ba ni arun ti o jo awon won yi yo wo re soke lese kese bi abati gbadura tan ni ki o ye ara re wo nitori wipe ise iyanu ti re o nduro de o olorun alaanu adupe wipe alagbara ni e ki baati ko si ohun to soro fun yin lati se nitori be ni a fi n gbadura fun awon wonyi gbogbo arun to wa lara won e le won jade loruko jesu iwo arun ete mo pa lase jade loruko jesu gbogbo owo to ti re owo to ti ge ati ese to ti re to ti ge mo pase wi pe ki olorun eleda ki o da awon eya ara ti o ti sonu ti o ti re sonu ki o da won pada loruko jesu gbogbo kokoro to nje ago ara re apa won run amu won kuro gba iwosan loruko jesu gbogbo ogbe inu a n gbadura wipe ki iwosan ki o de loruko jesu arun jejere cancer apa alase e jade loruko jesu ati egbo ojo pipe yala loju ara tabi ninu edo e gba iwosan loruko jesu iko jedo jedo iko fe apa alase wipe ki e kuro loruko jesu ki iwosan to to iwosan ti o duro pe titi ki o wa ni sisin si ago ara yin loruko jesu iwo arun as aisan atogbe jade loruko jesu gbogbo awon arun miran ti o faraju awon wonyi ti o n da won loro ti o mu owo ti o n ko won lo olorun alaanu alagbara e wo won san loruko jesu e ti so fun wa wipe bi a ba so fun oke wipe ko sidi o ni lati sidi agbagbo wipe e ti se agbagbo wipe e ti da won adura wa loruko jesu kristi oluwa wa ami.
ye ara re wo. Ibikibi ti o ba wa ye ara re wo. Ise iyanu Olorun ti te o lowo. Bi o ba ti ri ise iyanu yi wepe o ti farahan ninu ara re ki o ma jade bo.

bi won tin jade bo nisisin a fe gbadura fun awon ti o ni arun warapa tabi isinwi tabi eni ti a fun ni majele ninu ara tabi ninu eje tabi eni ti o ni arun opolo tabi oni irin mole nigba ti o ba sun loro tabi oni eyi ti awon aye npe ni oko orun aya orun ti o ma ba o se loro gege bi oko tabi aya tabi ata olofa tabi ori eta awon ota ni igbesi aye re nisisin bi ohun ti o nse o bi o ba farajo awon nkan ti a ka sile won yi o na owo re soke ibaje warapa tabi isinwi tabi majele ninu ara ninu eje tabi arun opolo tabi irin ni mole tabi ofa eta awon ota o na owo soke bi a o ti ma gbadura awon oke ni won yi o daju wipe lese kese bi a ba tin daruko Jesu awon oke yi won o ma pora ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba ni iro wahala be na wo soke ki a gbadura fun o warapa ni isinwin ni majele ni arun opolo irin ni mole ofa tabi ota awon ota olorun alagbara adupe wipe oni je ojo ise iyanu ti en se fokunrin ti en se fobirin ti en se fun omode ti en se fun agba e si ti so fun a wipe ohunkohun ti a ba de laye a o de lorun ohunkohun ti a ba tu sile laye a o tu sile lorun wipe e ti fun wa ni kokoro ase lati ma pase fun awon emi esu lati le won jade nje nitori na pelu ase ati oro ase ti e ti fun mi mo gbadura nisisin wipe emi warapa ki o jade loruko Jesu omokunrin omobirin ni ti o je wipe aye ti so leta mo gbadura nisisin wipe ota ati ofa esu ati awon omo re ki o jade loruko Jesu emi isinwi mo le yin jade loruko Jesu gbogbo arun opolo mo le yin jade loruko Jesu awon emi esu ti rin ni mole mo pase fun yin e jade loruko Jesu eti awon alaigbagbo awon elese awon aye npe ni oko orun aya orun mo le yin jade loruko Jesu gbogbo emi kemi to yo awon eyan wonyi lenu mo pase fun yin e jade loruko Jesu olorun alagbara dupepe ti se pe ti tu won sile ti da won ni ide loruko Jesu Kristi oluwa wa won ti jade o mo ni won ti jade o won si nbe mo emi warapa o si nbe mo emi isinwe o si nbe mo majele ti kuro awon emi esu ti rin ni mole won ti sa lo loruko Jesu bi olorun ba ti se fun o an reti re lati yin olorun logo

iwo ti o mu aditi wa nisisin ni ise iyanu ti eti didi yola iwo ti o wa nibe ti o yaro akoko to fun o lati dide ki o se bere si ni rin iwo ti o wa gege bi afoju akoko to ki olorun fun ara re ti o ma yi oke foju ti o ma yi koro ti o ma si nidi akoko to fun ifoju yi lati pora ni igbese aye re loruko Jesu won je awon nkan meta ati awon nkan miran to ro mo awon nkan meta won yi ti an gbadura fun nisisin yi eni to diti eni ti o le soro eni to yaro to ro lapa tabi to ro lese eni to foju bi abari iru awon eniyan be ke asomo won ki asigbe owo soke nitori won nitori we pe akoko ise iyanu anu won o leto se sugbon nipa anu olorun ni akoko ise iyanu yi o ti de fun enikankan won se ati setan ki iru awon be ki won ki o nawo soke eti di tabi o le soro tabi o yaro oro laparo lese tabi o foju o si n fe riran akoko ise iyanu tire niyi nitori be bi o ba je iwo ni oni iru isoro be o le na o le yo owo re soke tabi o wa legbe enikan ti oni iru awon arun yi o le nawo soke nitori won bi a ba si ti n setan bi a ba ti gbadura ni o ma ye awon to diti o ma ye won wo awon to yaro won ma dide won ma rin awon to foju tele tele o fi nkan kan han won lati ri won si riran eje ki a gbadura olorun alagbara adupe fun awon ise iyanu ti e ti se lati ojo ti a ti bere leti ba wa bere leti laju afoju leti mu ki aro ki o rin leti mu ki aditi ki o gboran a si dupe fun eyi ti e ti n se lati asale yi a mo wipe ko so to soro fun yin lati se a mo wipe gbogbo oke pata ni yo sidi loruko Jesu nje mo gbadura fun awon ti eti won di lese kese logan nisisin yi eti didi si loruko Jesu gbogbo ahon ti a de mole ti o le soro gba itusile loruko Jesu gbogbo awon ti o yaro to ro lapa to ro lese to dabi eni wipe won o le gbe ese won o le gbe apa loruko Jesu e gba imularada loruko Jesu gbogbo eyin te foju ti esu to fi dindiju to fi diyin loju gbogbo nkan won yi a le won jade loruko Jesu ki oju afoju ki o la ki aro ki o dide lati rin ki aditi be sini gboran ki eni ti o le soro be sini soro ki awon arun won yi ti o ti pe ti o dabi oke ki o sidi loruko Jesu adupe wipe e ti gbo adupe wipe e ti se loruko Jesu ami nisisiyi e ye won wo eni ti o foju tele e fi nkan kan han ti o le ri e ti o yaro ki o dide lati rin nitori agbara okun ilera iwosan o ti de ye won wo afoju bere si ni riran ayaro dide ki o ma rin

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Baba wa ti nbe le orun a dupe lowo yin we pe a wa si waju yin ki se be ni kan a wa si ori tabili yin lati je onje ti emi ebe wa ni we pe ke se wa loju ki a le je onje emi yi ki a si de alagbara ninu Oluwa a nbebe we pe ki e se wa loju ki e fi ona iye ki e fi han wa ke je ki nkan ti a nko ati eyi ti anka ki o je ti o se wa lanfani ti o se wa lore ti o pese wa sile fun bibo Jesu Kristi adupe we pe ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa anta se wa ju ninu eko wa o to ose die ti ati wa lenu eko wa yi ninu epistle ti Paulu ti aposteli si awon ara Kolose loni anwo Kolose ori keji ese kewa Kolose ori keji ese kewa asi ti se yin ni kikun ninu re eni ti ise ori fun gbogbo ijoba ati agbara nihi ni an so fun nipa Jesu Kristi ati anfani ti ani ninu Jesu Kristi o so wipe a si ti se yin ni kikun ninu re eni ti se ori fun gbogbo ijoba ati agbara Paul aposteli eni ti a si loju eni ti a fi ran orun han eni ti oro Olorun ti o ye eni ti emi Olorun ti o kun ninu ti o fi la awon Christiani awon onigbagbo ti o fi la awon loye nipa Kristi we pe ori ni Kristi je eni ti agbega eni ti agbe oruko re ga ju gbogbo oruko lo eni ti o ga ju awon angeli eni ti o ga ju gbogbo eda patapata eni ti o je wi pe oun ni ori ati Oluwa oun gbogbo oun ni eni ti a fi ijoba ati idajo le lowo ni ikehin oni o se idajo gbogbo aye o wa nso fun wa ohun ti a je ninu Kristi ati eni ti a je ninu Kristi opolopo ni ko mo awon nkan ti a fe menuba loni ni ohun to je ifihan iwe mimo ti a fe keko ninu re loni nipa wipe a je kikun a je pipe ninu Kristi ti awon nkan woyi ko ye nitori be o ye ki a feti sile ki a fi esi ohun ti a nko daradara ki a ma ba gba wa lo kuro ninu won nigba kan aimo kan ma mu ki ijo ki o padanu opolopo anfani ti o wa ninu Kristi aimo kan yi kan na bi o ma mu ki awon onigbagbo ki o lo igbesi aye won lai gbadun tabi lai ni pupo ninu awon ohun ti o ye ki won ki o ni ninu Kristi ninu okan Olorun ninu ete Olorun o ti fi gbogbo isura pamo ninu Kristi fun wa awon ohun ti o se fun wa ohun ti o pese fun wa ninu Kristi o po to be ge to je wipe o soro lati se apejuwe won ni kikun o dabi oro ti ayabirin Sheba ti o so fun Solomoni nigba ti o wipe a ko ti so idaji won bi abawo ohun ti a pese fun wa ninu Kristi bi abawo ohun ti Olorun se fun wa nigba ti o fi omo bibi re kan soso rubo fun wa a o ri wipe a ko ti so idaji won fun wa tabi ke a kunkun so wipe bi a ti le nka bi a ti le nri bi a ti le ngbadura ti a si ni die die ninu awon kan ti Olorun se fun wa ninu Kristi a ko ti ri idaji awon nkan wonyi a ko ti ri won gba gege bi ipo tabi aye ti a wa ninu Kristi ohun gbogbo ni o je ti wa ninu Kristi wo Korinti kini ori keta ese ikokan le ni ogun nitori na ki enikeni ma se sogo ninu eniyan nitori tiyin li ohun gbogbo o nso fun wa o ti ani ninu Kristi o ni nitori ti wa ni ohun gbogbo je ti wa ṣugbọn ni pato opolopo ni o je wipe iriri nkan won yi ko je ti won ati ohun ti won ti ri gba nipa ti emi nipa ti ara ninu Kristi ko ti de oju osuwon o dabi awon ti a ri ninu ise awon aposteli ori kokan dilogun ise awon aposteli ori kokan dilogun ese ikeji o si we fun won pe eyin agba emi mimo na nigbati eyin gbagbo won si we fun won pe awa ko gbo rara bi emi mimo kan wa emi mimo ti ati fun awon onigbagbo awon ti ati so di mimo awon ti o ti mura sile awon ti o gbadura ti o woju olowa awon ti o ti duro lori oke ni yara oke ni Jerusalemu emi mimo ti ati tu da le won lori ti ati fun opolopo awon elomiran ninu ise awon aposteli ni Efesu ni Paul ti ri awon omo ehin wonyi ti o bi won wi pe anfani ti ani ninu Kristi agbara emi mimo ti ani nipa wi pe aje ti Olorun agbara emi mimo ti o le je ti wa lati fun wa ni isegun lati je ki ina emi ki o ma jo ninu wa eyin a ti ri igba nigbati e gbagbo won wi pe awa ko ti le mo rara awa ko gbo rara bi emi mimo kan wa eyi ni igbesi aye opolopo wi pe ohun ti a ti se fun wa ohun ti o ye ki o je ti wa ko je ti won nitori pe won je alaimokan alailoye nipa kikun ti a ni ninu Kristi Olorun ti se ohun pupo fun wa nipasẹ Kristi ki a kunkun wi pe o ti se ohun gbogbo ti o ye lati se fun wa nipasẹ Kristi igbagbo ninu Kristi ni o ma n je ki a ni ekun ninu Olorun ati opo yanturu opolopo ohun ti Olorun ti pese fun wa ṣugbọn aimokan ati aigbagbo ni o ma n di opolopo lowo ti o je wipe ati mu ife Olorun se ati ilana Olorun se ki je ti won emi mimo ni o mi si Paul aposteli lati ko si ijo wipe ati seyin ni kikun ninu re ati seyin ni kikun ninu re nje ki o ma se dabi eni wipe adabi omo olinakuna ti o wa ni ile ajeji ti o n wipe ohun gbogbo ti baba oun ni o po to be ge to je wipe awon omo odo won je ajeyo ati ajeseku sugbon oun ku fun ebi ki o ma ba je wipe ti wa ri be o ye ki a ko eko yi ki a mo ohun ti a ni ninu Kristi a wo idanileko yi ninu akori meta ikini isokan pelu Kristi ikeji kikun ninu Kristi iketa kikun ti a ni kikun ti o je ti wa ikini isokan pelu Kristi je ki a tun pada si Kolose Kolose ori keji ese ikewa a si ti se yin ni kikun ninu re eni ti se ori fun gbogbo ijoba ati agbara a n so fun awon wonyi wipe a ti se yin ni kikun ninu re eyi je ninu Kristi o ye ki a topase oro yi ninu Kristi bi a ba ri eni ti o wo inu ebi wa wa a ma n so wipe o ti di ara wa o je okan ninu wa bi a ba ri eni ti o ti wa ni ita tele tele ti a be wipe ki o wole ti o si gba isepe wa ti o wole a ma n so wipe o wa ninu ile a ma n so wipe ti a ba so wipe nibo lo wa a ma n toka si ile na wipe o wa ninu re bi o ba je pe a fe fi ohun kan pamo ti a fi sinu apoti ti a si n wa nkan wonyi omo wa ma ran wa leti wipe o wa ninu re a si toka si apoti e je wipe bi a ba fe wa nkan wonyi nkan yi ti a n wa a o ri nibi ti a fi pamo si ninu apoti mo se apejuwe yi ki o le yi o daradara wi pe nigbati aso wi pe ati se wa ni kikun ninu re e je wi pe lakoko ani lati koko wo inu ebi olorun ani lati koko wa si inu ile olorun ani lati koko wa sinu ijoba olorun ani lati koko wa sinu kristi eni ti o je olugbala fun wa o ye ke ki o ye wa daradara bi eniyan ba wa lode ti a si fe mu wo inu ile ki a ba le so pe o wa ninu ile o je wi pe o ni lati gbe isise o ni lati kuro lode nibi ti o wa ki o wonu ile bakan na ni awa ti a ti wa ninu ese tele tele awa ti a mu ese bi eni mu omi ti a je ese bi eni jeun awa ti a sogo ninu ese awa ti a yangan ninu ese tele tele ti a ti wa ninu okunkun ti a ti wa lode ti a ko si ni ijoba olorun bi e ba fe so wi pe a wa ninu kristi a wa ninu re se o mo wi pe ki a to so wi pe a so wa di kikun ninu re ani lati koko wa sinu re nitori be bi e ba fe wa sinu re ani lati gbe awon isise kan isise ti ani lati gbe ni wi pe ani lati ronupo ada ani lati gba jesu kristi oluwa gbo lese kese ti a ba ti ri wi pe agba jesu kristi oluwa gbo ohun ti beli so ni wi pe a ti di eni ti o wa ninu jesu a di eni ti o wa ninu jesu ye ke a wo efesu ori kini ese ikeje ninu eni ti a wa ni irapada wa nipa eje re ninu eni ti o n so nipa jesu wi pe bi a ba wo inu jesu bẹ ba wa sinu ijoba jesu bẹ ba kuro ninu okunkun bẹ ba kuro ninu ose bẹ ba gbe isise irunupo ada ati igbagbo adi eni ti o wo inu jesu ani irapada nipa eje re idariji ese wa gege bi oro ore ofe re nitori be o ye ki o ye wa wi pe awa ti a ti wa lode tele tele awa ti a ko lọlọrun tele tele awa ti a ko si ninu imole tele tele awa ti a ko si ninu ijoba jesu tele tele ani gbe isise igbagbo igbese ironupo ada ki a wa sinu kristi ki a gbadura titi a o firi wi pe adari ese wa je wa gege bi oro oro ore ofe re ati wi pe bi a ba ti n wo inu kristi idalebi yo lo ni igbese aye wa ninu romu ori kejo ese ikini je ebi ko si nisisiyi fun awon ti o wa ninu kristi jesu ti o fi esi ohun ti a n ka daradara ti o wa ninu kristi jesu awon ti o ti gbe igbese irunupo ada ti won ti wo inu jesu lo awon ti o ti gbe igbese igbagbo ti won ti gba jesu oluwa gbo gege bi oluwa ati olugbala won o ni ebi ko si idalebi ko si nisisiyi fun awon ti o wa ninu kristi jesu awon ti ko rin nipa ti ara bi ko se nipa ti emi ese ikeji nitori ofin emi iye ninu kristi jesu ti so mi di ominira lowo ofin ese ati ti iku gere ti a ba ti gbe igbese igbagbo yi ti a ti kuro lode ti a ti wo inu ile ti a ti kuro lodo esu ti a ti di ebi olorun ti a wonu ebi olorun ti a ti mu oruko wa kuro ninu iwe awon elese iwe odaran ti a ti ko oruko wa sinu iwe iye lorun ki a kunkun so wipe nigba ti a ti wo inu kristi idalebi lo osi lo

karun ori keta ni ese karun o so pe awon ti won ni afarawo iwa bi olorun sugbon ti won se agbara re agbara lati je ni wa bi olorun ipa lati je ni wa bi olorun ori ofe lati je ni wa bi olorun ododo won o ni sugbon won ni afarawo iwa bi olorun alari afarawo yen ninu ona ton gba se o le se eleyi lai ni igbagbo igbagbo aye igbagbo tin ba ni gbe igbagbo tin gba ni la o le ri eleyi won ko orin won ka se bibeli kan won se afihan be ni pe won wa laarin awon eniyan olorun won ni afarawo iwa bi olorun sugbon won se agbara re yera kuro lodo awon wonyi pelu yera kuro lodo awon wonyi pelu bo ba ri be mo gbagbo mo gbadua ipo oni ri be mo ni mo gbadua ipo oni ri be o to ba ri awon eniyan to ri be won kan je won kan je wo mo je kan lara yin mo je onigbagbo mo je omo ijo mo je dipa sugbon won je sakala ko si ore ofe nu won ori pe ohun ta te je ohun ta te sele lati se fun olorun won ni agba lati se gan agba lati je ni wa bi olorun lati gbegbe aye ore ofe olorun yi pada kuro lodo won titu ori kini ni ese kerin din ni ogun titu ori kini ni ese kerin din ni ogun won jewo pe won mo olorun won jewo pe won je onigbagbo won jewo pe won ni igbagbo sugbon nipa ise won se won je alai eni rira to le ro nipa enikan to n woru church be yi fo osu mefa bo odun kan sibe to pe mo wa lara yin o emi na ni igbagbo nu olorun o mo gbagbo o gbogbo ise olorun gbogbo oro olorun mo wa laarin yin okan lemi na je o mo sowo po pelu yin mo nja gidigidi fun igbagbo mo n dabo bo igbagbo yen e ta ti fi le awon eyan mo lowo le kan soso so le gbaro to n gbo o eni rira to n gboro rira lodo won ede rira latenu won so le gbaro to n gbo ore abani deche lode lohun eni ise irira to le gbaro to gbo lori whatsapp to se ajopin lori oro agboro kaye to pin awon aworan irira pelu awon eniyan miran ojulowo ko ni won ki se omo olorun igbagbo won oku ni won jewo pe won mo olorun lopo igba nigba to ba se iwari ibi tan ti bo won koja nibe yen o koja nibe yen o wa jade lati nu ile kan wa so pe akilode je duro je kin wo aworan to fe sele yi se langbaja ti langbaja ko leleyi ni o wa sumo wa wo okunrin yen o wa wo obirin yen daada owo lawo fi okunrin yen ni o wa so pe arakunrin e kuro le o ohun na so pe e kuro le o wa ri to n jade mori e to n jade lati be yen o rira re o wa so pe arakunrin ma gbadua fun mi o ailera mi niyan mo ni igbagbo mo gbagbo mo je omo olorun sugbon o mo ni lo si ru be yen ailera mi re o igbagbo yen o ku okunrin ni won jewo pe won mo olorun sugbon nipa ise won fe won je ni rira ati alaigboran ati ni ti ise rere gbogbo alainilari juda ori kini ninu juda ori kini mo n ka nibe ni ese kokanla juda ori kini ese kokanla 111 igbeni fun won nitori ti won ti rin ni ona kaini won si fi iwora sare sinu isina balamu nitori ere won si segbe ninu isote kora awon wonyi ni o je aba won ninu ase ife yin won wa won wa won wa

ese ikewa nigba na le o wi fun won pe elo eje ora ki esimu ohun didun ki ese fi apa kan ipin ranse awon ti ko pe ti a ko pese fun nitori mimo ni ojo yi fun oluwa e ma se banuje nitori ayo oluwa only agbara yin nihi ni ari ti Nehemiah eni olorun ti o ba awon mo Israeli soro gba ti won wo awon ti o yi won ka ati awon ajalu ti o ti de ba won lati ehin wa ati bi olorun ti saanu fun won nisisin yi gba ti won wo aijolo to won ti won si fi di won ijolo to ti olorun gba ti won wo aise dede ti won ti won fi di won ore ofe latoke wa won ri wi pe okan won baje inu bi baje yi ni Nehemiah ri ti o wa so fun won wi pe o ye ki oni je ojo ayo nitori ati mu ibinuje won ati ifoju okan won asi ti mu arodun ti o wa ninu okan won ati mu kuro ati awon ohun egan ti awon keferi fi n pe gan won wi pe ati mu nkan won yi kuro lori won nitori be ko tun ye ki won ki o ma banuje o ye ki won ki o ma yo ni waju Oluwa ni mi a wa n so fun won idi ti o ye ki awon nigbagbo ki o ma yo oni nitori ayo Oluwa oni agbara yin loni a n soro lori ayo Oluwa ayo je ohun ti o se pataki o si je ohun ti o ma mu nkan popo ba eni ti o ni ayo tabi idunnu ninu Oluwa ari iwe pe ninu iwe owe ni atika iwe owe ori ketadinlogun ese ikejilelogun iwe owe ori ketadinlogun ese ikejilelogun inu didun mu imularada rere wa sugbon ibanuje okan mu egungun gbe o so fun wa wi pe bi abani ayo ninu wa bi abani ayo Oluwa tabi inu didun wi pe o ma fun ni ni okun o ma fun ni ni agbara o ma nsise bi ogun iwosan ninu igbe aye enikokan wa o ma mu imularada wa ki se be nikan bi abani ayo tabi inu didun e tun ma ran awon ti o wa nitosi wa awon ti o yi wa ka o ma je ki imole la fun won o ma je ki igbagbo won ki o ruyo soke o ma je ki ibanuje ki o kuro la ni arowoto o si ma mu ki ilera o ma mu ki imularada o ma mu ki okan ti o ti rewesi ki o le epo soke pelu ayo o si ma mu ireti wa fun eni kokan wa eni o fi ye ki a mo we pe o dara lati ni ayo ninu Olorun o dara lati ni ayo Oluwa ni igbese aye wa ayo ti a nso yi ki se ayo ti awon elese ma ni fun igba die ki se ayo ti awon eniyan buburu tabi awon agabagebe eniyan ti won ma ni fun igba die ayo ti a nso nipa re o je ayo ti awon omo Olorun je ki awo ti bibeli so nipa ayo tabi inu didun ti awon alaigbagbo ninu Jobu ori ogun Jobu ori ogun lati ese ikarun pe orin ayo eniyan boboru igba kokoro ni ati pe ni iseju kan ni ayo agabagebe o sese ki ohun kan sele ni igbesi aye elese ni igbesi aye awon odaran ni igbesi aye awon ti ko lọlọrun awon ti ko ni fọlọrun se ni igbesi aye won ki ohun ti o sele yi boya won bimo boya won gbeyawo boya won rise boya ohun kan tabi omiran o dabi ipese ni igbesi aye won tabi o dabi igbega ni igbesi aye won o sese ki won ki o ni ayo fun igba kukuru tabi fun iseju kan o sese ki ari eni ti o joko si di emu abi si di oti

0: nígbà tí ọtí yìí tó bá wọ agbárí tí ó sì yí gbogbo ara padà ariwo pé ẹni yìí á gbàgbé àwọn òṣì tàbí àwọn ìṣòro rẹ̀ èyí kò sọ wípé ìṣòro ò sí níbẹ̀ ṣùgbọ́n ọtí mímu àmupara yìí á di lójú á fọ lójú á di lọ́kàn a sì di létí tó jẹ́ wípé kò ní mọ̀ wípé ìṣòro tàbí àìní tàbí àwọn ẹ̀gún tí ó wà ní ìhà rẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wípé wọ́n ṣì wà níbẹ̀ ní irú ìgbà bẹ́ẹ̀ ó ṣeéṣe kí irú ènìyàn búburú bẹ́ẹ̀ ó ṣeéṣe kí àgàbàgebè bẹ́ẹ̀ ó ṣeéṣe kí ọ̀mọ̀ tí para bẹ́ẹ̀ kí ó máa ní ayọ̀ ṣùgbọ́n ayọ̀ ìgbà díẹ̀ ni ó ní orin ayọ̀ ènìyàn búburú fún ìgbà kúkúrú ni àti pé ní ìṣẹ́jú kan ní ayọ̀ alágàbàgebè nítorí bẹ́ẹ̀ ayọ̀ tí a ń sọ nípa rẹ̀ ó jẹ́ ayọ̀ tí ó pójú owó ó jẹ́ ayọ̀ tí ó dàbí ẹni wípé a mọ̀ wípé ó wá láti ọ̀dọ̀ ọlọ́run yálà àríjẹ tàbí àòríjẹ ni yálà arímu tàbí àòrímu yálà aníṣòro àbí aníwàhálà ni ayọ̀ yìí á wà níbẹ̀ síbẹ̀ ayọ̀ yìí máa ń bẹ̀rẹ̀ nígbà tí a bá mọ jésù kristi gẹ́gẹ́ bí olúwa àti olùgbàlà wa nígbà tí a bá ní ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ láti ọ̀dọ̀ ọlọ́run wá nígbà tí a bá ká àwọn àìṣedédé wa tí a ká wọn kúrò tí a mú wọn jìnà réré sí wa gẹ́gẹ́ bí ìlà oòrùn ti jìnà sí ìwọ oòrùn ohun tí a rí ni wípé ọlọ́run máa ń fún wa ní ayọ̀ ìgbàlà rẹ̀ yẹ kí a wo orin dáfídì orí kọkànléláàádọ́ta orin dáfídì orí kọkànléláàádọ́ta ẹsẹ̀ ìkejìlá mú ayọ̀ ìgbàlà rẹ padà tọ̀ mí wá kí o sì fi ẹ̀mí òmìnira rẹ gbé mi dúró mú ayọ̀ ìgbàlà rẹ padà tọ̀ mí wá dáfídì ó jẹ́ ẹni tí ó mọ ọlọ́run ó jẹ́ ẹni bíi tinú ọlọ́run ó jẹ́ ẹni tí ó ti ní ìyípadà ọkàn jẹ́ kí ó yí ọ bí a bá sọ wípé ẹnìkan jẹ́ ẹni rere bí a bá sọ wípé ẹnìkan jẹ́ ẹni bíi tinú ọlọ́run dáfídì fún ara rẹ̀ ó mọ̀ wípé kìí ṣe pé a bí òun ní ènìyàn rere kò sí ẹni tí a bí gẹ́gẹ́ bí ènìyàn rere ẹnikẹ́ni tí a bí láti inú ádámù láti ibi ìran ádámù ó jẹ́ ènìyàn búburú ó jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ dáfídì pàápàá ó mọ ó ní òye nípa èyí kò sọ fún wa wípé òun ti jẹ́ ẹni bíi tinú ọlọ́run láti inú ìyá òun wá kò sọ wípé òun ti jẹ́ ènìyàn rere láti inú ìyá òun wá òun pàápàá ló ṣe agbẹnusọ fún ọlọ́run láti jẹ́ kí a mọ̀ wípé ọlọ́run jẹ́ ẹni tí ó jàre nígbà tí ó bá ń dájọ́ ó sọ ní ẹsẹ̀ ìkarùn-ún ní orí kan náà ó ní kíyèsí nínú àìṣedédé ni a gbé bí mi àti nínú ẹ̀ṣẹ̀ ni ìyá mi sì lóyún mi nítorí bẹ́ẹ̀ nígbà tí a mọ̀ pé ọlọ́run sọ fún samueli nípa dáfídì tí ó sọ wípé èmi ti rí ẹnìkan ènìyàn kan ẹni bíi ti inú mi wípé òun ni ó ṣe arọ́pò fún sọ́ọ̀lù ẹni tí ó pẹ̀yìndà ẹni tí ó padà lọ sínú ẹ̀ṣẹ̀ gba tí ọlọ́run pe dáfídì ní ẹni bíi ti inú rẹ̀ ó jẹ́ wípé dáfídì tí ó ti mọ̀ pé nínú àìṣedédé agbé bí òun àti nínú ẹ̀ṣẹ̀ ni ìyá òun ni ó lóyún òun ó jẹ́ ẹni tí ó ti bá ọlọ́run lajà ẹni tí ó ti bá ọlọ́run dọ́rẹ̀ẹ́ ó jẹ́ ẹnìkan tí ó ti mọ̀ wípé òun jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ ó ti lọ síwájú ọlọ́run ó ti tọrọ ìdáríjì ó ti bẹ̀bẹ̀ wípé òun fẹ́ oore ọ̀fẹ́ àti gbàálà àti yí padà àti fún ní ẹ̀mí tuntun ọkàn tuntun àti fún ní ìrìn ọ̀tún ìwà ọ̀tún ìṣe ọ̀tún ní ìgbésí ayé rẹ̀ ṣùgbọ́n ó ṣe ní láàánú wípé ìgbà kan dé ní ìgbésí ayé dáfídì tí ó wo ohun tí kò yẹ kí ó wò tí ó ṣe ohun tí ò yẹ kí ó ṣe kí a sọ ní ọ̀nà kúkúrú òṣùbú sínú ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ tí ó burú jùlọ ẹ̀ṣẹ̀ tí ó jẹ́ wípé a kò gbọdọ̀ gbúrò rẹ̀ fún ẹni tí a ti pè ní ènìyàn ọlọ́run èyí ni ó mú kí dáfídì kí ó kúrò lórí ìtẹ́ èyí ni ó jẹ́ kí ó wólẹ̀ níwájú ọlọ́run èyí ni ó jẹ́ kí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà wípé ọlọ́run ṣàánú fún mi gẹ́gẹ́ bí ìṣeun ìfẹ́ rẹ gẹ́gẹ́ bí ìrọ́nú ọ̀pọ̀ àánú rẹ nú ìré kọjá mi nù kúrò kò ṣe bí ẹni wípé òun ò ṣe ohun tí kò dára kò ṣe bí ẹni wípé àgbà tí mo ti ní ìgbàlà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹni tí ó bá ti jẹ́ ọmọ ọlọ́run títí láéláé ni ó máa jẹ́ ọmọ ọlọ́run kò sọ bẹ́ẹ̀ ó sọ wípé nísinsìnyí òun ti di ẹlẹ́ṣẹ̀ òun ti di ẹlẹ́bi òun ti di ẹni tí a tanù láti níwájú olúwa ó wá ń bẹ̀bẹ̀ wípé kí ọlọ́run kí ó fún un ní ìdáríjì nínú ẹsẹ̀ ìkeje ó ní kí ọlọ́run kí ó fi ewé hísòpù fọ òun ó ń sọ gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ wípé ṣé ìwọ náà mọ̀ bi o ba fe fo awo kan ti o dabi eni wo pe gari tabi eba tabi amala o ti gbe mo awo yi ki se be ni kan awon nkan dududu miran o ti fe ba awo yi je a ma nja awon ewe kan bi awa ti adagba lati abule ewe yi o je ewe ti a le fi fo awo mo a fi erusi a we nkan won ni awe mo eyi ni apere ti David nlo ti o fi so wipe fi ewe hisopu for me ki se wipe olorun ma nlo ewe hisopu ewe lati fo inu okan mo ohun ti o so gege bi apere wipe gege bi awa eniyan bi ati ma nja ewe lati le fo awo lati le fo isasun wa ki o mo laulau pe be gege ki olorun ki o we ohun ni awe mo o si ni ki o fo ohun ju egbon owu lo ni ese ikejo mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma yo nisisin ni ari we pe David o nso we pe ah bi o ba le dariji mi bi o ba le fun mi ni ayo igbala bi o ba le mu oju re kuro ninu ese ati ase dede mi wi pe eyi yo fun mi ni ayo se o mo we pe bi a ba ni dariji toto bi a ba ni igbala toto eyi ma fun ni ni ayo je ki se apere kan fo ki awo daran kan ti amu lo si ile ejo bi ati mu lo si ile ejo ni ashi iwe ofin ni ashi ni waju re ni adajo wa ka oran ti eni yi da o si ka ofin orile ede o wa so fun pe ewon lai lai ewon gbere ni o to si iru eniyan bayi eni ri pe isise kan soso lo wa laarin ohun ati ewon gbere ewon lai lai ewon arimabo o mo wi pe bi ko ba si anu wi pe a o so se won ti ohun ki o fi ri iyawo ohun tabi omo ohun tabi awon ara ile ohun mo wi pe bi ohun ba si de ewon yi ki se ewon faaji ki se ewon gbefe wi pe ewon ijiya ti o po jojo ni iru eni be o sese ki a si wi pe anu de lati odo onidajo yi ki o so fun wi pe a da o sile ki se ko sanwo ki se ko sanwo abetele ki se pe o se ohun ko ohun ti a le fi dariji kini o ro wi pe yo wa ninu iru okan eni be yo ni ayo be gege ni awa ti a ti je elese awa to je wi pe odaran ni wa ni waju olorun awon angeli mo wa si elese olorun mo wa si elese jesu christi papa o mo wa si elese kini ke a so nipa ti emi mimo ti o tin toka si awon ese ti a tin da eri okan wa papa mo wi pe elese ni wa ati awon aladugbo wa awon alabagbe wa won mo wi pe elese ni wa a si mo wi pe ese ti a da yi yo mu wa lo si orun apadi sugbon kini a ti ri si ife olorun inu didun olorun ni lati dariji wa o si dariji wa o ni ko si ijiya mo wi pe ko si ebi mo fun wa nitori pe agba jesu christi oluwa gbo e ni o mu ki ayo ki o so lati inu okan wa e ni olorin David nso wi pe mu ayo igbala re pada tomi wa ki o si fi emi omnira re gbe mi duro sugbon o ye ki o ye wa wi pe gege bi ati ni ayo igbala bi avante si waju ti a wa lodo olorun be ni ayo yi yo ma gboru ju be lo ayo yi yo ma ga ju be lo ayo yi yo ma jinle ju be lo ayo yi yo ma gun ju be lo ni igbese aye wa yo ma dabi agbon igbe omi lati inu kanga tabi agbon igbe omi lati inu odo to nsan nitori igba ti ayo yi ti bere ni igba ti ati ni igbala bayi ni ayo ile o ma lo siwaju ati siwaju ati siwaju bi ati nwa ninu olorun ninu Isaiah ori kokandilogbon ese ikokandilogun ayo awon onirele yo bi si ninu olowa ati inu awon talaka ninu awon eniyan yo si dun ninu eni mimo israeli oni ayo awon onirele se amo we pe eni ti o ba ni igbala oni a le pe ni onirele nitori we pe ko si eni ti a bi ninu obinrin eni ti ko ti iba jesu christi pade eni ti ko ti to igbala olorun wo ti a le pe ni onirele o se se ki a ri eni jeje ni ode ara o se se ki a ri enikan ti o dabi eni wo pe o ni iwa tutu bi a ba wo loju sugbon o je onija gidijagan eniyan ninu sugbon eni ti a pe ni onirele ni eni ti o ti ba jesu pade eni ti o ti ri ore ofe lati owo olorun eni ti o ti ni idariji okan eni ti o ti ni iyipada aya eyi ni eni ti a pe ni onirele tooto oni ayo iru awon eniyan be ayo awon ajogun igbala ayo awon onirele yo ma bi si ninu olowa eni we pe bi ababa olowa pade bi aba ni igbala bi aba ni idariji ese wa bi aba koroko wa ni iwe ye lorun we pe ayo igbala yo bere ki se be nikan bi atirin soju bi ati nto Jesu Christi leyin ni a ri wo pe ayo wa yo ma ju be lo yo ma bi si yo ma gboro ju be lo ayo wa a je ohun ti ko ni ni ipekun ninu Jeremiah ni a tun ri Jeremiah ori kedogun ese ikerin dilogun nigba ti a ri oro re emi si je won oro re si je inu didun mi nitori oruko re le a fi pe mi iwo oluwa olorun awon mo ogun nihi ni Jeremiah so fun wa wi pe oro olorun o dabi ounje oni nigba ti emi ri oro re emi si je won ninu oro olorun ni a tun fi oro olorun we a fi oro yi a fi we omi o dabi eni ti o ni ara didoti tabi eni ti o ngbengbe ti o wa wa si eti paudo ti a ri wepe o mu ninu re o we ninu re o je oro olorun bakan na o je bi ohun ti o n funi lagbara ohun ti o n funi lokun nitori oro olorun paapa a fi we imole wepe boya okan re pororo boya o wa ni ikorita o ko mo ona ti o ye ki o ya si bi o ti ri oro olorun be lo ri wepe oro olorun yo toka si ona ti o ye ki o gba ki se be nikan oro olorun ni a tun fi we ina ina ti ma n jo awon itakun awon gbongbo awon ewe awon nkan ti ko ni lari to ma n jo won run eyi ni oro olorun ma n se ni igbesi aye wa boya ati ni awon nkan kan ni igbesi aye wa ti a ri wepe awon nkan wonyi ko ni fun wa ni itesiwaju daradara bi ati n gbo oro olorun be ni oro olorun bi ina be lo n jo won run a tun fi oro olorun we olu boya o se se ki o je wepe apa kan ni igbesi aye wa apa kan ninu ise wa ni o fi dabi eni wepe a n dagun la si oro olorun o dabi wepe a ni okun okota ni iru apa igbesi aye wa be bi oro olorun bi o ti n sise bi olu be ni o n fo awon okota wonyi tutu oro olorun yi ni a tun so wepe o dabi ogun imunilarada wepe bi a ba fi oro olorun si igbesi aye wa ati sinu okan wa bi a ba gbekele bi a ba simile bi a ba duro ti bi a ba fi sinu okan aya wa ti a ko je ki ohunkohun ki o paala awa ati olorun awa ati oro olorun a o ri wipe oro yi yo ma sise bi ogun imunilarada nitori be eyi ni Jeremiah ni o fi so wipe nigba ti ohun ri oro olorun ti ohun si je won ti ohun gbe won mi ti ohun fi sinu okan aya ohun wipe oro olorun yi o je inu didun fun ohun nitori wepe a n pe ohun ni pelu oruko oluwa oluwa olorun awon omo ogun awa naa paapaa leyin igba ti a ba ti ri igbala ti a ti di atunbi ti a ti di eniyan olorun mo so wipe ayo ti a ni ninu oluwa yio ma tesiwaju ati siwaju nitori wipe oro olorun yio ma wonu igbesi aye wa ati ife olorun ati idapo pelu olorun yio ma mu ki ayo wa ki o ma gbooro ju bee lo ninu Johanu ori kedogun ese ikokanla Johanu ori kedogun ese ikokanla nkan wonyi ni mo ti so fun yin ina ni oro olorun Jesu Kristi so wipe ohun ti so oro olorun fun awon omo ehin nkan wonyi ni mo ti so fun yin ki ayo mi ki o le wa ninu yin ati ki ayo yin ki o le kun nitori be o ye ki a mo wipe ayo tooto ayo ti o se feyinti ayo ti a le gbekele ayo ti a mo wipe o ti odo olorun wa o ma n bere nigba ti a ba ni igbala okan wa nigba ti a ba ni idariji ese wa nigba ti a ba ba Jesu Kristi lu apade ti a ko ese wa lo ti a koroko wa si iwe iye lorun ayo yi si ma n gboru ju bee lo o ma n kun ju bee lo o ma n fe ju bee lo nigba ti a ba n ba olorun rin nigba ti a ba n ba olorun lo nigba ti a ba n to ona ti olorun la sile fun wa lati to ati nigba ti a ba n ka ti a ba n gbo oro olorun ni igba gbogbo kini a le ri wepe o nfa ayo fun eni ti o je omo Olorun tooto kini a ri wepe o nfa ayo idunnu fun omo Olorun tooto je ki a wo orin Dafidi lekan si ki a ri wepe isise akoko bi a ba fe ni ayo Olorun ni igbese aye wa isise akoko ni wepe ki a ni idariji ki a si ni igbala okan wa orin Dafidi ori kokan le la adota ese kejila mo ayo igbala re pada to mi wa ki o si fi emi ominira re gbe mi duro o nso fun a wi pe nigba ti enikan bi o ba Jesu pade bi o ba ri idariji Olorun nigba ti enikan ba ri ore ofe lati odo Olorun nigba ti enikan ba ri wi pe ohun ti bo Olorun dore eni to je ota Olorun tele tele wi pe o ti ba Olorun laja nipa iku ati eje ati etutu Jesu Kristi lori igi agbelebo la koko eyi ma nfa ayo wa sinu eni kokan wa ikeji nigba ti a ba ri wo pe ki se awa nikan sugbon awon elomiran pelu boya awon eniyan wa boya awon ebi wa boya awon ti a mo boya awon ti a n gboro latokere wi pe won fi aye won fun Jesu Kristi won ni igbala won di ore Olorun wi pe a n ko oruko won si iweye gba ti a ba ri wi pe ijoba Olorun di gbigboro ti a ri wipe awon ti o n di eni igbala wipe won po ju bee lo lojoojumo eyi ma n fo ayo ati inu didun fun awon eniyan Olorun je ki a wo ise awon aposteli ori keedogun ise awon aposteli ori keedogun ese iketa nitori naa nigba ti ijo si sin won de ona won la fenike ohun samaria koja won rohin eyi pada awon keferi won si fi ayo nla fun gbogbo awon arakunrin ayo nla nitori won gboro eyi pada okan igbala ti awon keferi ti awon elese awon ti ko lolorun tele tele gba ti won gbo wi pe awon wonyi yi pada sodo Olorun wi pe awon wonyi gba Jesu Kristi gege bi Oluwa ati Olugbala won wi pe a n koruko won ninu iwe eye Lorun a n we won ninu eje odo agutan eyi mu ki ayo ki o wa si aarin awon arakunrin ikini ni wi pe iwo paapaa oni igbala Olorun eyi ma n fa ayo ikeji ni wi pe o n gburo awon elomiran ti won fi aye won fun Jesu Kristi o n gburo awon elomiran ti won di omo Olorun eyi ma n fa igbala o ma n fa ayo nla nla wa si okan awon onigbagbo tooto iketa ni wi pe oni idapo irepo pelu Olorun ninu orin Dafidi ori 16 ese 11 orin Dafidi ori 16 ese 11 iwo o si fi ipa ona yi han mi ni iwaju re ni ekun ayo wa ni iwaju re ni ekun ayo wa le owo otun re ni didun inu wa lailai nigbati abani idapo ati irepo pelu Olorun ti a wa ni iwaju Olorun ni igba gbogbo ti a ri wipe o n sese lori wa awa paapaa a rin niwaju re gege bi eni yiye gege bi eni mimo a n je ki eje Jesu Kristi ki o ma we wa ni igba gbogbo o ni niwaju Olorun ni idapo pelu Olorun ni irepo pelu Olorun nibe ni ayo nla nibe lo wa ikerin nigba ti a ri wipe awon elomiran bi won ti bi a ti n gbadura won ni itusile won ni idande won ni iwosan a ri wi pe iru eyi naa o ma n fa ayo fun awa omo Olorun ise awon aposteli ori kejo lati ese 5 Philipi si sokale lo si ilu Samaria o n waasu Kristi fun won awon ijo eniyan si fi okan kan fi ye si ohun ti Philipi n so nigba ti won gbo ti won si ri ise ami ti o n se ese ikeje nitori opo ninu awon ti o ni emi aimo ti n kigbe lohun rara jade wa ati opo awon ti egba n baja ati awon amokun a si se dida ara won kini abayori si nkan wonyi kini o fa ni Samaria nigba ti won ri o pe opolopo ni igbala won gba Jesu gbo a n wo won san a si n tu won sile kuro ninu ijiya idaniloro awon emi esu ese ikejo ayo pepo si wa ni ilu na ki se ba enikan nigba ti a ba ri we pe ise olorun o fese mule lati owo wa ise olorun o fese mule pelu ijo wa o man je ayo ati inu didun awon eni olorun ninu Ezra ori keta ese ikejila sugbon popo ninu awon alufa ati awon molefi pelu awon olori awon baba ti se alagba ti won ti ri ile atete ko se won fi ohun rara sokun nigba ti a fi ipile leyi lele li oju won sugbon awon popo si ho iho nla fun ayo awon popo si ho iho nla fun ayo to be ti awon eniyan ko le mo iyato ariwo ayo kuro ninu ariwo ekun awon eniyan nitori awon eniyan ho iho nla asigbo ariwo won li okere rere awon yi won je eni ti ati ko lo si oko eru tele tele sugbon bi won tin pada sile be ni won ko odi Jerusalem ti o ti wo lule ti o ti faya gba ti a si fi ipile ile olorun lele ti won ri wi pe yo je anfani fun oni sinsin yi lati ma josin ti won ri wi pe awon ti kuro ni ile ajeji awon tun wa si ile baba won ibi ti a se ileri fun Abraham fun Isaac ati fun Jacob wi pe awon ni ominira nisinsin lati sin olorun lemi ati lotito awon agbagba ti o wa nibe pe ayo ti won ni o je ki won ki o bo si ekun awon omode papa won ko iho nla fun ayo eyi ni a ri larowo to wa pelu bi awa na bi a ti ri tele tele se a mo wi pe ninu kilasi awon elede Yoruba ni a ma n wa a ri wi pe bi a ba tin wa sun ni gẹẹsi iwonba ti agbenuso ati eni to n se itumo ti o ba le so fun wa iwonba yi lo ma ta si wa leti sugbon kilari a ri wi pe ninu anu olorun ninu ipese olorun ni olorun fun awa elede Yoruba ni o fun wa ni anfani anfani ti o fun wa yi eni o mo ade ekun kankan eni a pri pe akilari ni esin Yoruba lo nbere die die kilari wahala ti a tin se tele tele ke a ma teko leti lati lo si gbagada lati tabi lati wa si gbagada ona jijin re ni a ri pe amun kan won yi kuro ni a ri pe awa papa a le joko ni ni esin ti Yoruba ka korin ni Yoruba ka gbadura ni Yoruba ka se bele wa ni Yoruba ka ka bibeli ni Yoruba ka gbo iwaasu ni Yoruba atun ri ki se be nikan wi pe e cassette ti tun wa fun wa bi oloyinbo awon onigẹsi bi won tin lo ti won lo si ile itaja wa wi pe awon fe ra cassette be la wa papa la tun yan fanda fanda la so wi pe o elede Yoruba ni mi o mo fe cassette Yoruba se eni ti bi se eni tohun a ayo nla to de ba awa eni olorun nitori wi pe a ri pe ise olorun o n fese mule mo ki awa elede Yoruba ku orire o da mi lohun mo ni mo ki e ku orire wi pe awa papa aje alayo nisisin yi awon nkan ti a ti padanu re tele tele ise olorun ti n fese mule awa papa ati je eni ti o ni ayo olorun adura mi ni wi pe ayo ti a ni yi wi pe ohunkohun ko ni gba lowo wa mo ti so nipa nkan marun ti o n fun awon omo olorun ni ayo ikini wi pe a ni igbala a ni idariji ese wa ikeji wi pe a n gbo iroyin wi pe awon elomiran won fi aye won fun jesu a n gba okan won la won wa si ijoba olorun iketa wi pe a ni idapo a ni irepo pelu olorun wi pe a ti ba olorun laja a si n rin ni ona toro ti o lo si iye anipekun pelu jesu kristi oluwa ati olugbala wa ikerin wi pe awon eniyan won ni idande won ni iwosan won ni itusile emi esu ti o ti n da won loro tele tele àìsàn tí ó ti ń jẹ gàba lórí wọn tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ wípé a mú wọn láadáa a ń tú wọn sílẹ̀ ìkarùn-ún wípé ọ̀rọ̀ ọlọ́run ìṣe ọlọ́run wípé ó ń fẹsẹ̀ múlẹ̀ láàrin wa ìkẹfà ó yẹ kí a mọ̀ wípé ayọ̀ máa ń wá sí ìgbésí ayé wa wípé bí a bá ní ìdáhùn sí àdúrà ṣe mọ̀ àwa tá a ti gbàdúrà títí tí tá a ti yí ìrànlẹ̀ tá a ti sunturà rí tá a ti tan àbẹ́là tá a ti lọ sórí òkè tá a ti lọ sétí òkun tá a ti gba àwẹ̀ funfun tá a ti gba àwẹ̀ bíríbí a ti gba gbogbo àwẹ̀ tó wà láyé téèyàn lè gbà ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ kò sí ìdáhùn àdúrà gbàtà wa bá jésù pàdé wẹ́rẹ́ ló ń ṣe fún wa bàbá ti ń kúnlẹ̀ baba ti ran olorun leti awon ileri re be n olorun se fun wa boya wa si ipejopo ni bi a tin daruko jesu be lo nwo wa san be lo nwo omo wa san bi alakala ba ti ewa bi nkankan ba ti ewa baba ti ji ta ba ti ke pe uruko jesu be ni alaafia olorun be ni iye olorun be ni agbara olorun be lo nwo igbese aye wa eyi ma fun ni ni ayo nigba ti a ba ri wi pe nisisin yi lai logun nisisin lai wu ebo nisisin lai gbe ebo kaakiri si ikorita nisisin lai lo ba awon yemiwo awon woli yemiwo yetinuwo yeteyinwo lai tun lo ba enikan mama arugbo kan ko ma fowo tewanu ko ma fowo sibi ti o ye ko fowo si lai se iru ohunkohun be baba tin kunle tan gbadura tan ke pe oruko jesu gbogbo awon emi esu gbogbo awon inira gbogbo awon ira won pora ni igbese aye wa yi to ayo loto je ke wo johanu Johanu ori ikerindinlogun ese ikerinlelogun Johanu ori ikerindinlogun ese ikerinlelogun ati ni ijo na eyin ki yo bi mi lere ohunkohun looto ni mo wi fun yin olukuluku ohunkohun ti eyin ba bere lowo baba le oruko mi ohun o fi fun yin ese ketalelogun ni mo kaye wa lo si ese ikerinlelogun bayi titi di sisi yi eko ti ibere ohunkohun le oruko mi e bere e o si ri igba ki ayo yin ki o le kun nigba ti a ba n gbadura ti a ri wepe olorun da wa lohun eyi ma n fa ayo popo wa sinu igbesi aye wa ikeje nigba ti ise iyanu to ba n farahan ni igbesi aye wa awon meriri awon to je wepe a ko gburo re nibi kibiri nigba ti a ba n gbadura ti olorun se awon nkan nla awon nkan bantabanta awon nkan to kamama ni waju awon alaigbagbo ti won se kayefi wepe bawo ni iru ise iyanu bayi bawo lo se nse ninu aye ta wa yi pe awon eniyan won o gbara won jo won o gbara yile won o fo soke won o lo sori oke won o tan abela bi won tin pe oruko jesu adi tin gboran oju nla oju afoju nla awon amokun won de alara sisa ara adida sasa ati opolopo awon ise iyanu miran eyi ma fa ayo ati inu didun fun awon eniyan olorun wo orin dafidi ori ikerindini adoje orin dafidi okan eji efa ori ikerindini adoje lati ese ikeji si ese iketa nigba na le enu wa kun fun erin ati ahan wa ko orin nigba na ni won wi ninu awon keferi pe oluwa se ohun la fun won oluwa se ohun la fun wa nitori na awa nyo oluwa se ohun la fun wa nitori na awa nyo nigba ti a ba n gbo iroyin awon to n sele nigba ti a ba n gbo iroyin bi olorun tin dan wadura nigba ti a ba n gbo iroyin awon nkan ti olorun se laarin wa yi ma n je ki ayo nigba ti awon keferi awon ti ko lolorun nigba ti awon elese ti won ba n so wi pe mo ti gbọ nipa ile isiyen mo ti gbọ nipa bi olorun se dan adura laarin won mo ti gbọ nipa awon ise iyanu ti olorun se eyi ma n je ki ayo ati inu didun ki o ma wa si igbesi aye wa sugbon je ki n bi o le rin ibeere kan se nigba ti a ba ri je nikan soso se nigba ti a sese ni igbala nikan soso se nigba ti a ba ti dahun adura wa nikan ni o ye ki omo olorun ki o ma yo rara ye ki a wo Filipi ori kerin Filipi ori kerin ese ikerin Filipi ori kerin ese ikerin e ma yo ninu Oluwa ni igba gbogbo mo si tun wi e ma yo oni e ma yo ninu Oluwa niwon igba ti a ti mo we pe a wa ninu Oluwa niwon igba ti a ti mo we pe a ko si lodo esomo a ki se eru esu eru ese eru aye tabi eru eran ara mo ti a ti mo we pe a ti dariji wa ati da wa sile a n gbe inu jesu n gbe inu wa a wa ninu ore ofe olorun igbala olorun o wa ninu wa a n yo ayo orun lati inu aye nisisiyi nigbo se a o lo si orun nibi ti ayo ki dekun o ni nigba ti a mo wipe a ti wa ninu Oluwa o ni ki a ma yo ni igba gbogbo o ni ki a ma gbagbe o ni mo tun wi fun yin e ma yo nigba wo ni a ri wipe o ye ki omo olorun ki o ma yo nigba gbogbo ni o ye ki a ma yo bi a ri je o ye ki a yo bi o dabi eni pe o ku die fun wa o ye ki a yo bi ati gbadura ti olorun ti dahun lese kese o ye ke amayo sugbon bi atun gbadura ti olorun ti o fe don igbagbo wa wo ti olorun ti o fe mo boya a feran ohun ju awon nkan ti an bere lowo ohun lo tabi an si ohun nitori awon nkan ti an ri gba lowo ohun ti o dese duro die ti o fe mo kini ati akosi ohun kini ife ti ani si ohun kini a o se kini a o so bi ohun ko ba dahun lese kese iru igba be ti a mo we pe olorun yire wa wo ni o olorun tan wa wo ni o olorun fe wo ohun ti igbekele wa o ti ayo wa to duro le lori iru igba be ni o ye ke a ma yo bi o dabi eni wo pe ko si ohun ti o ye ke a je a o ti ni won to abi ani inu ni bi ni tabi o dabi eni wo pe a nso awon eniyan ninu ni bi ni yi won so won sinu ewon tabi o dabi eni pe ibanuje wa abi a padanu awon kankan nitori pe a mu iduro wa gege bi onigbagbo tabi ani awon isoro ti o le ponran tabi o dabi eni wo pe a wa ni iwaya ogun ija ogun ninu aye yi o ye ke a ma yo ni igba gbogbo tele mi ka lo si bibeli ninu habakuku ori keta lati ese iketa dilogun habakuku ori keta lati ese iketa dilogun bi igi opoto ki o ti le tana ti eso ko si ninu ajara ise igi olifi yo si je asedanu awon oko ki yo si mu ounje wa a o ke agbo eran kuro ninu agbo owo eran ki yo si ibosomo ki yo si ni ibosomo sugbon ninu nkan wonyi oni sibe emi o ma yo ninu olowa emi o ma yo ninu olorun igbala mi o nso fun a wipe bi o tile je wipe oda wa bi o tile je wipe iyanja bi o tile je wipe awori je to bi o tile je wipe ise eran osin wipe won o lere to bon se ri tele bi o tile je wipe ise oko tabi ise awon agbe wipe ko gberu ko lo soju bi o ti ye ki o ri oni sibe oni emi o ma yo ninu olowa emi o ma yo ninu olorun igbala mi kini ayo be ki lo ma nfa ni igbese aye wa wese kokandilogun olowa olorun si ni agbara mi ohun ni ohun o si se ese mi bi ese agbonrin lori ibi giga ni mi ni yo mu mi rin o nso fun a wi pe bi a ba yo ninu olowa ni akoko wahala bi a ba yo ninu olowa ni akoko inu ni bini bi a ba n yo ninu olowa ni igba gbogbo wepe o daju wepe iyipada rere yo de yo mu wa goke yo gbe wa ga yo mu wa ni itesiwaju yo mu wa lo si ibi giga mo so lekan wepe lakoko inu ni bini pelu o ye ka ma yo ninu olowa bi a ba n se fitina wa bi a ba koju ija si wa bi o ba dabi eni wepe a n soro wa gege bi ati bi a n pe gan wa nitori wipe a gbagbo ninu Jesu Kristi o ye ki ayo orun ayo igbala olorun ki o wa ni igbese aye wa ise awon aposteli ese ori karun ese ogoji ati ese ogoji lekan ise awon aposteli ori karun ese ogoji ati ese ogoji lekan won si te si tire nigba ti won si pe awon aposteli wole won lu won won si kilo fun won pe ki o ma se soro le oruko Jesu mo won si jowo won lowo lo ki won ni won se nigba ti won ti lu won nigba ti won ti se won ise nigba ti won ti fitini won bayi ti won si ti kilo fun won ti won so fun pe iya popo ni o de ba won bi won ba tesiwaju lati ma wa so oruko Jesu won se ikokanlelogoji nitori na won si lo kuro niwaju ijo ajo igbimo won yo won banuje o won yo won sokun o won yo won o kerora wepe ewo lo de ba won yi kini le ti won gba Jesu Kristi gbo o ni won yo nitori ti aka won ye si iya ije nitori oruko re nitori be o ye ki awa papa ki a ma yo ninu olowa bi atile ni wahala die bi atile ni inu ni bini o ye ki a ma yo ninu olowa awon aposteli ti an kan nipa won yi igba kan wa igba kan de ni igbesi aye won ti a ri wepe won ti le so won sinu tubu sugbon sibe ninu ni oganjo oru ninu tubu yi ni won be si ni yo je ke awo ise awon apostle ori kerin dilogun eso e ke dogbon sugbon laarin oganjo paul o si la ngbadura won si nkorin yin si olorun awon ara tubu si teti si won lojiji isele nla sise to be ti ipile le tubu mititi ogan gbogbo ilekun si si ide won si tu sile o se se ki ari enikeni ninu wa ki o ma so pe ah ohun ti ka yiri o ka ri se o nse nigba ti o ba bo sinu wahala se o nse bayi se o ngbadura se o nkorin se o yo niwaju olowa e ni ari wepe awon won yi se bi won tin yo niwaju olowa ti won so fun olorun wepe ah olorun adupe lowo re o je olooto o je eni giga o je eni to ju ogba awon eniyan lo o je eni to wa lati ayeraye titi de ayeraye bi won tin yin oluwa logo bi won tin ko niyin si oluwa bi won tin yo niwaju oluwa ninu wahala won ninu ile tubu ti won wa ni ari wepe isele nla sele logan ni ari pe gbogbo ide awon ni tubu yi awon ti o wa ninu tubu igbogbo ide won ja atu won sile awon ilekun ti a ti ti pa tele tele na re pe won se won sile pelu agbara olorun bi awa paapa ninu ninu bi ni ninu wahala wa ninu iyan ninu airije bi abale konrin si olorun bi abale gbadura ni waju olorun bi abale ma dupe fun awon nkan ti olorun ti se fun wa tele tele a ri wo pe ide wa yo ja awon wahala wa a o mu won kuro wo bi aba wa ninu ibanuje paapa o ye ki a ma konrin si olorun o ye ki a ma gbadura si olorun o ye ki a ma yo niwaju olowa ni igba gbogbo ni o ye ki a ma yo ninu korinti keji ori kefa ese ikewa korinti keji ori kefa ese ikewa bi eni ti o kun fun ibinuje sugbon awa n yo ni igba gbogbo eni eyi ni itara ati ilepa awon omo olorun eni ari eyi ari iwa iwa bi olorun ti awon eniyan wonyi ni o ni bi eni ti o kun fun ibinuje eje pe ki se ibanuje die ni paul apostle ni o ni o dabi eni pe awon nkan wonyi won wa si oju kan latotun latosi lati waju lati eyin o ni bi eni ti o kun fun ibinuje ni sugbon sibe sibe awa n yo ni igba gbogbo nitori be o ye ki a ma yo ni waju olowa bi o ti le je we pe a padanu awon nkan kan ti mo ti so tele tele nitori pe a mu iduro onigbagbo nibi ise nitori pe a mu iduro onigbagbo ninu ebi wa nitori pe a ko gbojege fun awon eletan fun awon ti o wa ninu aye awon molebi wa ti won fe ki a koju si won ki a si ko eyin si Jesu Kristi a ko gbojege a ko peyida nitori be o sese ki a padanu awon anfani die die lati odo won sugbon sibe o ye ki a ma yo ninu olowa ninu heberu ori kewa heberu ori kewa ese kerin le logbon nitori eyin ba awon ti o wa ninu ide kedun esi fi ayo gba ikolo eruyin esi fi ayo gba ikolo eruyin nitori eyin mo ninu ara yin pe eni oro ti o wa titi ti o si dara ju be lo li orun eni ari ti awon onigbagbo ti isaju ti won se we pe nigba ti a ko won lero we pe nigba ti a je won niya we pe nigba ti a re won je we pe nigba ti a gba eto won lowo won e ti won iba fi bohun e ti won iba fi ma raun e ti won iba fi ma so we pe olorun kilode ki won ma fi were pe olorun lejo sugbon ari we pe won yo ni waju olowa ni akoko ti a tun ni awon wahala miran je ki a wo petero kini petero kini lati ori kerin lati ese ikeji lati ese iketala o ni olufe e ma se ka idanwo ina ti nbe laarin yin eyi ti o de si yin lati dan yin wo be ni pe ohun ajeji le o de ba yin o se se ki idanwo idanwo ti njoni bi ina idanwo ti nba ti nda okan ru gege bi ina ti nda gbo nkan ru idanwo ti o le pupo o ni olufe eyin eniyan olorun e ma se ka idanwo ina idanwo ti o le lanpe be idanwo ti njoni lara lanpe be idanwo ti o dabi eni pe a ko riro eyiri lanpe be o ni ti nbe laarin yin eyi ti o de si yin lati dan yin wo lati dan igbagbo yin wo lati dan ife yin si olorun wo lati dan ijolo ton yi wo lati dan ifara eni rubo ijowo ani lowo fun olorun lati dan wo lati dan gbogbo awon ileri ta tin se fun olorun ma je mu ti a tin ba olorun da lati dan won wo oni awon idan won ti o de sarin wa lati dan igbagbo wa wo lati dan ife wa wo lati dan ijowo eni lowo ti a ni lati dan wo oni bi ohun ajeji ti o de ba yin sugbon niwon bi eyin ti je alabapin iya Kristi e ma yo ki e si le yo ayo popo nigbati aba fi ogo re han nitori be e je ki a ma yo ni igba gbogbo ni ipari je ki a wo ohun to ma nsele bi aba ni ayo olorun yi ni igbese ayo ni igbese aye wa bi aba fi ayo gba ohun gbogbo inu ni bi ni de ni iyan lo de tabi ari je tabi ari sese tabi inu tubu le ati le fi wa si nitori igbagbo ninu Kristi tabi ibanuje ni tabi o pe ani ikolo eru abi duke aye yi tabi ani awon idanwo bi ina to njo ni tabi ani awon ogun to nja yi waka kini o ye ke a se bi o ti re ninu beli o ye ke a ma yo bi a ba nyo be kini awon nkan ti yo sele ye ke a wo la apere kan ni igbesi aye oba kan ninu bibeli ninu chronica keji Chronica keji ori ogun Chronica keji ori ogun lati ese ikini o se se leyin yi ti awon omo Moabu ati awon omo Amoni ati ninu awon omo Edomu pelu won gbe ogun to Jehoshaphati wa ese iketa Jehoshaphati siberu o si fi ara re si ati wa Oluwa o si kede awe ja gbogbo Juda wo ese kokanlelogun o si ba awon eniyan na gbero o bi won pe kilo ye ka se nitori wahala ti dele ogun ti de kilo ye ka se kini amoran ti won fe fun ohun gege bi oba kini igbese ti o ye ki a gbe ki ogun yi ki o le pari nitori awon eniyan won yi bi won ba je ki ogun yi ki o ma tese waju o daju we pe ohun ti o ma nsele leyin ogun ni pe wahala iyan airije yo de inu ni bini yo si de bi awon won yi ba segun won won ma fiti won una won won ma se won ni wahala o se se ki won ko awon miran ninu awon jagun jagun won ki won ko won lo si ile ajeji ki won so won di eru ibanu je popo ni o si ma tele ru nkan be nitori pe a o ya ebi nipa awon mo baba kuro yo ko iya ati awon omo lai si olupese ati olutoju fun won o sese ki a ri wo pe a o ba opolopo dukia opolopo ile opolopo ohun ni won je nitori ogun yi o sese ki o mu idanwo nla ba won ogun yi o je ohun ti o ba won lero sugbon nigbati Jehoshaphati ti o ri ogun nla ti o de ba won yi awon oba keferi ti won parapo ti won fe lati segun won o gbimo pelu awon eniyan re wepe kini ki o ye ki a se kini mo ti won fun wese kokanlelogun le kan si o si ba won awon eniyan na gbero o si yan awon akorin si Oluwa ti yo ma yin ewa iwa mimo bi won tin jade lo ni waju ogun na ati lati ma wi pe eyin Oluwa nitori ti anu re duro lai lai awon won yin yo ni waju Oluwa won ko ti segun sugbon won yo won ko ti ri ipari ogun yi sugbon won yo awon ota won si nle pa won sugbon won yo nje won se be nigba ti awon ota wa nitosi nigba ti o dabi eni wo pe wahala wa fun je won yo ninu Oluwa wese keji le logun nigba ti won si bere si ni korin ti won si yin Oluwa Oluwa yan ogun ehin si awon omo Amoni ati Moabu ati awon ara oke Seiri ti o wa si Juda o si kolu won bayi ni a ri pe isegun le de fun awa na bi a ba n yo ninu Oluwa bi a ba n kigbesi Oluwa bi a ba n ko ni iwaju Oluwa o ye ki a dide duro o ye ki a so fun Olorun wi pe awa n yo niwaju re o ye ki a ko ni iwaju Oluwa o ye ki a re niwaju Oluwa o ye ki a so fun Olorun wi pe ati dite Olorun nitori be ninu wahala ninu iyan ninu ikonju ninu nibini ninu ohunkohun ti o le de ba ninu aye yi wo pe a o ma yo niwaju Oluwa gbe ohun re soke ki o yo niwaju Oluwa awon won yi nigba ti won ri ogun nigba ti won ri wahala ki se pe won be pe Olorun se ti be fun mi Olorun se ton fun mi nibi ti won tin yo nibi ti won tin korin nibi ti won tin yo ayo inu didun si Oluwa nibe ni ari wo pe isegun je ti won nitori be kekere Oluwa
1: so fun Oluwa ki o yo ni waju Oluwa wi pe bi awon wahala won yi ti le wa sibe sibe emi o yo ni waju Oluwa Olorun igbala mi.

lu eniyan gbogbo o wa nso we pe bawo ni a ti ri ti awon ti o fi wa se ota tabi o fi ara won se ota fun wa bawo ni a ti ri ti won si nje o sese ki a wa ni alaafia pelu iru awon eniyan be o sese bi a ba je omo olorun nitori owe nso fun wa ninu ori kerin din logun owe ori kerin din logun ese ikeje nigba ti ona eniyan ba wo olowa oun amu awon ota re papa wa pelu re li alaafia ohun ti o nso fun wa bi o ba fi yesi ohun ti anka oro ti a pe ni papa o nso fun a we pe nigba ti ona niyan ba wo olowa oun amu gbogbo eniyan ki won ki o wa li alaafia pelu re o wa nso fun a we pe papa awon ota re yo mu won wa li alaafia pelu re nitori be o ye wa we pe awa ti a ti je omo olorun nipa iwenumo isodotun eje Jesu Kristi oluso agutan awon agutan ti ajidide kuro lati inu oko we pe o sese ki o we wa mo o sese ki o so wa dotun o sese ki o yi igbesi aye wa pada ki a wa ni alaafia pelu olorun alaafia pelu awon ara alaafia ninu ebi alaafia pelu awon ti won gbe layika wa nisisiyi a n pada sinu ebero ori ketala ese ike ese ikokanlelogun a n wo ipa keta ninu eko wa ailaba won ati iwa bi olorun kini adura ti aposteli ti o n gba fun awon oluka episteli ti o koranse si won wo o ni ki o mu yin pe inu ise rere gbogbo lati se ife re ki o ma si se ki o ma sise ohun ti se itewogba ninu re ninu wa ninu wa niwaju re ninu wa nipase Jesu Christi eni ti ogo e wa fun lai ati lai lai bi o ba wo ese yi ohun kan ni o je ki o ye wa wi pe ikini lati je pipe ko sese lai je wo pe o je ni ton gbadura o sese ki o ko eko bibeli nipa isodi mimo nipa isodotun nipa wi pe ki a se eni pe ati nipa wi pe ki a ni eri okan rere tabi ki okan wa ki o funfun just no lo o le ko eko yi lojojumo nipa ni akoko ipago tabi ninu ijo bi o ba je eni ti gbadura ko le sese nitori ari nihin we pe ki ohun yi ki o le sese ni Paul fi gbadura we pe ki Olorun alaafia ki o mu yin pe eyi ni akoko ikeji ni pe bi o ba se wa pe ohun ti a n pe ni pepe yi eyi ki se pepe ti angeli eyi ki se pepe ti adamu nigba ti o wa ninu ogba ideni eyi ki se pepe ti a o ni nigba ti a ba de orun ti a ri olorun loju koju o n so pepe o salaye ohun to n so fun wa ninu ike pepe yi ni ninu ise rere gbogbo o nigba ti a ba so wa di mimo ti a ba so wa di pepe a o ni ise rere gbogbo ise owo wa yo je rere ise wa si aladogbo ni ise wa si ara ile wa ni ise wa si oko tabi si aya ise wa si enikeni yo je ise rere ikeji lati se ife re ohun ti a n pe ni pepe niyi wipe a mo ife olorun iwo ko gbodo jale iyi ni ife olorun iwo ko gbodo soju kokoro iyi ni ife olorun iwo ko gbodo seun ko ti o lodi si oro olorun eyi ni ife olorun lati se ife re awon wo ni a n pe ni pepe ikini awon ti o ni ise rere gbogbo ikeji awon ti n se ife re ni igba gbogbo iketa lati ma se ohun ti se itewogba niwaju re niwon bi olorun ti fun ale ore ofe ti o ti se ise ore ofe ninu wa ti a si n se ohun ti o se itewogba niwaju re eyi ni a n pe ni pepe o ni a n se nipase Kristi eyi ki se wepe ninu agbara wa tabi ninu oye wa tabi ninu wepe a mo se o ni bi a ba gbẹkẹle Olorun ti a gba Jesu Kristi bo ti eje re ti o wẹ wa nu o ni yo je nipa ti Jesu Kristi o wa nso wo pe ise rere be ati pepe be ati ise to je te o gba be yo mu ogo wa fun Olorun eni ti ogo wa fun lai ati lai lai nje o sese ki a toka si awon kan ti Olorun ti se iru ise isodotun isodi mimo be ase pe be ninu igbesi aye won ti o je wo pe awon paapa won ni afijo ohun ti a n so nipa re be ni ninu oba kin awon oba kini awon oba kini ori kejo eje ki a se bebele wa awon oba kini ori kejo ese ikokanle ni ogota